0: Team Pilipinas
1: mula September 19 hanggang October 4
0: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games
0: sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
1: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918.
2: Coach ng Cebol Pokemon Unite Team, walang iba kundi si Coach Albert Bertigam. And hi Coach, kamusta ka ngayon?
3: Good morning.
2: Ayan. How's the feeling ngayon sa ano nyo? Team.
3: Grabe, alam nyo, itong sports radio, they always interview us during our journey, even sa commercial tournaments ng Pokemon Unite. And alam nila na yearly, may mga ups and downs kami sa tournaments, pero ngayon sa Asian Games, iba pala yung feeling. Alam mo yung nakakakilabot pala siya. Nung na-secure namin yung bronze, alam mo yun eh, kinikwento ko yun sa inyo na parang, uy, ano kami, ganun yung feeling eh, na parang, okay, masaya kami, andito na kami, na podium na kami sa commercial tournament. Pero dito, pag after namin na-secure yung bronze, the feeling is the same. Pero nung ceremony na, nakakakilabot. As in, tinataas yung bandera mo nung tinawag kayo, bandera ng Pilipinas. Sobrang, hindi ko ma-explain yung feeling, pero pinaka the best word is sobrang nakakakilabot talaga.
2: Kaya nga, Coach, yung nakita namin is, yun na nga, secured na kayo last time, no, at least bronze medal. So kahit anong mangyari is may bronze na talaga kayo.
3: May bronze na talaga. Mm-hmm.
2: But ano yung gusto mong i-describe dito sa team's overall performance nyo dito sa 2026 Asian Games?
3: Actually, my team's performance sa Asian Games is way better than the World Championship during August. And imagine, since group stage up until quarterfinals, we're undefeated. And then, dito lang tayo sa semis tayo, kinulang, kinapos. Pero I'm really, really happy kasi sa Asian Games kasi, it's very different din sa commercial, the Pokemon World Championship and Pokemon Asia Championship League, na kung saan ako nilalagay as a coach. So, dito naririnig ko lahat, like the communications and also the decision making of the players. And nung pinapakinggan ko sila, kasi alam naman nila yan na, alam na mga nasa MOBA esports, professional esports senior, na parang naririnig mo rin naman during the practices, during the scrims, yung paano sila mag-communicate, paano sila mag-decision. Pero during this time, parang, alam mo yung nag-ultra instinct sila. Alam mo yung kay San Goku, nag-ultra instinct sila na parang hindi ko narinig masyado si Dylan na mag-decision making. Pero grabe, si Dylan, yung decision making niya really, really on point. Sila Sinquan, KYY, and lalo na si Miva. Si Miva kasi what we work on Miva since he's new is of course his communication with the team and his paano niya ibabalance yung mind niya kasi of course baka kinakabahan, pero dito siya yung nagkakalma sa utak ng mga ibang players. And also ewan ko, marang nagkaroon natin ng kapangyarihan sa RBX dito na pipredict niya lahat. Narinig ko talaga eh, pipredict niya lahat ng mga gagawin ng kalaban from group stage to quarterfinals, and it was really, really on point. So sobrang masaya ako kasi hindi ko naman ikakaila, of course, during the World Championship and Asia Championship League may mga palyado talaga, di ba? Pero this time, grabe, parang ewan ko, nagkaroon ng kapangyarihan yung mga players ko. Sobrang masaya ako na sa nangyari talaga.
2: Nagulat nga kami talaga kasi biglang pagtapos yun ng group stage, nabawi nyo yung DNS.
3: Yeah!
2: Yung DNS. Gusto namin malaman, coach, kasi nagulat kami, ninantay namin talaga yon na kung ano yung result nyo versus sa Kazakhstan. Mm-hmm. Tapos nung nalaman namin na, bakit na DNS? Bakit? Ano yung parang mismong nangyari? Tapos na, nag-release ng statement nga, yung Cebol na may uniform related for feature.
3: Yeah.
2: Ano ba yung, kung pwedeng malaman, anong meron ba doon sa uniform?
3: Alam mo yung online, chronically online ka ba? Alam mo yung 1, 2, 3, kanya-kanya na. Alam mo yun? Mm-hmm. And then, actually, it's also really my fault. It's not the player's fault and hindi rin fault ng Cebol yun. It's all me. Kasi it's my first time in Asian Games. Sa mga pagtatawanan ako, pasensya na po. Sorry, napatawarin yun na ako. Hindi ko pinansin eh. Yung when it comes to the uniform kasi nga nasanay ako sa commercial team, I mean as a sa mga Pokemon World Championship na Titan shooting yung go na, so dito eh talagang mahigpit, as in sobrang higpit, bawal cellphone, bawal kwintas, bawal relo, bawal kung ano man nakasabit sa'yo, bawal talaga siya. So hindi ko yun pinansin kasi based sa experience namin, alam niyo yan sa sports radio na yung mga technical issues namin before, right? Nakikwento ko sa inyo before. So, doon ako nag-focus and also mga rules when it comes to the gameplay, doon ako nakafocus nabasa na overlook ko talaga yung sa uniform at yun nga, nag 1, 2, 3 kanya-kanya na kami sa uniform. Pero, just to let you guys know is on our side, ang problem was the colors of the uniform while the Kazakhstan side is the pants, the casual pants. Kasi halos lahat sila naka-casual pants, iba-iba silang pants noon. And then, the final verdict is both teams were late. Sa, kasi nagpalit pa kami ng both country, nagpalit pa. And hindi kami umabot dun sa roll call. Umabot kami sa roll call, pero natapos yung roll call is were considered as late. And Japan yun, hindi yung Filipino time, walang ganun sa kanila, di ba? So, yun. And because of that, nagkaroon na ng parang general rule na nilabas sila na 1 hour before the call time, dapat nandun ka na sa waiting area. So, sinunod na namin yun, nagdire-diretso na kami. And, ayun, kasalanan ko din naman talaga. Like, nag-apologize na ako sa mga players and ngayon, nag-apologize ako to the public because of my decision for that uniform.
2: Pero at least no, coach, is nabawi niyo yung games niyo doon, tapos umabot pa kayong quarters and after noon nasa semis na kayo. So yun yung maganda na naging resulta even after all that na nangyari sa team nga, no. But eto nga no, pagdating na sa semis, looking back nga doon sa game 1, coach, leading kayo noon. So, then, kumambak. Ano ba na sa isip nyo nun? Ano ba na, like, nangyari?
3: Actually, ang target namin, our plan, actually, when it comes to the draft, let's start sa drafting, match kami sa drafting. So, nilabanan nila kami ng high damager, nilabanan namin sila ng DPS kasi kami, because yun ang pinili namin kasi nahihirapan silang lumapit sa amin and wala silang sa game 1, wala silang long range at attacker. So, may upper hand talaga kami. It's just that hindi namin mapatay yung Urshifu. Yun yung gusto namin mawala. Kasi pag nawala na yung Sharina, namatay na siya, yung Urshifu na lang. Kaso nga lang, nakapag-heal yung Urshifu. And once na mawala din kasi yung Urshifu, isang last hit na lang talaga, hindi siya tinamaan. Kaya na namin manalo dun. Yun lang yung naging effect sa amin na kaya kami natalo dun. And then, yun yung nangyari. As in, kaya namin, almost there. Pero ganun talaga sa esports, di ba? May mga pangyayaring ganun na may swerte sa kalaban.
2: So after nga noon, 'di ba, is sayang din talaga, yung sayangan din ako kahit ako nung nanonood ako doon sa laban ninyo. Pero noon pagdating sa game 2, talaga bang ano 'yun na sila talaga yung parang leading talaga doon sa game. Naisipan actually, yung na-comeback.
3: Oo. Yung sa game 2, sa game kasi kahit leading ka, as long as hindi pa natin 2 minutes, malaki pa yung chance mo manalo.
2: Mm-mm.
3: Yung sa game 2, actually, it was also mentioned to me by the Indonesian team during the night na ni-risk talaga nila. And like what I said also, na yung ginawa nila sa game 2 during the Kyogre fight is really risky. They can really lose that game to us. So ginawa nila na pag-flip. Flip means na parang alam nila, we're the upper hand kahit lamang sila sa score nung na-dunk nila. So what they did is they really flipped the game. Kasi hindi sila mananalo sa amin when it comes to the damaging. Alam nila yan. So that's what they did. And sinabi naman nila sa akin na parang let's took the risk. So yun, nag-risk both teams na nung nag-start na Indonesia. Nag-risk na rin kami. Yun lang, kulang pala kami, nakulangan kami ng piso na lang sa amin na yun. Kaso nga lang nakapag-skill yung Umbreon. And then, kuha nila yung last hit. So, dun kami natalo. Pero, alam naman Pokemon Unite players yan na what that Indonesian team did is really risky. 80% they can lose that game.
2: So, ganun pala talaga yung laban nyo pagdating dito sa Indonesia. Pero despite all that, no, ano yung kahit man natalo kayo dito sa Indonesia, ano yung na-feel ng team after all that battle?
3: Doong una nung natalo na kami sa Indonesia, actually, syempre malungkot kami lahat. Kahit ako, malungkot ako backstage. Excuse me. Yeah, malungkot ako on backstage. Malungkot din yung players. It really happened sa lahat ng esports team na yandong ka na eh, di ba? Semis na to, sayang. Pero after that, nung na-realize namin na bronze medalist naman kami, and kasama kami sa mga magpo-podium, doon na kami nabuhayan. And all of the messages or all of the moral message by Boss Ja, by Boss Ral, na nai-uplift kami, totoo talaga lahat na ganito, kayo yung first medalist, okay, mapaghinaan, magpo-podium kayo, itataas natin ang bandera ng Pilipinas during the ceremony. Masaya na yan. Malaking karangalan na yan para sa bansang Pilipinas.
2: Actually, kami din dito, masaya-masaya din na nakapag-podium din dito sa Asian Games. At syempre, dahil kayo yung first actually na nakasecure ng medal dito sa esports, dito sa Asian Games, no? So, yung achievement na to, ano yung ibig sabihin na lang neto para sa iyo, Coach?
3: Uy, para sa akin talaga, to be honest, this is all for the kids or those na naglalaro ng hindi mainstream game, na you can also be at par or maging ka-level ng mga naglalaro from the mainstream games. Give the other games a chance. And also to the parents, na syempre, di ba may mga parents pa rin na parang di naman sa against, pero syempre they want to i-discipline yung mga anak nila when it comes to the screen time, di ba? Huwag mo pabayaan yung pag-aaral. Pero this is also a proof na if you can just support your children, na basta may discipline pa rin, na may mga players tayo like Niva, Lance is graduating right now. Niva just graduated the college to, ha. So basta may discipline lang na na para maabot yung pangarap, bigyan natin ng chance yung mga anak natin. Kasi dito sa esports, I believe you guys also are aware na dito kami, ang training namin dito is mind. Sobrang nakakatulong when it comes to anger management, critical decision making sa buhay. Sobrang nakakatulong siya. So, yun lang ang aking talagang parang gusto ko sana, as this is as a not really a wake up call, but somehow it's a wake up call na, you know, na makaabot mo yung pangarap mo kahit hindi ka nasa mainstream game. And also, if nag-aaral ka, as long as you have a good discipline and balance sa schools, sa work, sa paglalaro mo. Kasi ako, I have day job, di ba? Mm-hmm. And this is my sideline. Maabot mo rin naman siya. Wag mo lang talaga, alamin mo lang talaga yung priority mo. And yun nga, overall, give the other games a chance para maabot mo pa rin ang pangarap mo.
2: Yan. Yan, makinig kayo kay Coach Bertie. Tama yung sinabi lahat ni Coach. Kasi nga, di ba, kahit anumang klaseng laro yan, kahit di mainstream, yeah, is talagang...
3: Imagine mo, 11 years diba? Old, puyo-puyo.
2: Ah, yes, yun, isa
3: medalist,
2: pa yun.
3: Diba? Oh, oh,
2: na,
3: diba?
2: Na-shock din mo eh.
3: Support ng parents talaga, malaking bagay yan. Support ng parents, lalo na sila Dylan, sila Lance, si Kim, si KYY, yung mga parents niya nang message sa akin. Nung mga bago-bago pa lang kami, syempre doubting pa rin sila, which is I understand na, di ba? Okay man to eh, bakit may ganito? Bakit ka umaabot sa Amerika? Bakit ka umaabot sa Japan? Bakit ka kumikita ng gantong kalaking pera? Okay man to eh, ano meron? Parang, you just need to understand and support. Then everything will follow. Just like what the parents of my players did to my players. And ngayon, you know, bronze medalist na may karangalan niya sa bansa and forever in the history.
2: Yan, tama. So, napakaganda na sinabi mo, Coach Bertie. But final, ano na lang, no? Message na lang dito na if we put aside nga yung mga results na yan, but yun nga, what do you want people to remember about the Cebol Pokemon Unite team and what they accomplished at the Asian Games?
3: Yeah, actually, the accomplishment for Asian Games for my team is really very... lifetime or life changing na sa kanila. And yun nga, this accomplishment history of the Philippines when it comes to the Asian Games. And iba din talaga yung experience niya para sa amin kasi bansang Pilipinas na hawak namin dito. It's not just the Team Nemesis anymore. It's not just us anymore. It's the Philippines. Alam mo yung ganito pala yung feeling ng mga lumalaban sa Miss Universe. Ano yun?
2: Yes.
3: Ganun pala siya. Ganun yung feeling niya. And that medal, and this medal is really a proof na talagang if you have a heart on what you do, you can have this medal. The players have the heart sa ginagawa nila. Talagang nagbunga siya. Bronze man siya, pero it's still a medal and it's still a karangalan for the country. So, mabuhay lahat ng nasa esports community. Sobrang salamat sa lahat ng sumusuporta. Especially sa mga nasa community, nasa esports community, and also to sa sports radio, and every year, or every laban namin, nandiyan kayo para sa amin.
2: Ayan, kaya congratulations sa inyo, Coach. So we're so happy, no? And we wish you well sa mga susunod niyo pang laban.
3: Yes, may AOS crown. Yes, ayan. December.
2: Ayan, yeah, sa December, abangan natin yan. At yun nga, and sa team mo rin, Coach, salamat din sa team mo kasi sila talaga isa sa mga nagpabuhay dito sa Pokemon Unite na mga labanan. And kaya next time, Coach. Yes. Kung may gusto ko pa i-shoutout, Coach, you can go.
3: Shoutout to my players. Tulog ba sila? Ginigising ko sila para sumama sa akin sa interview. Pero nagpapahinga sila kasi wala rin kaming pahinga doon sa Nagoya. Mm-hmm. Dire-diretso kami doon. They're very strict. Mahirap hawakan ng cellphone. And mahirap, alam mo yun, magtambay-tambay somewhere. Mm-hmm. And pinagpahinga ko sila today. And to all the community, the Pokemon community and the Pokemon Unite community na sumusuporta sa amin since day one, maraming salamat sa inyo. To the parents of my players, to the partners of my players, maraming salamat din sa inyo sa pag-intindi, pag mga binibigyan ko ng schedule sa mga players na nakakasagabal na sa family time, sa love time ng mga partners ninyo. Salamat sa pag-intindi noon. And to all the people who supported us na hindi namin kilala, maraming salamat sa inyo na hindi namin nakalain na ganyan kalaki na pala yung sumusuporta sa amin during our quarterfinals to semifinals fight. We are not really aware. Pag after pa ng awarding ceremony namin, nalaman na na trending na pala kami, ang dami nagsasabi sa akin na ang taas daw ng views nila, ni-stream nila yung game namin. Maraming salamat sa inyo. May mga bashers man tayo dahil bronze lang ang naiuwi, pero bronze is still bronze. Iba yes, ang experience kapag ikaw na ang lumalaban para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo talaga. Walang katapusang pasasalamat. Next year, uuwi kami ng gold. Hindi alam ng sports radio yan na patuloy kami, na pataas kami. Alam ng sports radio yung journey namin na pataas ang aming ano namin, yes, ang achievements namin. So, tutuloy namin yan. Lalaktawan natin ng silver, mag-gold tayo next year.
2: Ayan. Abangan nyo. Siyempre yan, sila Coach George at Pokemon Unite team. So, maraming salamat, Coach, at we hope
3: maraming
2: to see
3: salamat
2: you
3: din
2: sa next. Yes.
3: Chat nyo lang, alam nyo. Oo, ako dyan.
2: Ayan. Thank you, Coach.
3: Maraming salamat po. Bye.
0: Sports Radio 918 AM. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
0: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
1: mula September 19 hanggang October 4
0: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
0: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
1: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Sports Radio 918 AM. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918.
12: Isang magandang araw po sa inyo lahat ng Headline Sports, Sports Radio 918 AM. Ako po si Wita Palas. Ang kasama pa rin po ninyo hanggang alas 11 ng umaga. Kani-kanina lang po napakinggan niyo po ang naging panayam ni Mika Go, ang ating eSports Explorer, kasama si Coach Bertie Camp ng Pokemon Unite. Ayan. So, Cebol Pokemon Unite. At sila po ay lumaban sa nakarang, yung kasalukuyang Asian Games at nag-uwi po sila ng bronze medal sa kanilang campaign dito. Alam mo na, nakakatuwa kasi talagang Pokemon Unite has been a great game talaga at talagang nakakatuwa na maraming sumusuport at maraming Pilipino na nanood at talagang tumangkilik dito. At syempre, alam nyo, it has been like past few, wow, parang 6 or 5 years na yung Pokemon Unite, pagkakalam ko, kasi I remember during the pandemic I was playing that most of the time, even like the past few months that I've played Pokemon Unite, and nakakatuwa na it has, you know, it has gathered, you know, viewership at saka syempre yung nagtangkilik ng mga Pilipino at meron talagang mga sumusuporta dito. At syempre may national team tayo dito na lumaban sa Asian Games, and we're really lucky and really proud to have them represent the Philippines and win a medal. It, aside from the ano, from the other things na makukuha nila doon, syempre it is the honor to represent and to win a medal for your country. Yun ang napaka-importante dito, syempre, kasi hindi biro na manalo ng medal sa Asian Games, and we're really happy na sila ng ano, ng iba pang mga medalists dito ay nakuha ng medal. So anyway, aside from that, tayo naman po itutungo ngayon sa report naman ni Miss Judith, dahil it's first thing in the morning, syempre may report agad si Miss Judith Karingal dito for the recap of the results and other results yesterday sa day 11 ng Asian Games. Ngayon po, day 12 na ngayon, pero unahin muna natin yung mga naging resulta kapon. Let's have a recap. Let's have the stuff that happened yesterday. Dahil pong naging kaganapan kahapon, tennis, Alex Ayala, and then other combat sports. Nagsimula na po kahapon. So pakinggan po natin. Miss Judith, good morning.
13: Thank you very much. Muli, nagpapatuloy po ang ating Asian Games dito pa rin sa Aichi, Nagoya, Japan. Today is day number 11 na of the competition. Late night results doon sa day number 10. Mixed results for our top netter Alex Ayala after she won over Garland of Chinese Taipei dito sa kanilang quarterfinal match at 7-5 and 6-love. Siya ay lumaban sa doubles with Shira Rivera. Late night na ito dito sa Japan. Siguro halos mga alas 10 na ng gabi ito natapos, o past 10. Ayala and Rivera lost to Chinese Zhang Sunyu and Zhao Zhuan Yang, 5-7 and 2-6. Kaya ibig sabihin, Alex Ayala will only resume or will only continue her competition here at Asian Games in the singles. Late night result pa rin kagabi, Shira Rivera, magkakasunod na laro ni Shira Rivera, nakipag-partner naman kay Francis Casey Alcantara, si Nino Alcantara. Sila ay umuko din sa Japanese pair of Ayuma Shuko and Kusuharu Yusuke, round 2 ito, at 4-6 and 4-6. Close yung laban na yun, 4-6 and 4-6. Kumbaga kung sino lang ang just a fumble will really make a big difference in that game. 1 hour and 13 minutes tumagal yung laban. So matatandaan, they earlier won over Iran, but pagdating second round, round 2 versus Japan, Japan's pair, talo na. So all these results, including 10

0: competition. Sa esports, isa pang heartbreaking loss, okay, Cebol, okay, failed to advance to the semifinals in Identity 5, okay, bowing to Malaysia 0-2, and of course, sa MLBB, ang Cebol team din natin, natalo ka agad 1-2 sa quarterfinals laban naman sa Indonesia. Now, in other sports, sailing, men windsurfing, John Harold Madrigal, na pumapanglima sa race 1 at did not finish naman siya doon sa sunod na na race. Okay, but series of races to for sailing bago malaman kung sino yung top 3 at yun na ang official na gold, silver, and bronze medalist. In sepak takraw, may laban pa nga pala yung sepak takraw. Philippine Women's Quadrant, sa quadrant event nga nanalo laban sa India 2-1, so patuloy pa silang iusad, and of course, gusto nilang madagdagan ang 1 bronze and 1 silver they delivered a few days ago. Now in paddle, women's pairs, Dana Abad and Joshua Malazarte advanced sa quarterfinals. Nanalo sila sa Hong Kong. Sina Tao Tan and Marian Cappadocia, natalo naman na sila dahil yumukod sila sa Hong Kong 1-2. Sina Jason Lapidos and Argel Canizares, umabante rin sa quarterfinals after defeating Hong Kong 2-0. Tapos sina Abdul Kuhar, Alian, and Raymark Gulfo, natalo naman sa UAE at hindi na rin iusad pa sa susunod na round ng competition. So yun po yung ganap kahapon. And now, in the medal standings, ang Pilipinas ay may 3 gold medals, 3 silver medals, okay, and then meron tayo na 12 bronze medals. Okay, and then officially, saan lumalagay ang Pilipinas sa standings pa rin ng ating Asian Games going into the last 3 days of competition. Tingnan natin ang official medal standings. Okay, ang Pilipinas po ay nandun pa rin sa 17th place at 3-3-12. Gold, silver, bronze tally with 18 total medals. Okay. At nasa unahan, syempre, virtual champion, People's Republic of China, 151 gold medals, 67 silvers, and 59 bronze medals, total of 277. Malayo masyado ang Japan, halos triple sa total ng gold medal ng China. Okay. Ang lamang sa Japan, okay, ang Japan may 50 lang, so lamang sila ng actually 101 gold medals to Japan. Japan 50 gold, 77 silver, and 73 bronze medals. Republic of Korea still in number 3 since the very first day of competition, 1-2-3 lang sila, 24 gold medals, 30 silver, and 49 bronze medals, followed by Uzbekistan in number 4 at 16 gold medals. Thailand in number 5, matibay pa rin Thailand sa number 5 with 10-12, pero nakahabol sa kanila. Number 6 ang Iran with 11 gold medals. Bahrain likewise in number 7 with 11 gold medals. India in number 8, 10 gold medals. Kazakhstan in 9th, 9 gold medals. North Korea in number 10 with 7 gold medals. Malaysia in number 11 with 6 gold medals. Hong Kong, China 12, 5 gold medals. Indonesia number 13 at 4 gold medals. Kuwait, number 14, 4 gold medals. Chinese Taipei, 3 gold medals. Kasunod ang Qatar with 3 gold medals also. And of course, the Philippines at 3-3-12, closely followed by Singapore in number 18 at 2-6-3. Okay, that's going into the last 3 days of competition. More than 37 countries have made it to the medal tally, medal board. Actually, 40 countries, okay, including Laos, na may 1 bronze. Brunei Darussalam, also with 1 bronze. And Syria, also with 1 bronze. So, yan po yung itsura ng competition after day 10, the medal tally, and of course, the big results for Alex Ayala, for Carlo Paalan. Today is day 11. And kami po ay magbabalik with the result, with the schedule of day 11 para malaman natin kung saan sa mga larangan tayo malinaw na pwede maghanad ng medalya at madagdagan pa ang ating 3-3-12 na tally dito sa Aichi Nagoya Asian Games sa tulong ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Judy Terinal po para sa Sports Radio. Magandang umaga.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: At napakinggan niyo po yung naging report ni Miss Judith. Maraming salamat, Miss Judith, sa iyong report for this morning. Siyempre, mamaya-maya, babalik tayo kay Miss Judith sa Nagoya, Japan. Dahil patuloy pa rin po ang mga kaganapan doon. And speaking of patuloy ang kaganapan, dito po kakatapos lamang po ng isang match dito ng semifinals sa women's volleyball kung saan unfortunately yumukod na po ang ating last tandem dito ng mga beach volleyball players dahil di ba kahapon natapos na yung kampanya nila si Pons, si Rondina at Bernadette Pons under the against the tandem of Taravadi Naraporn Drapat at ni Warapira Chayakarn Kongpo Sarotarawadi. Ayan, so sila po yung tumalo kila si Pons kahapon, kay Bernadette Pons at kay Sisi Rondina kahapon. Inulit na naman po nila ang pagkapanalo kontra sa dalawang Filipina beach volleyball players natin na dahil tinalo naman po nila ang rising tandem nila Sofia Pagara at ni Kylie Progelio dito after a heartbreaking 23-21-18 victory dito nga. Alam nyo, talagang sayang kasi nung first set, talagang extended na yung first set eh. Akala natin makukuha eh. Pero nung second set, lumamang pa tayo dito by 2, 14-12. Pero nagkaroon ng 6-0 run itong Thailand from 14-12, naging score 18-14. And after nun, sinubukan natin humabol, umiskor tayo ng dalawang sunod, naging 16-18. Pero it was all Thailand talaga. Talagang the composure, the experience talaga nakita natin on how Thailand executed this win against our tandem na sila Kylie Progel at Sofia Pagara. Pero still, we're very proud of this duo kasi talagang binigay na nila din talaga. Lahat ng mga players natin from the beach volleyball, even the volleyball men and volleyball women, binigay naman talaga nila lahat ng kanilang makaya dito. But still, may aasahan pa tayo dahil there will be a bronze medal match po for the two for them dito sa bronze medal match. And bronze medal match will be scheduled October to tomorrow at 12 noon or 11 a.m. Philippine time. Ayan po yung magiging oras ng bronze medal match natin. Kung sino yung mga kalaban ni Sofia Pagara at ni Kylie Progelia, ang tabayanan po natin after na magiging laban nila Shooting Cow together with Ji Dong kontra kila Xin Yi at Xu Yan. And tapos, and meron din tayong gusto rin nating sabihin to kasi kanina nabanggit ni Miss Judith yung sa tungkol din sa laban ni Ayala. Si Wang Xiu, di po na kalaban ni Ayala in the past. Ibang Wang yung nakalaban ni Alex. So, first time po makakalaban ni Alex si Wang Xin Yu ng China. So, tingnan natin yung sa tennis, anong oras ba yung magiging laban nila. Ayan. So, ito, tingnan natin yung schedule for women's singles. Ayan. So, sa semifinals, ang magiging laban po ni Alex Ayala at ni Wang Xin Yu will be not before 2 p.m. or not before 1 p.m. Philippine time. So, kasi, ano yun? Less time tayo dito kasi ahead po ng 1 hour ang Japan. So, ayun po yung antabayanan natin. And hopefully, no interruption dito. Walang ulan sa Nagoya ngayon, hopefully. Tingnan natin kung ano yung weather ng Nagoya ngayon. Kasi, alam nyo, the past few days, naglalaro po sila sa indoor court. Medyo iba. Medyo, mas maganda talaga pag naglalaro ka dun sa labas ng, sa ibang ng court. Eh. Tingnan natin. Hanapin natin yung Nagoya. Ayan. So, sa Nagoya, Japan. Ayan. Ito. So, tingnan natin yung temperature sa Nagoya ngayon. Weather forecast. Ayan. Tingnan natin kasi Kasi, important. Ayun, walang masyadong, walang pag-ulan dito sa Nagoya ngayon. At, wala, walang pag-ulan dito nakita natin sa natin sa weather natin dito. And kasi titignan natin yung weather ng ayan, Nagoya, Japan. Night Nagoya, Aichi, Japan. Ayan. So sunny, it will be a sunny day. Hopefully, ayan, it will be a sunny day. Hopefully ay maging maganda ang laban na nila Alex Ayala at ni Wang Xinyu mamaya hapon dito sa kanilang laban sa Nagoya City Higashiyama Tennis Center Court. Ayan, so yan po yung laban nila sa center court. At ang mga kalaban po nila, kung sino manalo, so hopefully si Alex ang manalo dito. Syempre, we're rooting for our ano, and talagang gustong-gusto natin manalo itong Chinese rival niya dito. And ang mga kalaban naman nila, ni Alex dito, either si Yulia Putintseva ng Kazakhstan or si Xu Weizhang ng China. So tingnan natin yung mga rank nila dito. Si Yulia Putintseva ay ano eh, ay medyo matunog na rin yung pangalan niya. She is ranked number 82 sa WTA rankings. Ayan, ranked number 82. Habang si Wang Xiu, tingnan natin yung ranking ni Wang Xiu dito. Wang Xiu ranking. Si Wang Xiu naman po ay number 85. Habang si Xu Weizhang, ang kanyang ranking ay number 57. Ayun. So, ayun po yung mga rank nila dito. Rank number 7 sa double si Xu Weizhang, habang rank number 57 sa single. So, ang pinakamataas na ranking po dito sa kanila, siyempre ay si Alex Ayala with number 18 sa rankings. And ang mga ibang nandito sa ranking dito, Putintseva number 82, number 85 si Wang Xinyu, and number 8, number 57 si Xu Weizhang ng China. So ayan po yung final four sa women's singles. Abangan po natin kung ano yung mga iyon pong makaganapan dito. Anyway, Philippine Standard Time, kuha tayo ng break sa pagbalik natin. Syempre, hourly news, and later on sa second hour, it will be the schedule na irerepaso naman ni Miss Judith from Aichi, Nagoya, Japan. Magbabalik po kami after some few reminders.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung paggalit ng fake news, and some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sports Radio 918 AM.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: Headlines. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 9:03 na po ng umaga and we're back dito lamang sa Headline Sports Radio 918 AM. At syempre, patuloy pa rin po ang ating mga usapan dito sa ating programa. And for now, tumungo naman tayo ngayon sa magiging schedule for today. At pakinggan po at panoorin natin ang report ngayon ni Miss Judith. Miss Judith, ano po yung magiging schedule for today dito syempre sa Asian Games?
1: Muli, maraming salamat, Sports Radio, dito pa rin sa ginaganap na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, sa ngalan po ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee. Today is day number 11. Mahalagang mga laban para sa Pilipinas. Unang-una, para kay Alex Iala sa women's singles na semifinals ng tennis. Ganun din sa beach volleyball kina Prujela and Pagara. Semis din ito ng beach volleyball for women. And of course, ang jiu-jitsu. Babandera na ang jiu-jitsu with 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Filipino jiu-jitsu experts ang lalaban. At dire-diretso po ang finals nitong jiu-jitsu competition for today, day 11. So let's take a look at Alex Iala. Alex Iala, ang laban niya, ang ating world number 18 netter, will be playing against Wang Ziyu of China, world number 85 at 2 p.m., 1 p.m. Manila time. Ito ay sa semifinals, dalawang beses na nagharap sina Iala and Wang. Wang won the first one early this year at ASBC in Auckland, New Zealand, 5-7, 7-5, 6-4. Samantalang si Iala ang nanalo sa Italian Open, 6-4, 6-3. Tayo si Iala na lang ang nagbibitbit ng pag-asa ng bansa dito sa tennis competition matapos na isa-isa na ma-eliminate ang ating mga bets katulad ni na Aludo and the Maddies. Sa women's doubles, ganun din si Shira Rivera and Alcantara sa mixed doubles. At syempre, si Alex mismo at saka si Shira Rivera sa women's doubles kagabi. Halos ano na, alauna na dito sa Japan at tapos yung mga matches. So dyan sa Pilipinas, alas 12 yun. So super late dahil nga sa nagkapatong-patong ng schedules. But today, definitely since kukunti na mga matches, maaga pa lang yan. And 1 p.m. is the time for Alex Iala and Wang to play. But of course, pwede yung mabago ng konti. Depends on the early matches sa tennis competition. Now, sa beach volleyball, actually ongoing na ngayon ang labanan sa semis sina Prujela and Pagara. Ang kanilang kalaban ay sina Narapuan Rapat at Kung Pop or Kung Sop Surat Tawadi ng Thailand. Semis at stake dito, syempre final berth. Kung manalo, pasok sa final, sigurado na ng silver. Kung matalo, bagsak sa battle for the bronze medal. Sayang. Sana all Filipino ito, but si Serondina and Bernadette Pons lost to the same pair of Thailand the other day, kaya hindi naging all Filipino dito sa semis ng beach volleyball for women. Now, we go to jiu-jitsu. Ang jiu-jitsu as early as 9 o'clock in the morning, 8 o'clock dyan sa Manila, magsimula na. Sunod-sunod lang itong mga laban na ito hanggang mamayang hapon for the final. So we have Myron Miles Mangubat at the minor 62 kilograms laban sa isang taga-Uzbekistan, Rakhmon Berdiev. And then sa men 62 pa rin, Santino Luis Solo Luzuriaga against Mongolian Batsuuri. And then sa 69 kilograms, dalawa ang ating bet dito, dalawahan to Iman Baluyo against Kuwait, Askanami Ali. And then another bet in the minus 69, ito kilala natin medalist sa ating dunya, SEA Games Mark Lim laban sa isang taga-Mongolia na si Choi Champs Tabden Tarbaa. So tuloy-tuloy lang yan, usad ng usad sila and hanggang sa makarating sa medal match. And of course, ang concentration natin ay sa women's, medyo siguro mga around 11 in the morning na ito, sina Jolly Rinco at si world champion Kimberly Custodio. Sila ang kalahok sa women's 48 kilograms. Okay, para ma-check natin ang schedule ng jiu-jitsu. Okay, tingnan natin kung anong oras maglalaban. Kung 9 o'clock itong mga men minus 69, sunod-sunod lang ito. Si Lim nga, 9:25 in the morning, 8:25 dyan sa Manila. Lusoriaga, Santiago Luis, 9:40. And then yung mga babae, medyo iniligay nila sa medyo late schedule, hindi yung pinakamaaga na 10 o'clock. 11:20, si Jolly Rinco against Mika Tanaka. Okay, minus 48 kilograms elimination round of 32 ito. And then, si Kim Custodio naman, around 11:45, so minus 48 kilograms din ito, round of 16. So she takes a bye, si Custodio. Balkis Abdullah ang kalaban ni Custodio. So round of 16, at least nakatipid siya ng isang laban. Ang mga medal round ay 15. So that's 3 p.m. dito sa Manila, dito sa Japan, 2 p.m. sa Manila. Sunod-sunod niya ito from 3:30 p.m., 62 kilograms yung mga bronze medal match and gold medal match yan. And then hanggang alas 4 lang pala to dito tatagal, ano? Kasi yung pinakahuling women's minus 48 kilogram final, it's gonna be 4:10 dito sa ano? Yes, 13:14. Yes, 4:10 in the afternoon dito sa Japan. So 3:10 dyan sa Manila. At alam niyo naman na susunod itong mga schedule nito because this is the Asian Games. So, ang magkasabay na laban ay yung the 1 o'clock of Alex Iyala. Malayo yung tennis, the tennis venue na yan. And of course, the Jiu-Jitsu fighters dito. Ang Jiu-Jitsu ay nasa Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Samantalang yung ating tennis competition ay nandun sa Higashima Park Tennis Center nitong Nagoya. So from Nagoya City proper to the Higashima, around 45 minutes. But hindi ko pa napuntahan yung jiu-jitsu because today is the first day na dalawin natin ang jiu-jitsu. So we'll see, but definitely jiu-jitsu ang focus ng ating coverage also for today. And then we have also our competitors in judo. October 1, women's 57, we have Jomarie Hart Rafael against Korea sa una niyang laban. And then sa men's 73, si Gab Benedict Kitain against Thailand, Tirada Masayuki. Women's 63, Chrissy Pabulayan against Kokon Baiba. Okay, of Kyrgyzstan. And then, aside from judo, we have also wrestling. 10:30 in the morning, start ng wrestling. Joker Caliado in the men's Greco-Roman, 60 kilograms versus Uzbekistan. And then, men Greco, 77 kilograms wrestling. Jason Baukas against Indonesian Andika Sulaiman. So, yung wrestling may repasyon siyan, kaya mahaba-haba rin ang mga laban nito. 9 a.m., 8 a.m. Manila time. So, yun po yung magiging highlight ng ating competition. Of course, in archery, sa archery, ng ating bet na si Amaya Pascuang po, ang natitira na lang na lumalaban sa Pilipinas. Archery competition, ito yung sorry sa ating mga kaibigan sa archery na hindi na talaga natin napuntahan kasi this is 1.5 hours from Nagoya City, Okasaki to Sogo Park, multipurpose square. Ang ating veteran na si Amaya Amparo, Amaya Pascuanco against Iranian Uskuwe Bita Ashidzade. Okay, so this is the quarterfinals. Lahat ng events natin, natalo na tayo one after the other. I mean, our archers were eliminated. So yan yung archery. And then in other events, hindi pa naman medal round, but mahalaga, softball women, our Philippine team na will be facing Republic of China. This is a crucial one. Sa mga natitira nilang laban, ito na lang yung pinaka. Kailangan ma-upset ng Pilipinas ang China para sa kanilang goal to make it to the gold medal match of this competition. Okay, kasi talo tayo sa Japan and sa Taiwan. Kung may makukuha natin yung ipanalo yung lahat ng natira pa nating laban and nakakatatlo na tayong panalo over Thailand, Korea, and the other day, yung isa pa nating pinalong koponan, ay definitely may pag-asa pa ang Pilipinas. Okay. So, ang laban natin sa softball, anong oras? Alas 11. Okay, alas 11, Philippines against China. Ito yung deciding game para sa softball. Kasi by tomorrow, ang Pilipinas naman ay haharap sa koponan ng Hong Kong. At doon na matatapos ang ating laban. Yes, the Philippines won over Korea, come from behind, and then Thailand, and then Singapore. Okay, so tingnan natin kung may na-miss pa tayo na schedule for today, but so far yun po yung pinaka big one. Of course, yung paddle, dire-diretsong laban ng ating mga paddle athletes natin. And of course, sa golf, yung sinabi ko kanina, sa golf competition, maganda yung laban, solid start for the team, hindi tayo naiiwanan dun sa baba. But in paddle, tingnan natin yung start ng paddle 10 in the morning. We have the women's pairs quarterfinals, Dana Abad and Josiah Malasarte against Nadia Fidegani and Muhammad Taghipour of Iran. Also in men's pairs quarterfinals, Lapidus Jason and Archil Canizares against Malaysian Christian Chin and Yunus Aigan. So dalawang pairs natin lumalaban sa quarterfinals of this paddle competition. Sa rhythmic gymnastics, meron tayo ditong bet and the qualification will start. Mamaya, ibabahagi namin sa inyo kung sino yung bet ng Pilipinas sa individual qualification for our gymnastics. Then, so far, katulad yung nabagit natin, yung sailing continues. And then, sepak takraw for today, Philippines against Thailand, women's quadrant group A. So, round robin yan. And then, mamaya din hapon naman, lalaban ulit ang Pilipinas against Vietnam naman. The Philippine sepak takraw has so far garnered 1 silver and 1 bronze in this competition. So yun po yung itsura ng ating labanan. And of course, kamuntik na nating makalimutan, Taekwondo will also start the competition today. This is at Lito Yohashi Gymnasium. Okay, this is 1 hour and 45 minutes according to doon po sa LO na nakausap natin. So, hindi natin pupuntahan today ang Taekwondo. This is in the women's individual POMSE and the men's individual POMSE. So, ang bets ng Pilipinas dito, tingnan lang natin ang, at i-confirm natin yung mga bets natin in this competition. Si JM Candelaria, yung mga bata natin, yung mga POMSE expert natin, Juliana Michael Candelaria, 18 years old, talahok ngayon para sa women's individual. Yung POMSE ngayon ay pinagsama na ng mga freestyle at yung pang isang event nila, kaya a different one. Now sa men's individual POMSE naman, two groups ito na maglalaban-laban for today, starting at 9 o'clock for the women. And then for the men naman ay 11 and 12 dito. So, in men, tingnan natin kung asan tayong grouping ha. So, checking doon sa men. Men and women individual POMSE. So, lahat ito ay medal contest na. Let's see. Schedule pa mamaya until at least 5 p.m. Yung yes, okay. Ang ating bet, nasa group 1 pala, si J.S. Gabriel Derek Yape, 22 years old. So, ang una niyang makakahara, kasali siya sa men's individual POMSE, dun sa regular POMSE, and then meron pa siyang virtual Taekwondo, itong mixed individual virtual Taekwondo, na round of 16. Very interesting to yung sinasabi nilang virtual Taekwondo. Si J.S. Gabriel Derek Yape. Two events for today. And then we have one events individual for women, si J.M. Candelaria. So, tatlo na mga events pa lang sa kalihan natin sa Taekwondo. So, sikapin po natin na may bahagi din sa inyo ang resulta of this competition for our Team Philippines. So malinaw na, it's ang mga may medal active for today ay sa Jiu-Jitsu, our team, led by world champion Kimberly Custodio in the minus 48 kilograms. There are three weight divisions na lalabanan natin doon. And then sa Judo, we have also three weight divisions. And then we have also dito sa Taekwondo, three events, Purusha and Diretso na sa final events. In wrestling, we have also two. And then yung mga importante nating semis or quarters, beach volleyball semis, archery quarterfinals, and of course, Alex Ayala in the semifinals of the tennis women singles competition. Manatili pong nakasubaybay dito pa rin sa Sports Radio sa pagpatuloy nating pagbibigay ng highlights at sidelights sa participation pa rin ng ating Team Philippines dito nga sa 20th edition of the Games sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Ito po si Judith Carinal, POC Media, Aichi Nagoya, 20th edition of the Asian Games. Maraming salamat.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
0: Maraming salamat, Ms. Judith, for your schedule update. Maya-maya, babalikan ulit natin si Ms. Judith for some other updates pa with regards dito sa Team Philippines. At kuha tayo ng konting break sa pagbalik natin. Tatawagan muli natin siya sa Aichi Nagoya, Japan para sa mga pinakabago pang mga kaganapan kasi may mga developments pong nangyari na nakikita tayo na maaari ating i-share. Dito may play din tayo interview later. At tabayanan niyo po yun dito lamang sa Sports Radio 918 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas!
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna,
6: ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson ASEC Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
0: Patuloy pa rin po ang usapang Asian Games dito at para bigyan pa tayo ng mga pinakabagong updates dito, tumunga tayo ngayon mismo sa Aichi, Nagoya sa Japan with Miss Judith. Miss Judith, good morning.
13: Good morning, team. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Sports Radio. This is one good news sa ating first report for today. Today is day 12 of the 20th Asian Games. Dito nga po ay Aichi, Nagoya. Our lone Filipino competitor now in archery. Buhay pa ang tsansa dahil Amaya Pascuanco advanced to the semifinals na of this compound women's individual after a big win na early this morning, katatapos pa lang, over Uskue Bita Asheg Zate of Iran. Basta mga Iranian, mahusay yan sa archery. But Amaya Pascuanco, 146-135 yung first set nila, 28-26 in favor of Amaya Paz. And then second, ganun din, 30-28. Third set, 30-28. Last set, 28-30. At 30-30 yung pinakahuli, no? A total ito sa archery compound kapag recurve set scoring yan. So 146-135. Napakalaki ng nilamang ni Amaya Pascuanco. So in sabihin natin, major boost yan pagpasok mo sa next round semifinals. Ang kanya makakalaban ay taga Korea. Korea's Yoon Seo Kang, who, it's Park Junyon. Okay, Park Junyon. Saka kasalukuyan naglalaban na si Kuangko at si Park. Ongoing score after 3 sets by ito, 87-84 in favor of Amaya pa. So mamaya, ibigay namin sa inyo kung makakausad pa doon sa, definitely, sa finals na. According to World Archery Philippines President, si Bing Riaport, ito yung pinaka-the best performance so far ng archery the past 10 years. Tama naman siya because it was 2014 when Paul Marton de la Cruz won the bronze in men's individual compound. Yan ay sa Incheon, Korea. Natalo siya doon sa semis niya doon sa Iran ni. Kaya alam kong Iran parati ang nakakaharap ng Pilipinas dito sa archery, lalo na sa compound. But sa pagkakataon na ito, nanalo si Amaya Pascuanco. Si Amaya Pascuanco na nga lang po natitira sa ating archery campaign dahil sa both in individual and the rest of the compound team man yan o yung individual events nga, isa-isang nalaglag yung ating mga competitors na Pinoy. And definitely, wala tayong makukuhang slot dito sa Olympics kahit ng compound ikasama na, because mixed compound is the only event to be played at the LA Olympic Games. Eh, talo na tayo sa mixed compound. So this is really just for the Asian Games medal in this 20th edition of the Games. Samantala, sa iba pang mga larangan, tayo kasi ay papunta ngayon sa jiu-jitsu, pero silipin muna natin yung sa beach volleyball. Kanina lamang na yung kalaban ng Pilipinas na taga Thailand, and ito official na. Okay, we failed to advance to the finals of women's beach volleyball. Yung ating bets sina Kylem Harl Prohelia at si Sofia Shanin Pagara, yumukod tayo sa koponan ng Thailand kina Kong Pop Saratuwadi at itong si Naraphorn Rapat. Ang score, 21-23, 18-21. Kaya hindi na tayo umabante pa, pero bilang loser ng semifinals, tayo ay mapapalaban sa bronze medal match. Okay, hihintay natin kung sino ang mananalo o kung sino yung matatalo dito sa labanan ng, ay, China pala yung isang women's semis, ano? So definitely Philippines-China for the bronze medal match na magaganap sa araw ng bukas. And then, sa ano pang larangan, ang nagsimula na early this morning ay ang jiu-jitsu nga. Nakakailan na laban, may dalawa na tayong talo doon sa unang mga lumaban, 62 and 69 kilograms. Pero mamaya pa yung ating inaabangan talagang world champion na si Kim Custodio. Okay, so yung top bet natin for today sa jiu-jitsu competition. Actually, papunta na tayo alongside our one of our sports officials here, si Sir Tom. Yung mga kasama natin sa media ay hahabol na rin dito sa jiu-jitsu. Ang unang natalo for this morning, minus 62 kilograms, si Myron Mangubat. Lost, okay, to Uzbek Sarvarbek 2-4. And then that's the men's 62, minus 62 sa 69. Meron din tayong bet na kaagad na natalo. Sa 69, panalo via advantage si Mark Alexander Lim. Alam natin na si Lim ay medalist ng SEA Games. Kanya nakalaban taga Mongolia, Tubden Tarvaa Choi Jump. So 2-2 sila, pero via advantage. Advantage siya sa round of 16. And then, another competitor natin na lumaban this morning ay talo din si Santino Luis Lozoriaga, minus 62 kilograms. Sa mga weight division, pwede magpasok ang isang bansa ng dalawang mga kakalahok. Okay, so dalawang talo, isa yung panalo. Tingnan natin kung may draw na for the next round para kay Lim, si Mark Lim. Okay, parang wala pa dito yan sa baba. Mamaya abangan din natin yung pag-umpisa ng kampanya ni Kim Custodio. Okay, it's gonna be Mark Lim against Vietnam, si Dang Din Lung. Around 10:40, 9:40 dyan sa Manila ang magiging laban ni Mark Lim. Kailangan patuloy siyang manalo para umusad na sa next round. Pag nanalo siya dito, it's gonna be quarterfinals. Tuloy-tuloy itong itong jiu-jitsu hanggang mamaya. Mga 3 o'clock in the afternoon ang finals, 3 to 4 ang finals dyan. 11:20, 10:20 Manila time ang laban na naman para sa minus 48 kilograms. Ito yung same kilogram ni Kim Custodio. Ang unang lalaban ay yung isa pa nating bet na si Jolerin Ko against Japanese, okay, Mika Tanaka. Okay, round of 32 yan, minus 48. Nag-buy si Kim Custodio dito sa division na ito, sigurado seeded porque siya ay world champion. Okay, kaya mamaya pa siya round of 16. Ang alam ko na magiging laban na ni Kim Custodio dito. Wala na siya sa round of, against Abdullah

0: and sidelights mula dito sa 20th edition of the Asian Games. Kanina lamang nagpahayag si POC President Bumble Tolentino na sabi niya posible pa yung 5 sa mga natitirang 3 araw ng competition. So hindi na natin pinag-usapan yung 8. Sabi niya yun ang sa tingin niya pwedeng mapanalunan ng Team Philippines. Tapos sinabi niya na that's a challenge for the 400 plus athletes delegation, kasama dun sa delegation. But as of now, dun sa pagkawala ng mga gold natin dun sa mga naunang natapos, he is hoping na lang na more than 4, di ba? Tayo 3 pa hanggang ngayon. 2 Caloy Yulo, Carlos Yulo, I mean, and 1 Ijo Yobiena. So, nandiyan ang jiu-jitsu, nandiyan pa yung ibang mga martial arts, including judo, and sabi niya, golf. Okay, so may mga ilan pa. Sabi niya may surprise pa na nararamdaman siya na pwede mag-deliver para sa ating Team Philippines.
1: Miss Judith.
0: Magandang panahon.
1: Miss Judith.
0: Sana maganda rin ang magiging resulta for this whole day. Yes, team.
1: Miss Judith, mukhang may resulta na yung laban ni Park Jung-hoon at saka ni Amaya Kwangko dito.
0: Yes, okay. Mm-hmm. So tingnan lang natin habang nag-aano nga tayo. So ang Korea, tunay na mahusay yan sa ano sa
1: archery.
0: Sa archery. Mm-hmm. Okay, where in fact ang ating yes, okay. So ang Korea kasi ang talagang ang Korea ngayon mga world champion, Olympic champion. And yes, tama ka. So 142 total points for Amaya Paz as against 141 kay Junyeon Park of Korea. So we are going to the final na ito, 'di ba? Mm-hmm. Final, tama ka, no? 142 to 141, Amaya Paz won the first set 30-28, tapos 29-28, 28-28 tabla doon sa third set. Fourth, natalo si Amaya at 28-30, pagdating ng last set 27-27. So she banked on the 30-28 win doon sa unang set, ano? Mm-hmm. Tapos nakaisa pa doon sa second. So nakalamang siya ng 3 going into the third, tapos nagtabla doon sa third. Pagdating ng fourth, nakuhanan siya ng minus 2, di ba? Kasi 30-28. Pagdating ng last, talaga naman makapigil, hiniya nga pala itong laban na ito. Minsan na tayo na sumubaybay sa mga finals ng archery. Alam mo, habang binibitawan nila yung arrow, wow. Mm-hmm. And that was at 27-27 at the last arrow. Oh. So, 142-141, just a 1-point victory.
1: Very
0: for
1: slim
0: Amaya
1: yung
0: Kwangko.
1: Ano.
0: Yes. Oh. Okay, so, kailan ang medal round dito? Opo, sirs. Going for gold's gonna be 11 in the morning. Okay, maya-maya lamang, Kwangko against Indonesia, si Asrifa Dian. Okay, so, there you have it, team. Yan po yung latest mula dito sa Aichi Nagoya Asian Games para sa Sports Radio. Judith Karingal sa ngalan ng Philippine Olympic Committee Media sa Sports Commission. Back to you.
1: Maraming salamat, Miss Judith, sa iyong report.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
1: At yan, in a few moments time, nakaka-excite naman. Magkakaroon na ng isa pang finals match dito representing Philippines with our kababayan, Amaya Kwangko. Ayan, si Amaya Kwangko po. Si ay nanalo kontra kay Park Jung-yun, 142 to 141. Very slim yung pagkapanalo niyo na talagang a 1-point win ang nagbigay ng ticket para kay Amaya Kwangko na makarating sa finals dito ng women's compound. Finals ng women's individual compound gold medal match kung saan makakalaban niya po dito ay ang kanyang isang rival from Indonesia. Ayan. So magkapit bahay po maglalaban dito sa finals, Philippines against Indonesia. Ang makakalaban niya ay si Norisa Dian Asrifa ng Indonesia. Ito po ang magiging laban later. Just in a few moments time, in a 20 minutes time, mag-aarap po si Amaya Paz Kwangko at saka si Asrifa ng Indonesia. At syempre, talagang we're really excited about this kind of thing kasi talagang tinalo niya yung mga ano, yung mga kalaban niya.

0: And we're back dito lamang po sa Headline Sports Sports Radio 908. Kasama natin ang ating nag-iisang esports explorer, Miss Mika Gaw. Mika, magandang umaga sa iyo. Kamusta naman?
1: Magandang umaga sa iyo, TV. Hindi ko pala on yung mic.
0: Oh.
1: Yan, magandang umaga sa lahat. At syempre, grabe, TV. Ano, mabalita mo naman kahapon, di ba?
0: Oo.
1: Sa esports. Tapos na ang campaign natin.
0: Oo.
1: So, last na talaga yung kahapon no, sa esports. Dalawang ano pa naman yun, dalawang games ang natapos yesterday.
0: Oo, yung mukod nga po yung boot teams natin sa Identify at saka ang MLBBC.
1: Oo,
0: yun yung mga natapos kahapon, Mika. At actually, Mika, nagulat tayo kasi syempre,
1: shocking revelations.
0: Cebol MLBB natin ng aga yung mukod dun sa ano, dun sa
1: diba?
0: Quarterfinals pa lang. Ano may nangyari? Pwede bang kwentuhan mo kami dito?
1: Kahit ako din nagulat eh, no comment. Never joke lang. Pero ano syempre, yun nangyari nga sa quarterfinals no. Kasi talagang kaabang-abang yun. Para kasing grand finals na yung itsura nung quarterfinals kahapon. Kasi di ba ang kalaban nila Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yun talaga yung regional rivals nila. Lalo't not usually natatalo nila ang Indonesia and the vice versa. But this time nga no, is talaga for the hunt for gold din ang ating MLBB team. But kinapos lang talaga pagdating dito sa quarterfinals. Lalo na nung game 1 kasi is dominant na talaga ang Indonesia. Lalo na pagdating sa ano nila no, sa draftings din nila is talagang palaban. At syempre, yung sa unang laruan pa lang nila sa opening is talagang sinugo na nila ang Philippine team natin no, na makuha talaga ang first game of the match. But after nun, syempre, is bumawi naman ng ating Cebol team dito sa game 2 at buti nga nakuha nila yung game 2 para

0: And akala natin makakapalag pa ang ating team, but talagang ni nakinaya nung ating Cebol team, at dun yung mukod nga sila from the Indonesian team. So yung laruan nga nila dun, no, actually kung nakita nyo ko rin yung mga interview no, na talagang parang sabi nga ni Carl TZ, useless na daw talaga yung naging laruan nila doon sa pinaka-last game nila. Lalo na at yung sa drafting pa lang nila is parang pwede sana pumalag, kaso talagang napalakas lang ang Indonesian team at doon sila nadali.
1: Mika, doon sa drafting, para sa mga hindi familiar sa MLBB, paano ba ginagawa yung drafting dito sa Asian Games ito? Tsaka may mga specific heroes ba na pwede silang hindi sila napili na dapat yun yung ginagamit nila?
0: Sa drafting kasi, di ba, ano, may pick. Magpipick ka, tapos sa bans. So, lima syempre ang ibaban mo din. At yun nga is isa mga talagang gamit ng ating Philippine team, lalo na to ang goat ng MLBB na si Carl TZ. Kitang-kita talaga na binan nila yung mga heroes na pinaka-comfort niya, lalo na especially to si Paquito. Unang-una talaga binan nila yon kasi talagang pag once alam mo na once na may hawak siya Paquito kasi is alam niyo madudurog na yung kabilang team or yung ano nila draft nila. But yun nga, since sa drafting base, doon mo rin malalaman kung ano yung no, yung yung full KDH stats nga kay Hirara din. Ayan. So lakas din kasi nung Hirara nila nakakuha siya kahit ano lang mag-isa lang siya doon sa Lord is talagang nagawa niya pa rin yung kanyang duty, no, na palakasin ang kanyang sarili. Oh, ayan, sa partida wala pang marksman ang Indonesian team kasi double fighter. So talagang ginawa talaga ng Indonesia para, you know, 'di ba, makuha talaga yung game na yun. And ayun nga, sabi ng ating kasama nga ni Chin dito, no, na nanonood din itong ML. Oo, literal na pinabugbog ni Badang. Ayun.
1: Mm-hmm.
0: Yun talaga yun. Kaya yun yung naging result ng quarterfinals. Sayang na hindi tayo nakaabante kasi yung inabantehan ng ano no ng Indonesian team is secured at least bronze medal na. So bali semifinals na yun.
1: At Mika, ito parang may nakita ako, may kakaroon ba silang classification match dito sa ano sa MLBB or tapos na talaga 'yon?
0: Parang placing. Wala na kasi ano na talaga 'yon eh. Last
1: day na.
0: Last day na talaga nila. Wala nang mga placing pagdating nga dito sa esports at kung ano yung final ano nila. Parang nasa around ano sila eh, 5th to 6th place kung tatawagin natin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa yung other teams, syempre, yung mga nasa above, nasa 1 to 4, ano na sila, placing na yon. Kasi semifinals, 2 teams, tapos finals din yung kung sino man aabante doon. So yun yung pinaka naging ranking na lang ng ating team din dun sa overall nga ng itong sa esports dito sa MLBB.
1: Alam ko, Mika, nag-monitor ka and syempre ito yung Beat Me Esports. Sa tingin mo, ano yung maganda na kailangan nilang pag-usapan dito na alam mo yung parang there are things na uncomfortable na dapat pag-usapan nila. Parang ano yung kailangan ma-improve ba somehow dun sa naging laban nila na yun? Kasi sayang yung naging laban na yun. Alam natin na kaya nilang kumambak doon eh. 1-1 na yung laban. Pero doon sa dulo, napanood din namin dito nila Sir Winston yun na talagang it was really a dominant showing by Indonesia noon.
0: Well, they have their chemistry naman, di ba? Kasi sila matagal na sila sa ano. Sa, eto lalo na lumalaban din sila sa MPL. Tapos sila pa nga dito sa MPL yung top seed last week actually kasi wala silang laro nung this week eh. Pero yun nga, more on ano yan, syempre kasama na din dyan ang sa coach. So parang kung syempre kung may pipiling hero ganito, diba? So parang may say din naman ang coach. So Syempre, dapat decision making din yan

0: And yung mga players din, kung ano yung parang, ano nila, parang kino-communicate nila sa isa't isa. And, yun nga, mahirap din kasi na talagang mag-experiment pa dun sa mismong laro na alam mong, di ba, Indonesia na yung kalaban mo, ganun. So, talagang, ano na to eh, laglagan na. So, dapat talagang, ano kayo, in the zone. Yan, in the zone yan sa ano natin, sa games natin, ganun.
1: Mm-mm. Ayun. And thank you, Mika, sa yung, sa yung naging assessment dito sa naging laban ng MLBB. MLBB team natin dito sa, siyempre, itong C-ball as a whole. Pero, Mika, itong natin, would you consider this campaign natin sa esports as a whole, tong C-ball natin, how would you rate this? Like, naging maganda ba? Or sakto lang? Or medyo nakakapanlo mo yung nangyari dito sa ano sa kabuuan ng campaign? Mm-hmm.
0: Well, para sa akin naman, no, kasi there's may feeling na ano na talagang successful dahil yung mga teams like Pokemon Unite and Honor of Kings, which is not expect na makaabot sa podium finish, which is in return nagawa nilang makakuha ng bronze medal. Yun yung pinakamagandang nangyari sa esports dito sa C-ball, no, sa ating sa Pilipinas dito sa Asian Games. So parang win pa rin yun na meron pa rin nakuha ang ating esports, no, dito sa Asian Games. But may feeling din syempre na yung mga expectations din, like syempre sa MLBB na expected, lalo not gold, syempre may pressure doon na kailangan mo makuha. But syempre some things talaga happen na hindi mo talaga masasabi. So kaya syempre next time na ulit, ganun. Para babawi. Siyang babawi ka na lang ulit, ganun. So if you're, 'di ba, if you did not get it today, be it on site tomorrow, parang ganun.
1: Wow. If not today, tomorrow.
0: Yes, ganun.
1: But if not, paano kung hindi din bukas, isang araw na lang. Anyway, joke lang.
0: Grabe 'yun.
1: Joke lang. Joke lang 'yan. Anyway.
0: Pero 'yan nga.
1: Pero Mika, ano? Minsan ko nakikita ako parang mga reports ba 'yun na parang mawawala bang esports o pinabulaan na 'yung reports na ganun sa Asian Games.
0: Well, actually, if nabasa niyo 'yun sa ano, 'di ba, sa Olympic Council of Asia, clearly kasi hindi talagang clickbait kasi minsan na ano eh, na excluded talaga 'yung ano esports sa Asian Games. Pero from their statement kasi ano naman ang sinabi nila, it is still included. So pero syempre may ano lang sila, another separate event, which is the Asian Esports and Mind Sports Games. So basically combination ito ng esports at yung mind games like chess, go, poker, parang bridge, mga ganong klaseng games. So magkakasama na sila for this type of event. Tapos magiging or mamamaximize na ang esports. So hindi lang kung ano na sa Asian Games yung mga kasama dito. So basically baka magkaroon na ng Valorant, magkaroon pa ng Dota, magkaroon pa ng itong NBA 2K. So more on ano talaga, mas papalawakin pa nila dito sa games. But kung ano yung nasa Asian Games na i-include nila, yun na yung games na rin yun.
1: Alam mo, Mika, may naisip ako. Pag nangyari yun, pwede na, may mga pwede tayo ipadala doon.
0: Oh, actually, madami-dami tayong pwedeng ipadala doon. Lalo na, eto kang Valorant eh. Dapat kung nilang na-postpone this year yung ano Esports Nations Cup, is talagang may pambato tayo sa mga Valorant, sa Dota, yan.
1: Oo, Mika, alam mo, sa opisina pa lang, meron tayong pwedeng pambato dito eh.
0: Oo,
1: sa Valorant. Oo, yan.
0: Pwede,
1: si, yan. Ayan, number one niya, si Mika Go, kasamang kaka-teammate niya, sila
0: masyado
1: Michael Lines. Sila, ano, sila Daniel Cruz. Ayan.
0: Oo.
1: Ang Team Sports Radio.
0: Iba yun. Tapos ikaw, man. Pwede ka sa ano, sa CODM, CODM, Pokemon Unite. Yan.
1: Oo,
0: tigdadalawa na yung laro mo, kasama mo.
1: May Pokemon Go ba dun?
0: Possible.
1: Pero anyway, meron pa ang isang pwedeng pambato dyan sa Esports World Cup na yan. Sa esports na mind games, Asian esports and mind games, multitasking.
0: Ay, ito oh.
1: Siyempre, si Jess Laid, pwede sa diba? Dota 2,
0: oh, tapos
1: pwede
0: sa chess. Na. Pagsabay niya oo. Na parehas, di ba?
1: Pwedeng, pwede.
0: O sabi daw dito, pwede ka rin makatugold
1: oo,
0: sa, sa games mo. Ay, mainit yung ay, ano natin kasama dito.
1: Si Jemmer din pala, pwede sa Valorant yan. Mainit si Jemmer.
0: Valorant oh. And Dota 2 naman.
1: Oo, mag-teammate siya na ni Jess sa Dota 2. Pero ayan. Sabi ni Jemmer, di ba rin ina-accept ni Jess?
0: Anyway. Busy pa daw si
1: Jess. Busy
0: for one
1: kasi
0: year.
1: Busy tayo. Busy tayo dito kasi syempre Asian Games eh.
0: Kaso mm-hmm. Isang taon na.
1: Pero ayun, antayin natin yun. Sana, sa ano, next year pag may nagka-sports fest tayo, may ano, e-sports din tayo dito.
0: Sana palawakin pa nila, di ba? Mm. Oo, kasi alam mo naman, hindi lang naman na ML. 'Di ba ang mga ano natin dito ang mga laruan. So anong natin na powerhouse tayo dito sa ML din.
1: Pero kasi marami tayong esports na likely. Nilalaro.
0: Yes, and marami naman din tayong nilalaro na esports na games din. Lalo na marami diyan no, ang dami-dami ano diyan. Talagang gustong sumali din sa mga international competitions.
1: Tama ka doon Mika at syempre Speaking of mga kaibigan natin, binabati ko pala dito, may shoutout natin si Idol Quincy Kahilig ng Public Affairs Division.
0: Si Papa Q.
1: Oh, si Papa Q. Oh, may show siya every Friday. Gets mo.
0: Shoutout sa iyo, Papa Q.
1: Oo, yan. Ng Public Affairs Division ng PBS, BBS. Anyway, Philippine Standard Time, it's 10:48 ng umaga. Maya-maya naman po. Ay tatapos sa mga ating programa. Pero stay ka lang dyan, Mika, kasi kwentuhan ba tayo? May iba pa mga esports sa usapan dito, syempre. At magbabalik po ang Headline Sports after some few reminders.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Sports Radio 918 AM. Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
1: At yan, Mika, nagbabalik tayo dito sa Headline Sports Sports Radio 918. At syempre, bago tayo magtapos dito sa ating programa, gusto na rin natin pasadahan itong mga iba pang parte ng Cibola PH na nagrepresent sa ating esports, ang Philippine National Esports Team na Cibola. Andito rin yung sa, nagtapos kapon yung sa Identity 5. Oh, Mika. Okay, microphone. Kasi ang tagal na kasi natin hindi nagkakaroon ng tambalan dito. Parang huli tayo nagkaroon ng tambalan.
0: Akala ko may galit ka na sa akin.
1: Ay, wala naman.
0: Pero yun nga, yung sa Cibola natin, di ba, Siyempre, yung Identity 5 team naman natin is nag-end na rin yung kanilang campaign then yesterday alongside with the MLBB. And yun nga lang din, same rin kung ano naging results, sa quarterfinals rin sila natapos, which is natalo sila ng Malaysia na 0-2 sila. Talagang na-dominate ng Malaysia itong Identity 5 team natin kasi yung sets nila dito, or rather yung games nila ay 1-8-1-8. So, pero, talagang grabe yung ginawa ng Malaysia sa atin.
1: Makeup yung Identity 5, para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung larong to, parang medyo bago to. Ano pang ba itong Identity 5
0: ito? Actually, hindi na to bago. Noong ano pa to, 2018, mga ganong around those years pa itong Identity 5. So, actually, na-try ko na to before. Para siyang, kung alam niyo yung game na Dead by Daylight, yung may mga survivor, may hunters, so parang habulan siya.
1: Habulan.
0: Parang kung siyempre sa kabilang team is may hunter sila, tapos habulin yung mga survivors. So kailangan makasurvive ka. At siyempre kung nakuha ka, 'di ba, is kung nakuha kayo is talagang doon kayo matatalo, 'di ba? But yun nga, it's like a game of parang upgraded tag your it. Para siyang mala ganun na laruan. So iba din talaga tong Identity 5 kasi dati nag-boom actually tong larong to, pero hindi siya ganun katagal na nag-boom. But nagulat nga din ako na meron pala siyang talaga competition and tournaments dito sa mga esports. So talagang ginawa nilang esports games to. So parang may mga characters dito, and then syempre dahil para siyang Dead by Daylight, no, survival game kasi siya. So parang survival of the fittest. So kung marami kang naka-survive ka na matagal is talagang makukuha mo yung laro. Ayun, ganun siya, parang ganung klaseng game. So, ang cute nga ng game, para kasi siyang mala itsurang ano ba tawag na ito? Parang mga manika na yung mga characters nila. Ganun. Parang machibi na manika. Ganun.
1: Ah, ganun pala yung itsura ito. Parang may game din na ganun before. Parang machibi na na characters. Pero anyway, yun naman sa Naraka Blade Point din, Mika. Tsaka yung Puyo Puyo Champion. So,
0: oo. Mm-mm. Mga sa itong Naraka natin tsaka sa Puyo Puyo, no, is sayang din yon. Actually may palag din naman itong lalo Puyo Puyo Champions natin. But dun sa Naraka muna natin is natapos kasi tayo dun sa group stage eh. So parang nakuha sila ng win nila finally, no, after nung last group stage match nila. So parang binigyan pa rin ng panalo ang Pilipinas kahit hindi man sila nakaabot doon sa mga quarterfinals, semifinals, ganyan. But they gave their all naman doon sa laro nila kasi yung game naman nila hindi talaga siya talaga familiar sa lahat dito sa atin sa Pilipinas kasi more likely mga laruan to ng East Asian countries. So, sila talaga yung may games neto. At ito nga, para siyang, kung i-combine mo nga, is kung naglalaro kayo ng Sekiro, ng Nioh, parang ganun yung itsura niya. Tapos, may combination siya ng parang PUBG kasi Battle Royale siya na MMA kasi combat siya. So, melee ang gamit mo. Parang yun yung yun yung kanilang labanan doon sa BR format na game na yun. So kung hindi barrel, 'di ba, mga sword, mga mga ganung klaseng types, mga katana, ganun yung nila. Itsura nung laro nila. So pwede niyo i-try, syempre PC game naman siya, no?
1: Oo.
0: Makikita niyo at saka free to play.
1: So
0: yun yung nangyari sa ating Cebol team dito sa Naraka Blade Point. But, you know, they did their best naman na bawi na lang ulit sa next, na next games. Kasi, last time, nagkaroon naman ng Naraka Blade Point, which is, yun nga, this time is nagkaroon sila ng win, finally. Kasi yung last time, if I remember correctly, is never silang nanalo doon kahit anong games. But, this time is bumawi sila dito na may win over another country. So yun yung proud pa rin tayo dito sa Naraka Blade Point team natin. And itong Puyo Puyo Champions naman, syempre, ito si Carl Owen Gonzalvo. Siya naman is
1: lone representative.
0: Oo, lone representative dito sa Puyo Puyo Champions. Itong larong to, hindi talaga familiar dito kasi larong Japan talaga to. So itong laro to is Tetris, yung pinaka-close sa ano niya, close game. Kasi dati itong Puyo Puyo ay Puyo Puyo Tetris, I think yung pangalan niya. And ngayon Puyo Puyo Champions kasi may parang different version na siya. At syempre yung four, imamatch mo yung four Puyos na yun. Tapos parang mabilis din yung bagsak nung parang Puyos niya. And then, yun nga, nakalaban niya rin sa opener niya is yung 11 years old. Grabe yun. Kasi 11 years old, no? Is mm-hmm. yun pa yung nag-champion, nag-gold nga dito sa Puyo Puyo Champions. But, Carl Owen did his best naman dito and proudly represented our country for this unfamiliar type of game nga sa bansa natin.
1: Wow.
0: So, maganda rin ang run kasi nakakuha din siya ng wins dito sa kanilang mga laban.
1: Mm-hmm. At syempre, Mika, yung dalawang nag-bronze medal natin, ang Honor of Kings tsaka ang Pokemon Unite. Congratulations.
0: Yes, congratulations dito. Mm-hmm. Yung unexpected na mga magkakamedal is nagkamedal.
1: Mm-hmm.
0: Oo, tapos itong Pokemon Unite na nakausap nga natin si Coach Bertie last time nga, no? Is syempre, kahit man bronze, naisip lang nila na syempre podium pa rin to. Nagka-bronze ka pa rin.
1: So, a medal is diba? A medal.
0: Yes, a medal is a medal. So, talagang napakaganda nung talagang run nung team nila dito. Kahit na DNS sila, no? Nung umpisa.
1: Oo, nilampasan nila yung dalawang sunod
0: nila yung
1: na game
0: nila.
1: Nilampasan
0: nila yung teams after noon. Napakaganda ng play to nila.
1: Puro 2-0 win yung mga tinala nila doon, Mika, no?
0: Yes, 2-0 wins. Dito lang talaga dito sa match nila. Na turnaround lang sa semis. But, di ba, i-set aside mo yung result is maganda pa rin yung nakakuha sila ng podium finish dito na unexpected team pa sila na makakuha nun. Mm-hmm. And, syempre, yung Honor of Kings natin, maganda din yung naging games nila dito sa mga naging laban nila at talagang actually, isa rin sa mga unexpected yan. Actually, 50-50 kung tutuusin kasi lalo na't laruan to ng mga Chinese-Malaysia. Kasi nung lumaban na sila versus Malaysia dito sa ano sa group stage pa lang nila, nakasecure pa sila ng isang match, no?
1: Mm-hmm.
0: Bago matalo ng Malaysia. So parang it's another statement na kaya din nilang makipagsabayan sa mga ganitong teams.
1: Kayang pumalag.
0: Oo, kayang pumalag. At yun nga, pagdating sa China, kasi alam mo naman, ang Honor of Kings is matagal na talagang nilalaro ng China. At alam na nila kung paano yung mga heroes dito, yung mga strategies and stuff. And yung Pilipinas, nag-start lang ng 2024 this game. So, para malaki na rin yung achievement na nakuha nila, bronze na agad. Dito pa lang sa Asian Games debut nila ng C-Ball team natin. So, proud pa rin tayo at syempre, congratulations sa ating mga teams.
1: Ayan, maraming salamat sa Mika at sa iyong naging report patungkol sa C-Ball Philippines, ang national esports team ng ating bansa. At Mika, bago tayo magtapos dito sa Headline Sports, may mga gusto ko bang batikin, shoutout, pasalamatan?
0: Ayan, syempre, shoutout nga dyan sa mga sa aking mga magulang muna, syempre si Jaime at Lionel, yes, sa aking significant other na si Toby, hi dyan sa'yo. At syempre sa mga nanonood ngayon ng Headline Sports, pati yung mga kasama nga natin dito sa ano sa Master at sa Warcast, no? At syempre yung mga number one fans natin dito sa ating programa nga ngayon.
1: Shoutout nga sa mga nakasama sa Master Control kay sa Zane, sa Warka, sa console si Tanida Reskin Soriano. Tapos, andyan rin si Mr. Rodson Hustiniano, ang ating
0: din
1: Warcaster mamayang hapon. At syempre, malolos transmitter na kagapay natin sa araw-araw na pag-broadcast. Maraming salamat po. Syempre, binabatik po lang aking mga magulang, Mama Arnie Tapales and Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. At syempre, sa aking girlfriend na si Aika. Hi sa'yo. I love you. At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa programang Headline Sports for this day. Simula kaninang alas 8 ng umaga hanggang ngayon alas 11 ng umaga. Maraming salamat din kay Miss Judith Caringal na kasama natin dito, ang OG host ng Headline Sports sa kanyang mga reports kanina dito. Fourth day. Congratulations to Amaya Kuanko for winning silver dun nga sa Women's Individual Compound Archery And at, see you tomorrow, guys, sa isa naman pong episode ng Headline Sports, and have a great Thursday, everyone. Mamaya, sports news roundup. Ako pa rin po ang inyong makakasama. Dito lamang, Team Matita Palace po. And Mika, go.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Times 8, almost 900 million, almost a billion, 900 million.
7: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mas pinalakas pa ngayon ng Department of Education o DepEd ang kanilang mga hakbang at programa para sa kapakanan at paglagupa ng kakayahan at kapasidad ng mga guro. Sa isinagawang National Teachers Month 2026 celebration sa Centennial Hall ng Manila Hotel, kinilala ng DepEd sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napakalaking ambag at mga sakripisyo ng mga guro sa bansa. Kasabay nito ay ceremonial activation ng My Teacher Education Commons o My TEC portal na idinisenyo para suportahan ang professional growth at career progression ng mga guro. Iginiit din ni Education Secretary Sunny Anggara na maging ang mga guro na nais makahanap ng bagong oportunidad ay maaaring gamitin ang nasabing portal.
9: Itong My TEC portal kasi ito yung parang one-stop shop ng ating mga teachers kahit pre-service teacher, ibig sabihin nag-aaral pa rin silang maging teacher. Parang nagpa-practicum pa sila, makikita na nila yung posibleng mga pwede nilang pasukan. Kung ano yung mga pangangailangan ng ating sistema sa edukasyon, saan siya pwede mag-further studies, saan may opening na trabaho. So, napakaganda itong MyTEC app.
8: si Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Sinimulan na ng Department of Education o DepEd ang malawakang monitoring visit sa mga public at private school na kasali sa Program for International Student Assessment o PISA. Ang proseso ay sinasagawa ng monitoring teams at testing coordinators kabilang ang field dialogue sa iba't ibang rehiyon. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang magandang estado ng Pilipinas sa nagdaang PISA 2025 ay paalala na mas mapapaunlad pa ang edukasyon kapag nagtutulungan ng lahat para maabot ng mga estudyante ang kanilang pangarap. Dahil dito, ipagpapatuloyan niya ng administrasyon ang mga nasimulan para mapabuti pa ang edukasyon. Layunin ng DepEd na gawing pangmatagalan ang pag-unlad sa pag-aaral sa pamamagitan ng learning recovery initiatives tulad ng Academic Recovery and Accessible Learning Program.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na makukulong at maghihimas rehas ang crime community na True Brown Style o TBS. Ayon kay Remulla, halos masakop na ng grupo ang 78 probinsya sa buong bansa, kaya naman puspusan na niya ang ginagawang operasyon ng mga otoridad laban sa naturang gang. Dagdag pa ng kalihim, dapat nang matigil ang recruitment ng TBS at matagpas na ang ugat ng crime community na ito para hindi na pamarisan pa.
10: Pero ngayon, na-radicalize na sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiations nila. At 16 years old, tinuturuan na sila mag-account. Now, this has become too much. Ang nag-command conference kami, lahat ng police ngayon, ginagatay na namin ang intel kung sino mga member nito. And we will get them.
8: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Tiniyak ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahatid ng kinakailangang tulong para sa bawat Pilipino. Isa ito sa mga naging laman ng mensahe ng unang ginang kasabay ng patuloy na paggulong ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program kung saan ipinamamahagi ang bigas at iba pang tulong. Ani First Lady Lisa, batid ng pamahalaan ang paghihirap ng mga Pilipino, lalo na ang mga kumakayot magkaroon lang ng pagkaing maihahain sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng unang ginang na ang pinaiiral na Rice Distribution Program ay bilang munting tulong upang kahit paano ay maibsa ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo.
11: Hindi biro ang trabaho ninyo. So ito ginagawa namin konting bagay lang ito. Pero galing sa puso namin.
7: Yan ang pahayag ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Mga gasolinahang kalahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan mas pinalawak pa at nasa higit 5,000 na ayon sa Office of the Executive Secretary. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mas pinalawak pa ang pagbibigay ng subsidiya para sa mga PUV drivers sa harap ng nananatili pa ring mataas na presyo ng gasolina at diesel. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, nakalabas na din sa National Capital Region ang 10 peso kada litro na fuel subsidy discount para sa kwalipikadong PUVs. Sinabi ni Yusek Santa Ana na kalat na din ito sa iba pang bahagi ng bansa at nasa higit 5,000 mga gasoline station na ang kalahok sa fuel subsidy program ng gobyerno na maaaring puntahan ang mga qualified PUV drivers. Pagbibigay din ni Santa Ana, may budget na inilaan talaga. Ang pamahalaan ukol dito na kung saan ay nasa 150 litro bawat linggo o 1,500 pesos na subsidy bawat linggo ang nakalaang pondo para sa mga tsuper ng PUV na kwalipikado sa naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Nagpapakita ng sinseridad ng gobyerno sa transport sector ang interaksyon sa pagitan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Manibela Chair Mar Balbuena sa isang rice distribution event sa Quezon City. Makikita kasi sa video ng event na hiniling ng First Lady kay Balbuena na iwasan na sana ang tigil pasada na protesta sa tumataas na presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakita ang ginang na nanguna sa rice distribution event, kaya hindi masasabing planado ang naturang interaction.
13: naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal, mas nararamdaman ang sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot.
7: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Recto, isusumite ng Pangulo sa Commission on Appointments ang extended cabinet appointments ng dalawang kalihim sa tamang panahon. Matatandaan ang DPWH at ang DOTR ay ilan sa key departments na tinututukan ngayon ng pamahalaan para maisakatuparan ang big ticket projects nito sa infrastruktura at transportasyon.
14: We've extended the appointment of Secretary Dizon and Secretary Banoy at the appropriate time. The President will submit for confirmation the mission appointment. For now, we extended, the President has extended the appointments of these two cabinet members.
8: Yan po ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Tiniyak ng Malacanang na maraming programa at hakbang na gagawin ng mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagkuha ng supply ng tubig, pagpigil sa forest at grass fires, pagitipid sa enerhiya, pagprotekta sa mga empleyado mula sa extreme heat at pagpapalakas ng koordinasyon sa ibang government agencies. Nagtatag din ang ahensya ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems bilang augmentation sa water supply. Sa panin ng Department of Agriculture, sinusuri nito ang irrigation systems, itinataguyod ang drought-resistant crops at ikinukonsiderang baguhin ang planting schedules. Gitpa ni Castro, inihahanda rin ang tulong pinansyal para sa mga mag-asaka at mangingisda habang aalamin ang Malacanang sa Budget Department kung kakailanganin ang dagdag pondo. Samantala, naghahanda ang Department of Energy sa posibleng kawalan ng supply ng kuryente habang pinalalakas ang Department of Health ang mga hakbang laban sa health-related illnesses tulad ng dehydration. Kabilang dito ang hydration at cooling measures, health monitoring at pagtulong sa mga vulnerable sa matinding init.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Makikipag-ugnayan ang Malacanang sa Department of Education o DepEd kaugnay sa panukalang baguhin ang oras ng klase para makaiwas ang mga estudyante sa matinding init ng panahon dulot ng El Nino. Una nang ipinanawagan ng Climate Change Commission na kung maaari ay iwasan ang 10 a.m. hanggang 3 p.m. na oras ng klase at gawing alas 6 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga saka pauuwiin ang mga estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hihingi nila ang rekomendasyon ng DepEd ukol dito. Nauna nang nagbabala ang pag-asa na posibleng maranasan ang very strong El Nino sa mga nalalabing buwan ngayong taon at tatagal hanggang first half ng 2027.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Sumampa na sa halos 23 milyong piso ang kabuuang humanitarian assistance na naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Ayon sa kagawaran, bukod pa ito sa 1.31 million pesos na ipinamahaging tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa assistance ng DSWD, ang family food packs at emergency cash assistance sa ilang apektadong komunidad. Samantala, nasa 1.48 billion pesos pa ang nakahandang quick response fund ng DSWD Central Office habang may karagdagang 45.38 million pesos na standby fund sa ilang DSWD field offices na maaaring gamitin para sa relief operations. Meron ding mahigit 3.8 milyong family food packs na nakapreposition sa mga disaster resource center at DSWD field offices bukod pa sa 1.42 billion pesos na halaga ng iba pang relief items. Sa kasalukuyan, nasa 73,239 na pamilya o 154,615 na individual sa 792 na barangay sa Rehiyon 2, Mimaropa at Rehiyon 5 ang apektado ng El Nino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Samantala, puspusang inihahanda ng National Food Authority o NFA ang mga warehouse nito bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na nagrenta ang ahensya ng 65 warehouse sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyaking may maiimbakan ng palay sa kasagsagan ng anihan. Kabilang na rito ang isang rice storage facility sa Tarlac na may 100,000 bags capacity.
15: Malaking bagay po ito na pwedeng pag-imbakan ng palay na ating bibilin mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na mag bumili at mag-imbak ng palay ngayon.

0: Metro warehouses at last mile facilities na pinamamahalaan kasama ang mga LGU. Kasunod ito ng mga natukoy na problema sa warehouse storage sa 2025 COA findings, kabilang ang ilang relief goods na nasira sa region. Food packs, kundi ito ay dahil sa peste. Bilang remedyo, nakapag-procure na ang DSWD ng mga food grade pest control para sa kanilang warehouses at mga pasilidad na pinamamahalaan ng mga partner LGUs. Gagamit din ang LGU o ang DSWD ng mga plastic stretch wrap at pallets bilang karagdagang proteksyon sa food packs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera at Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kumpiyansa naman ang Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng banta ng matinding El Nino. Ayon kay Junior, may karagdagang 65 warehouse ang National Food Authority o NFA na pupunuin ang mabibili nitong palay mula sa mga magsasaka. Bukod sa pag-iimbak ng supply ng bigas na bibilhin ng NFA, ay patuloy ang ibibigay na fertilizer support ng DA sa mga magsasakang hindi naman labis na maapektuhan ng El Nino. Sa tulong kasi nito ay mapapataas ang kanilang produksyon na siyang sasalo sa aanihin din sana ng mga sakahang direkta namang maapektuhan ng matinding tagtuyot.
3: Some areas are...

0: sa nasirang mahigit 26,000 hectares sa sakahan at apektado rin ng libo-libo mag-asaka. Ilang lugar na rin sa Caraga ang nagdeklara ng state of calamity dahil nagpapatuloy ang dry conditions. Nahihirapan ngayon ang DA na maglaan ng 6.2 million pesos na pondo para sa cloud seeding dahil may mga limitasyon sa paglipat at pag-aayos ng kanilang budget. Pinayuhan naman ang DA Caraga na humingi ng tulong sa NDRRMC Fund.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 37,000 pamilya sa Caraga apektado ng...
3: Umabot na sa 37,370 pamilya o katumbas ng 256,680 individual ang apektado ng matinding El Nino sa rehiyon ng Caraga. Kabilang sa mga nararanasan sa rehiyon ang matinding init, matagal na tagtuyo at kakulangan na sa tubig, lalo na sa bahagi ng Dinagat Island at Butuan City. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council, 4 na lungsod o munisipalidad ang kasalukuyang walang regular na supply ng tubig habang 39 na insidente.

0: 87 at kalahati milipiso ang production loss at pinsalang na itala. Siyam na lungsod o munisipalidad sa Caraga ang idideklara na sa state of calamity. Sa buong bansa, nasa mahigit 76,000 pamilya o mahigit sa 356,000 individual ang nakararanas ng epekto ng El Nino kabilang na sa rehiyon ng Cagayan Valley, Calabarzon at Bicol Region. Para sa Pago Pilipinas, siyempre dahil na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate inquiry tungkol sa kahandaan ng gobyerno sa supersized El Nino isinusulong. Mula Senado, narito ang ulat ni Ningfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Itinutulak ni Senador Jimmy Estrada ang magsasagawa ng Senate inquiry para matiyak ang kahandaan ng gobyerno sa posibleng matinding El Nino na maaaring tumagal hanggang 2027. Sa Senate Resolution 656, siniling ni Estrada sa mga kinuukulang komite ng Senado na suriin ang kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa climate threat. Ayon kay Estrada, hindi dapat hintayin na mangyari ang kalamidad bago kumilos ang gobyerno. Binanggit niya ang September 6 advisory ng PAGASA na nagsabing umiiral na ang moderate hanggang strong El Nino sa tropical Pacific at maaari pa itong lumakas bago tumindi ang pagtatapos ng taon. Dahil dito, posibleng magkaroon ng dry spell sa tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa habang mas mataas naman sa normal ang pag-ulan sa ibang lugar. Sinabi rin ni Estrada na dapat ding dayaking na ipapatupad sa aktual ang mga batas sa disaster preparedness kabilang na ang Republika.
2: Sinabi rin ni Estrada na dapat ding dayaking na ipapatupad sa aktual ang mga batas sa disaster preparedness kabilang na ang Republic Act 12287 o Declaration of State of Imminent Disaster Act. Ayon sa Senador, kailangan malaman kung sapat ang contingency plan sa resources ng pamahalaan at kung mapoprotektahan ang mga vulnerable community sa tindi ng El Nino. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ningfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tuloy-tuloy ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS sa pagpapatayo ng mga bagong pagkukunan ng tubig bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon na layo nilang mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam, lalo't naabot ang pinakamababang level ng tubig nito ngayong taon. Aniya, sa ngayon ay may itinayong 5 planta na kumukuha ng supply ng tubig mula sa Laguna Lake habang nagtatayo rin sila ng treatment plant.
5: Kami po sa MWSS, kasama po yung ating concessionaires, ay nagtatayo na rin po ng mga bagong treatment plant dito sa may Rizal saka Laguna Lake na kung saan po no ay may i-implement or ma-operate po natin this year, end of this year, para po pagdating po ng epekto ng El Nino next year ay may magamit po tayo.
4: Si MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isinailalim sa state of calamity ang Agusan del Sur dahil sa epekto ng El Nino. Nasa 3.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan. Noong July ay karaniwan ng productive planting period, subalit maraming magasaka ang hindi tumuloy dahil kulang ang supply ng tubig mula sa irrigation canals ng National Irrigation Administration o NIA. Nakadagdag din sa gastusin ng pagasaka habang may drought ang mataas na presyo ng diesel na ginagamit sa water pump at tractor para sa land preparation. Pinangangambahang tumagal pa sa unang quarter ng 2027 ang dry spell, kaya't ipinanawagan ng mga opisyal ang paghahanda sa worst case scenario.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng localized adaptation plan bilang paghahanda sa matinding tag-init at tagtuyot. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni CCC Commissioner Albert de la Cruz Sr. na magkakaiba kasi ang sitwasyon at pangangailangan ng bawat lugar. Kabilang sa mga dapat aniyang ihanda ng mga LGU ay ang pagkakaroon ng cooling station, hydration measures at pagtukoy sa mga lugar na pagkukunan ng tubig. Mahalaga rin aniyang sumangguni ang local officials sa mga eksperto.
6: We have to be science-based, data-driven. Anong ibig sabihin? Ang ating mga political leaders kailangan makinig sa mga technical leaders, especially sa mga environmental leaders. O paanong paraan po? Kailangan po at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung okay. ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan, saan sila kukuha ng malinis na tubig.
4: Si Climate Change Commission Commissioner Albert de la Cruz Sr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras 11:26 sa iba pang balita, pagpapalakas ng energy roadmap ng Pilipinas sa taong 2030, pinabibilis na ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Itinutulak ng Department of Energy o DOE ang mas ligtas, maasahan at abot kaya at napapanatiling supply ng enerhiya sa bansa. Sa Energy Council Manila 2026 inilahad ni DOE Undersecretary Alessandro Sales ang energy roadmap ng Pilipinas hanggang 2020 o 2030, kabilang ang pagpapalakas ng fuel supply, upstream, exploration at paggamit ng lokal na mapagkukunan ng enerhiya. Tinalakay din ng mga leader ng pamahalaan at industriya ng ang renewable energy, hydrogen at energy storage, modernisasyon ng power grid at mga oportunidad sa pamumuhunan. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garina, dapat maging konkretong pakinabang sa mga Pilipino ang pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya sa pamamagitan ng maaasahang kuryente, paglago ng negosyo at paglikha ng trabaho. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tuloy ang consular service ng Philippine Embassy in Thailand sa October 3 sa Sisaket Province kahit nakaranas ng pagbaha doon. Layo nitong mas mailapit ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga OFW. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, hinimok ni Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes ang mga interesadong OFW na bisitahin ang kanilang website para sa pre-registration.
8: Kami po ay nag-reach out na actually sa Philcom leader, sa Filipino community leader dyan sa Sisaket. Mayroon po tayong pre-registration. Makikita nyo yan sa aming website. Kailangan mag-register para alam namin kung ilan ang magkukuha ng consular service at ano ang mga kailangan nila para handa rin kami pagpunta namin doon. So please visit our website, which is bangkokpe.dfa.gov.ph.
4: Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, alas 11:28 ng umaga. Magpapatuloy po ang ating mga balita matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with
9: Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Alas 11:29 po ang ating oras. Sa iba nating mga balita, sinimulan ngayong Huwebes ang full day trial sa 32nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layo ng bagong schedule na pabilisin ang proceedings bago mag-break para sa deliberasyon ng 2027 national budget. Sinimulan ang paglilitis kaninang alas 10 ng umaga at tatagal naman hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Tatagal ang ganitong schedule hanggang Oktubre 15. Inasahang ipipresenta ng prosekusyon ang mga testigo sa umano'y natatagong yaman ng Vice Presidente. Isasalang sa witness stand si Davao Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado, habang nakasala ngayon ang kanyang Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda, kabilang rin sa mga posibleng isalang sa witness stand sina dating Senador Antonio Trillanos IV at AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magharap ni dating Senador Antonio Trillanes IV, iaanunsyo ng prosecution mamaya matapos ang paglilitis ngayong araw. Ang detalye mula sa report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
12: Chair John, hindi na ipipresenta ng prosecution panel si dating Antonio, dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV bago ang lunch break ng paglilitis, sinabi ni Batangas Representative Jervie Luisro na final answer hindi na bahagi ng testigo ng prosecution si Senator Trillanes. Ibig sabihin matapos ang cross-examination sa mga LRA officials, gayon din ang clarificatory interjections ng mga senator judges, ang opisyal na lang na ihaharap ng prosecution sa ngayon ay ang Anti-Money Laundering Council, Executive Director Ronel Buenaventura. Bukas, tanging ang AMLC official na lamang ang haharap sa witness stand para talakayin ang bank transactions ng mag-asawang Duterte Carpio, gayon din ang AMLC report. Hiniling naman ni Lead Prosecutor Luisro na ipasabi na ang ilang opisyal ng BIR at ilang bangko sa susunod na linggo. Para ngayong umaga, isa lang ang mga opisyal mula sa LRA. Ito ay si Attorney Kathy Florence Baldonado, Register of Deeds ng Davao City, at si Attorney Marco Pineda, Deputy Register of Deed ng Samal Island, para patunayan ang mga pag-aaring mga lupain ng mag-asawa na si VP Sara at Attorney Mance Carpio na siyang ibabangga naman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Nakalinya rin mamayang hapon si Attorney... si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Iginiit ng Malacanang na dapat alerto ang alkalde sa mga transaksyon at kontrata ng kanyang city government. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang itanggi ni Davao City Mayor Baste Duterte na pamilyar sa GenCorp Industries Incorporated at nagmamay-ari nito. Umarap si Mayor Duterte bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court kaugnay ng mga kontrata ng Davao LGU sa kumpanyang GenCorp na idineklara ng kanyang kapatid ni si Vice President Sara Duterte bilang kanyang business interest. Sa kabila nito, sinabi ng Malacanang na hindi niya maaaring husgahan na ang alkalde batay sa mga naging pahayag nito sa impeachment court. Samantala, sinabi pa ni Castro na hindi dapat manatiling walang alam o walang pakialam ang isang leader sa mga transaksyon sa nasakop ng kanyang tanggapan.
13: Maybe, sabi nga natin, one year, pwedeng in good faith. 1.5 years, pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya, kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili nyo.
4: Yan po ang naging pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ikinatuwa ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang tatlong petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon nito sa two-thirds voting threshold para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni Victor Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Sinabi ni Tonggol na pinagtitibay umano ng desisyon ang independence ng Senado bilang Impeachment Court. Dahil dito, mananatiling umiiral ang ruling noong September 23 at magpapatuloy ang paglilitis ng walang pagkaantala mula sa mga kasong inihain sa korte, oras at mga kalendaryo. Matatanda ang ipinasya ng impeachment court ng all members of the Senate sa 1987 Constitution ay tumutukoy sa mga senador na legal at aktwal na makakalahok sa botohan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mas lumakas pa ang panawagan ngayon ng mga religious groups para tuluyang maipasa ang isang epektibo at totoong anti-political dynasty law. Sa paglulunsad ng website ng anti-political dynasty group na dapat isa lang, sinabi ni Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines na lalo pang sumisidhi ang panawagan ng publiko na maputol na ang dekadekada ng pamumuno ng iilang pamilya. Binigyang diin ni Abadines ang lumalaki pang suporta sa dapat isa lang movement na lalo pang palalakasin ng website nito na d1l.org. Aniya napapanahon ng gumawa ng konkretong aksyon ang mga mambabatas ukol sa anti-political dynasty law na lubos din namang sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Hundreds of volunteers all over the country have been mobilized in this awareness and signature gathering. Materials and toolkits have been developed for our campaigners. Not only are we organizing on the ground, we have also actively engaged in online campaigns with awareness and political education efforts that have reached millions of people. The movement is growing.

0: requirements mula sa regional Bagong Pilipinas Studios o studio sa state media operations habang tutugunan ng ahensya ang iba pang kakulangan nito kabilang ang pondo sa relocation units ng iba pang PCO units. Dadaan pa sa susunod na pagtalakay ng Kongreso ang kahilingang dagdag budget habang pag-uusapan ng mga senador kung magkano sa mga kulang na pondo ng mga ahensya ang maaari nilang idagdag depende sa kung magkano ang available na pera ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: For later release, dapat nang ipagbawal sa 2027 General Appropriations Act. Ang detalye ng balita, hatid ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nais na National Unity Party o NUP na tuluyan na itigil yung pagsasailalim sa mga district projects sa For Later Release o FLR. Gitni NUP Chair Ronaldo Puno, hindi angkop ang ganitong sistema sa General Appropriations Act dahil hindi malinaw kung kailan ilalabas yung mga pondong itinakda bilang FLR. Sinabi pa ni Puno na may ilang pondo sa FLR na halos 2 taon na at hindi rin malinaw kung sino yung nagdedesisyon kung kailan at bakit ito ilalabas. Mungkahi ng NUP maglagay sa 2027 General Appropriations Act ng General Provision na nagsasabing ang bawat appropriation na otorisado sa batas ay dapat ilabas sa oras na maging epektibo ang GAA. Dapat din umano na ipagbawal yung pagtatalaga sa anumang appropriation bilang FLR o needs clearance at iba pang katulad na designation na hindi tahasan nakasaad sa GAA. Minungkahi rin na yung mga item na nangangailangan ng special budget request ay dapat maaksyonan ng DBM sa loob ng 15 araw at kung hindi, ito ay ituturing na release na. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Office of the Ombudsman, target na ma-access ang mas maraming datos ng mga regulators ng bansa para labanan ang korupsyon. Ang detalye sa report ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na nais nilang magkaroon ng access sa mas malawak na datos na hawak ng mga regulating bodies ng bansa. Ayon kay Clavano, partikular na lang nais makapag-partner o makapag-partner ay sa LTO, LRA at lahat ng opisina na may listahan ng mga assets ng mga tao. Paliwanag ni Clavano, layo nito na mapadali ang lifestyle check sa mga personalidad na posibleng sangkot sa anomalya. Umaasa din si Clavano na mas maraming ahensya ng pamahalaan ang magbubukas ng kailang datos sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kultura ng transparency at accountability. Madalas kasi anya na kapag nangyari na ang korupsyon, ay doon na lamang papasok ang Office of the Ombudsman para mag-imbestiga. Matatanda ang una ng nakipagkakasundo ng PSDBM ng Data Sharing Agreement para makita ng Ombudsman ang mga kinakailang impormasyon pagdating sa procurement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dinepensa ng Malacanang ang Maharlika Investment Fund bilang epektibong investment portfolio ng gobyerno. Una nang kinwestiyon ni dating Finance Secretary Gary Teves ang pagiging epektibo ng Maharlika Fund na nagsabing mas mabuting manatili na lang ang panimulang puhunan nito sa mga government bank para kumita ng interes at makatulong sa domestic borrowers tulad ng MSMEs. Depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng development mandate ng mga government financial institution ang kakayahan nilang magpautang sa MSMEs habang may sarili ring mandato ang Maharlika Fund.
5: At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumilos at idineploy na ng Philippine Coast Guard o PCG ang BRP Teresa Magbanua upang pigilan ang illegal o unauthorized maritime scientific research o MSR ng isang Chinese research vessel sa katubigang sakop ng Batanes. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, patuloy anya ang pag-challenge nila sa aksyon ng Chinese research vessel upang hindi maging normal ang mga illegal na aktibidad na ito sa katubigang sakop ng Pilipinas. Ani Tariela, patuloy sa hindi pagsagot ang nasabing Chinese research vessel sa challenge ng PCG aircraft at ngayon maging sa PCG vessel ay hindi ito sumasagot. plano na rin

0: Ngayong sumakay ng mga tauhan ng PCG sa nasabing research vessel dahil nakategorize ito bilang isang private Chinese research vessel.
1: Since this Chinese research vessel is categorized as a private Chinese research vessel, ibig sabihin, hindi ito matatawag na public vessel. No? So we have all the reason to board this Chinese research vessel. So that is our intention. No? For the Philippine Coast Guard personnel to board this Chinese research vessel and ask them their authority, what are they doing here? And also to advise them, no, na illegal na mag-conduct ng ganitong research sa ating karagatan. At we're going to escort them out from our exclusive economic zone.
0: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Office of Civil Defense para sa iba pang ASEAN activities sa buwan ng Nobyembre. Ito ay kahit natapos na ng OCD National Capital Region ang ASEAN deployment para sa mga aktibidad nitong Setyembre. Sa programang Boses, sinabi ni OCD-NCR Regional Director George Kaser na patuloy pang palalakasin ang paghahanda sa mga susunod na aktibidad katuwang ang iba pang government agencies.
4: Simula ng July 16, tuloy-tuloy na po ang deployment natin. No? At ito pong October, halos buong buwan, naka-deploy po kami. Ito pong paghahanda natin, ang activities po ng ASEAN ay tuloy-tuloy po, no? Mga ministerial, at ito involve po rito ang different government agencies. At ito po ay ang paghahanda po natin ay hanggang sa summit po sa November.
3: Si NCR Regional Director George Kaser.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Amaya Amparo Cuangco kinapos na makamit ang gold medal sa Asian Games Archery Competition, pero nasiguro ang isa pang silver medal para sa Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Bigong maihatid ni Amaya Cuangco ang unang gold medal ng Pilipinas sa Asian Games Archery Competition matapos matalo kay Nurisa Dian Ashripa ng Indonesia sa score na 137-139 sa kanilang compound women's individual gold medal match kaninang umaga sa Okasaki Chuo Sogo Park sa Aichi, Japan. Dikdikan ang naging tapata ng dalawa matapos nilang tumabla sa 110 points sa pagtatapos ng unang apat na rounds. Patuloy na nagbakbakan sina Cuangco at Ashripa ng parehong umiscore ng 9 points sa kanilang unang araw, pero sinundan ito ng bullseye at 10 points ng Indonesian archer sa kanyang dalawang huling arrows sa huling yugto para takasan ang Pilipina na nagtala lamang ng parehong 9 points sa mga sumunod niyang tira. Sa kabila ng pagkatalo, ito na ang pinakamataas na achievement ng Pilipinas sa kasaysayan ng Asian Games Archery Competition matapos ang bronze ni Paul Marton de la Cruz sa men's individual compound noong 2014 Incheon Games sa Korea. Samantala pa kay ni Alex Ayala ang pwesto sa final ng women's singles tennis laban kay Zhiyu Wang ng China mamayang hapon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang report mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang PAK Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAK Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras mo natin, 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon. Lungsod ng Lawag nagsagawa ng vegetable derby para ipakita ang kagandahan ng mga off-season vegetable. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Upang matiyak na sapat ang supply ng pagkain sa lungsod ng Lawag, sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ang pagpapakita sa mga magsasaka ng magandang ani gamit ang mga off-season variety ng mga gulay. Ibig sabihin, kahit hindi pa angkop ang panahon sa pagtatanim nito dahil sa lakas ng ulan o panahon ng tagtuyot, siguradong mabubuhay at magkakaroon ng ani sa mga gulay na ito. Kabilang dyan ang kamatis, kalabasa, patola, sitaw, talong at sili. Sa Vegetable Derby na isinagawa sa Lataag Farmers Association, 10 kumpanya ang nagpakita ng magandang ani ng gulay sa tulong ng mga magsasaka at mga binhi na galing sa kanila. Sinabi ni Mayor James Bryan Alcide na sa pamamagitan nito, hindi na kailangang mamoblema ang mga Tagalawag na kulang at mahal ang mga bilihin na gulay. Suporta yan sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin makakamit ang food security at lahat ng mga mamamayan ay kayang bilihin ito sa merkado. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 11:50 po ang ating oras. Sa puntong ito, tunghayan natin ang press briefing sa Malacañang ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
12: Past portal ng Department of Budget and Management sa panguna ni Secretary Kim Robert De Leon. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, sentro ng isang government-wide transparency system ang COMPASS na mag-uugnay sa impormasyon sa buong national budget cycle. Hindi lang budget allocation ang makikita rito, kundi pati paglalabas ng pondo, procurement, pagpapatupad at pagkumpleto ng mga proyekto at performance ng mga programa ng pamahalaan. Inaatasan din ng pamahalaan ang mga ahensya, GOCCs at iba pang sakop ng mga ahensya na magsumiti at regular na mag-update ng tamang impormasyon habang maaaring mapatawa ng administrative sanctions at disciplinary sanctions ang hindi susunod. Layunin din ng COMPASS na pag-ugnayin ang iba't ibang government financial systems upang maging mas transparent, accessible at accountable ang paggamit ng pampublikong pondo habang may protection pa rin para sa sensitibong impormasyon tulad ng national security at personal data. Muli, sa ating mga kababayan, pinapatunayan po ng Pangulo sa pamamagitan ng kautusan na ito na walang tinatago ang pamahalaan. Ang pondo ng bayan, bukas po sa publiko at sa kung sino man ang gustong magtanong kung saan napupunta ito.
13: We take another step in that direction with the launch of the DBM Compass, or the Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. That's a good mouthful right there. Like a compass that points the way forward, the platform allows our people to see and track where their hard-earned money goes. By making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Coupled with our efforts to promote transparency, accountability must be integrated into every stage of governance. By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people.
12: Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kaalaman ng mga mamimili tungkol sa kanilang karapatan at sa kahalagahan ng pagpili ng ligtas at dekalidad ng mga produkto. Mas pinaigting ng Department of Trade and Industry sa panguna ni Secretary Roque ang kanilang kampanya upang mas lalong yumabong ang kaalaman ng isang wais na mamimili. Kaugnay nito, inaanyayahan ng DTI ang publiko na makilahok sa Consumer Welfare Month 2026 ngayong October na may temang Safe Products, Confident Consumers. Kabilang sa mga aktibidad ng DTI ang mga sumusunod: Consumer Fun Run sa Marikina Complex na gaganapin ngayong Linggo, Consumer Assembly sa Barangay sa Metro Manila na layuning magturo ng praktikal na consumer safety tips, karapatan at responsibilidad ng mga mamimili, Certified Products Expo sa SM Mega Mall mula October 13 hanggang 15 kung saan makikita ang mga sertipikadong produkto at matututunan kung paano i-verify ang pagiging lehitimo ng mga ito, National Standards Week at mga programa para ipakita kung paano nakatutulong ang pagsunod sa pamantayan sa kaligtasan ng mga mamimili, Bagwis Awards at Seal of Legitimacy. Layunin itong kilalanin ang mga negosyong sumusunod sa mga kinakailangan, at Consumer Advocacy Making Challenge. Dito maaaring gumawa ng short videos tungkol sa product safety at consumer rights. Kasabay nito, magsasagawa rin ang mga DTI regional at provincial offices ng mga local seminars, community activities, youth programs at mas pinaigting na pagbabantay sa mga pamilihan. Sa kabuuang schedule of activities ng DTI, inaanyayahan ng lahat na bisitahin ang kanilang official website o ang DTI Consumer Care Facebook page. Patuloy lamang na ang programa ito ng DTI, ang Pangulo ay seryoso sa pagtuguyod ng kaligtasan, kalidad at tamang pagpili ng mga produkto upang maging mas responsable at kumpiyansa ang mga mamimili sa ilalim ng bagong Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
14: Para po sa unang katanungan, Hardy Balbuena, ABC 13.
15: Hi, good morning, Yosek. Yosek, the National Water Resources Board reduced the water allocation for Metro Manila from 50 to 53 cubic meters per second to 44 cubic meters per second starting this October amid the possible impact of Super El Nino. With the plans and actions already in place po that you mentioned yesterday, can we assure that we can prevent a wide and severe water interruption which we experienced way back 2019, or as they call it, water crisis?
12: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. Kumbaga, ang El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila.
16: So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po. Ito po ang sinasabi sa atin ng ating Pangulo dahil ang climate change ay totoo. Nandito at nararamdaman natin. So, tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. So, hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
15: Yusek, sorry to repeat the question. Can we assure po na walang magiging water crisis na katulad po nung na-experience natin way back 2019?
16: Katulad na sinabi natin, handa po tayo dyan. Kung ano man po ang mangyayari, kailangan din pa rin natin paghandaan. Kung gaano ito katindi, yun ang dapat natin paghandaan. Hindi ko masasabi kung hindi natin maranasan yung sobrang tagtuyot at ang kailangan lang po talaga natin ay magprepara. At yun po ang ginagawa ng gobyerno.
14: Sunod po na tanong, Clay Perdillo, PTV4.
17: Yusek, nabanggit nyo na nga rin po yung sa pagpapanik. No? Marami na po kasing netizens talaga yung bumibili ng maraming balde, mineral water. What are we doing to prevent hoarding po?
16: Hindi naman po kinakailangan, katulad na sinabi natin, mag-ipon man kayo ng tubig ngayon at hindi naman po sa ngayon pa natin naranasan itong tagtuyot ay hindi siya magkakaroon ng silbi. Paano nyo maiipon yung tubig, gagamitin nyo rin po yan. Nasa tamang panahon po ito. Katulad po natin, sinabi natin kanina, ang gobyerno po ay kasama po ninyo. Tinataguyod ang lahat ng pagpe-prepara. At ang pag-iipon ng tubig, na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo. Hindi po yan na tamang pagpe-prepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear o agam-agam ang ating mga kababayan sa ginagawa niyong pagpapanik. Hindi po ito ang nais ng Pangulo na ipahatid sa inyo. Kailangan lang po nating ipaalam na magkakaroon ng tagtuyot at ang El Niño po ay hindi bago sa Pilipinas.
17: Ma'am, para lang po mas magets or maintindihan nung ibang mga nag-hoard, ano po ba yung danger kapag sobra-sobra yung pag-iimbak nila? Could it lead to increase in prices ng mga bottled water kapag sobra yung na-hoard nila or baka maubusan naman po yung wala pang capability na makabili ngayon?
16: Ang unang-una po kasi, bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom? Hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume. So, hindi po advisable na kayo ay magtago, mag-hoard ng mga tubig ngayon para iniisip yung mawawalan tayo ng tubig na maiinom. Ang sabi nga po natin, madalas, taon-taon na po nating nararanasan ng El Niño. Meron po tayong Task Force El Niño. Kaya po, kung nakaraan ay nakalagpas tayo, nalagpasan natin, at hindi naman tayo natakot na hindi tayo makakainom ng tubig sa araw-araw, ganun din po ang dapat nilang isipin sa ngayon.
17: Last follow-up na. Safe to say po, sa mga groceries, we have ample or sufficient supply of potable water sa mga shelf-keeping units?
16: Wala po tayong nababalitaan na kukulangin po tayo ng supply patungkol po sa mga inuming na tubig po. Wala po tayong wala pong na ibibigay sa ating anumang impormasyon patungkol po dyan. Maliban lang kung lahat bibili ng hindi tama. Kumbaga, magsasarili sila ng pagtatago ng tubig. At maiba po talaga ang supply. At makakakos din po ito, tama po kayo, na makakakos ito ng pagdagdag ng presyo ng tubig. Dahil once po na nag-hoard, baka kulangin ang supply. Dahil hindi naman kailangan pang mag-supply, pero tinatago po ninyo. So, tataas po talaga ang presyo ng tubig pag ganyan. So, hindi siya advisable.
14: Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror.
18: Good afternoon, ma'am. Itanong ko lang po, kung may decision na po si President Marcos dun sa proposal po ng DA to expand the minimum access volume for corn to 500,000 metric tons through a new EO, in preparation for the effects of El Niño sa agri-sector.
16: Sa ngayon po, ang request for the increase ng minimum access volume for corn ay naipasa na po sa Kongreso noong September 29. So, hintayin na lang po natin kung ano ang magiging aksyon ng Congress at pagkatapos po ng 15 days, saka po tayo makakapagbigay ng panibagong aksyon or our next move will be, we will inform you about our next move 15 days after.
18: Thank you po.
14: Sunod po natin. Ay, follow-up question, Sir Ivan Marina.
19: Yusek, nabanggit niyo po na hindi naman, totoo naman po hindi bago sa atin ng El Nino, pero all the meteorological agencies are using superlatives to describe this new phenomenon na this is nothing like we've seen before, this is a Godzilla El Nino. Talagang unprecedented daw po yung pag-init. So, meron ho bang utos ang Pangulo for government agencies to perhaps engage scientists, look at more creative ways para kung sakali nga pong mangyari, yung mga grim projections, ay meron ho tayo mga course of action na pwedeng gawin?
16: Noon pa po natin, nababanggit ang tungkol sa Super El Nino at meron na pong mga preparasyong ginawa ang gobyerno. Sa katunayan nga po ay nakikipag-coordinate rin po ang lahat ng government concerned government agencies sa Climate Change Commission, katulad ng DA, NIA, pati po ang DPWH, DNR, at ang DSWD, lahat po ito ngayon ay pinapakilos na po. Ang pondo po ay talagang pinaglaanan para po mas magkaroon tayo ng tamang pagprepara dahil nga binabanggit ito na Super El Nino. So marami na pong mga napag-usapan na gagawin para sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply, and social protection. So makakaasa po kayo na ang gobyerno ay tumatalima sa kanilang tungkulin. Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong. Kung may mga leak na dapat maayos sa inyong kabahayan, ay dapat nang maisaayos din po. Mga simpleng gawain na makakatulong ng malaki para matugunan din natin ang epekto ng Super El Nino.
19: Ma'am, sorry, dito sa Task Force El Nino, sino ho ang lead agency and how involved is the President going to be with the Task Force?
16: Pinag-uusapan na po ito at babanggitin ko po ang ilang mga ahensya. Katulad ng sinabi ko, nandyan po ang DOST Pag-asa, ang DA, ang NIA, ang National Water Resource Board, at ang DSWD. So, ilan lamang sila sa mga pinupulong po ng mga ahensya para po mas matugunan ang paparating na Super El Nino sa ating bansa.
19: And how involved is the President?
16: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
14: Salamat po. Para po sa huling katanungan, Alin Limos, The Manila Times.
20: Hi, Yusek. Last question about El Nino po. So the Department of Budget and Management warned that infrastructure spending may slow down cost by the Super El Nino po. And given that President Marcos earlier said nga po na iboboost ang infrastructure spending to spur economic growth, how will the government then ensure that the El Nino doesn't derail the push for faster infrastructure spending po?
16: Tama po kayo. Ang sabi po mismo ng DBM ay kailangan talaga natin ng government spending kasi nakaka-apekto sa ekonomiya natin kung ang liit ng paggasta ng gobyerno. So, kinakailangan po talagang pagtuunan ang lalong-lalo na yung infrastructure. So, ang naibigay ko po ang issue na ito mismo sa DBM at ang tugon ng DBM, sila po mismo ang sasagot dito. Wala silang ibinigay na anumang kategorya at masasabi natin na itong pananaw na ito ay hindi officially galing kay Secretary Kim De Leon.
14: Ano po pong katanungan? Maricel Ali, TV5.
1: Maganda tanghali po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang's reaction on Supreme Court's decision about two points. First, yun pong decision ng Supreme Court to junk the petitions about dun sa two-thirds threshold ng impeachment court. May we have your statement, please?
16: Unang-una po, ang nagsagawa naman po ng desisyon patungkol sa pag-clarify ng salitang all members of the Senate ay galing naman po sa Senado. So, kung ano man po ang naging aksyon ng Senado dito at kung ano ang naging decision po ng Supreme Court, yan naman po ay igagalang at irerespeto ng Pangulo at ng administrasyon. So, kung sinasabi po dito na ang nagsampa ng petition ay walang legal standing, ito naman po karaniwan ang nagiging sanhi ng pag-dismiss ng isang petition kung ang taong nagsampa ay walang hindi po siya yung magkakaroon ng interest kung siya ay madadanyos o hindi madadanyos. At ang prematurity ay dahil malamang nakikita rin po ng Supreme Court na hindi pa nakikitaan na maaaring magkaroon ng sinasabing danyos dahil hindi pa po umaabot na sa sitwasyon na dapat na may katakutan.
1: And yung second point, yung sinabi po ng Supreme Court na magpapaliwanag ang mga stakeholders pagdating po doon sa barangay and SK elections, kasama po doon yung Office of the President.
16: Nakausap po natin mismo ang sa Office of the Solicitor General. Hinihintay lang po nila yung kopya ng petition dahil mismo ang COMELEC at ang Senado ay nakipag-ugnay na rin po sa Office of the Solicitor General. Pero handa naman po sila na tugunan agad kapag natanggap na po nila yung kopya ng petition. At susunod po sila sa utos ng Supreme Court na kung dapat tumugon within 5 days from receipt of the said petition, they will comply.
1: Hingin ko na rin po yung posisyon ng Malacañang because base po doon sa petitioner, si Attorney Romulo Macalintal, clearly may violation po dito sa paglagda ng PSKE dahil kumbaga nasapawan yung ating rights to suffrage. Any comment on that?
16: Mas nanaisin po natin na magagaling ang posisyon na ito mula sa Office of the Solicitor General.
14: So, follow-up question, Ace Ramiro, Philstar.
21: Yusek, you mentioned the administration is ready to respond dun sa petitions, questioning dun, yung sa BSKE, no? How confident is the palace that the bill signed by the president will withstand legal scrutiny in the courts?
16: Sa paningin po ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging decision po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
14: Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Sec.
16: Maraming salamat. Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon ang pagtanggap ng credentials ng mga ambassadors ng French Republic at Japan sa Pilipinas. Ang presentation of credentials ni Her Excellency Donna Cien Isar, ang ambassador designate ng French Republic to the Philippines, ang unang tatanggapin ng Pangulo. May formal na ugnayang diplomatiko ang Pilipinas at France sa loob ng 79 years mula nang maitatag ito noong June 26, 1947. Tinatayang nasa 33,678 Filipinos ang kasalukuyang naninirahan sa France. May mga kasunduan ang Pilipinas at France sa iba't ibang larangan, kabilang ang air services, cultural cooperation, defense cooperation, film cooperation, at development cooperation. Sunod namang tatanggapin ng Pangulo ang credentials ni His Excellency Kitagawa Katsuro, ang ambassador designate ng Japan sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Japan ngayong taon ang 70 years of normalized relationships or rather relations at ang 15 years of strengthened strategic partnership na nagsimula pa noong 2011. Tinatayang nasa 337,227 Filipinos ang naninirahan sa Japan. Bilang strategic partner, nakapagtatag na ang Pilipinas at Japan ng 306 bilateral agreements. Saklaw nito ang bilateral trade and investment, transfer of defense equipment and technology, infrastructure at Mindanao development. Sa ilalim ng liderato ng Pangulo, masigla at buhay ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. At bago po tayo magtapos, may good news po tayo sa ating mga kababayan. Kaya na po na mag-invest sa murang halaga dahil sa ating retail treasury bonds ng ating Bureau of Treasury. Sa halagang 5,000 pesos, pwede na po kayo mag-invest sa RTB32 na may 6.875% fixed interest kada taon at may term na 2.5 years. Ginawa po ito ng gobyerno para sa ordinaryong Pilipino, sa empleyado, sa maliit na negosyante at sa pamilyang gustong palaguin ang kanilang pinaghirapang ipon. Madali lang po ang pag-enroll dito. Pwede na po itong gawin sa ating mga mobile banking apps at e-wallets. Para sa karagdagang detalye, bisitahin niyo po ang BTR website. Pero dapat mag-ingat po kayo. Dapat ang pasukin yung website ay legal at authentic at validated.
0: Gusto mo bang paluguin ang ipon mo? Mag-invest sa Retail Treasury Bonds o RTBs. Sa RTBs, hindi lang pera mo ang lumalago. Nakakaambag ka pa sa pag-unlad ng bansa. Sa halagang 5,000 pesos, pwede ka na mag-invest sa RTBs at makatulong sa pagpondo ng maraming government projects sa iba't ibang sektor. Mula sa edukasyon at kalusugan, hanggang sa pagsuporta sa mga negosyo, trabaho at paglago ng ekonomiya. At ang pinakamaganda pa, lumalago pa ang savings mo sa RTBs dahil makakakuha ka ng fixed na interest na kadalasan mas mataas sa mga traditional time deposit rates. Mas malaki ang kita, mas sulit ang ipon. Ready ka na mag-invest? Madali lang yan. Bisitahin ang Bureau of the Treasury website o mag-invest sa participating selling agents nationwide. Para sa kumpletong listahan ng selling agents, bisitahin ang official Facebook page ng Bureau of the Treasury. Huwag palampasin. Mag-invest mula September 29 hanggang October 7, 2026. Ang settlement date naman ay sa October 12, 2026. Pera mo, palaguin, bayan natin, paunla rin. Mag-invest na sa Retail Treasury Bonds. Bisitahin ang www.treasury.gov.ph para sa iba pang detalye.
16: Invest na! At bago tayo magtapos, katulad ng aking pangako kahapon patungkol sa budget para sa pagprepara sa El Nino, ito po ang ipinaabot sa atin na maaaring gamiting budget. For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino and current energy pressures. At ayon din po sa fiscal year 2026 GAA, meron din pong 39.82 billion for the NDRRM fund na maaaring magamit para sa eligible disaster-related requirements including climate-related events. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion. At magkakaroon din po ng budget na 9.885 billion. Ito po i-propose para sa quick response funds for frontline agencies. At inaasahan din po na magkakaroon din para sa budget ng 11.18 billion for NFA rice buffer stocking, 4.5 billion for crop insurance covering around 2.34 million small farmers and fisher folk, and 46.356 billion for NIA, including 30.437 billion pesos for irrigation restoration and development. So, sa ngayon, yan po ang mga maaari natin sabihin may kasalukuyang budget at mga proposed na budget para sa pagprepara na rin po sa El Nino. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan sa gobyerno para sa tunay na pag-asenso. Hindi naggugrupo-grupo upang ibagsak ang tunay na liderato. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
17: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Castro na itanong yung binawasang water allocation ng NWRB sa Metro Manila starting October, sa kasagsagan pa rin ito ng posibleng impact ng Super El Nino sa bansa. Sabi ni Jose Castro, ang pamahalaan handa sa fenomeno na ito, 2024 pa nagkaroon na rin tayo ng malakas o matinding El Nino, hindi na raw yan bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang yung magiging epekto nito ngayon taon dahil daw yan sa climate change. Pero ang pagtitiyak ni Castro, handa ang gobyerno, maraming ayuda ang naumpisahan para sa mga paghahanda ng pamahalaan. Ang bilin rin ni Castro sa mga Pilipino, hindi kailangan magpanik, ang dapat lamang natin gawin, maging handa dahil ito rin yung nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipabatid sa mga publiko na totoo ang climate change, nandito na at nararamdaman na at kaagapay ng publiko ang gobyerno sa mga paghahanda na ito. Binanggit rin niyo sa Castro ngayong 2026, mayroong 6.2 billion pesos na budget ang gobyerno for release yan para sa DA, para sa kakailanganin ng ating mga magsasaka at mangingisda ng paghahanda dito sa Super El Nino. Nasa 39.82 billion pesos rin yung inilaan na pondo para sa NDRRMC para naman yan magagamit sakaling kailanganin sa anumang disaster o epekto ng El Nino. Habang naitanong rin kayo si Castro yung mga napapaulat na nag-hoard ng mga balde o galon ng tubig, ang sabi ni Jose Castro, hindi ito yung tamang paraan para mag-ipon ng tubig. Mas kailangan anya na maging handa dahil yung mga ganitong pang-hoard ng bottled water, posibleng magdulot pa yan ng fear o pag-agam-agam doon sa iba nating mga kababayan at hindi raw yan yung nais mangyari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi niyo si Castro, hindi mawawala ng tubig inumin dito sa bansa. Plus yung ganitong pag-hoard anya ng mga bottled water, posible pa yan na magdulot ng pag-angat ng presyo ng bottled water na hindi naman anya kailangan. Habang sinabi rin niyo si Castro na wala silang impormasyon o wala silang nababalitaan na kukulangin ng water supply ang bansa. Sa ibang usapin pa, naitanong din yung kaugnay dyan, sabi ni Jose Castro na nanawagan ng palasyo sa mga Pilipino na tumulong sa ginagawang paghahanda ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng tubig. Yung simpleng pag-aayos lamang anya ng mga leak ng sa kanila mga bahay, malaking bagay na raw yan para sa ginagawang paghahanda ng buong bansa. Sa ibang usapin pa, nahingan rin ng reaksyon ang palasyo kaugnay doon sa pag-dismiss ng Korte Suprema sa petisyon na kumikwestiyon sa impeachment threshold. Ang sabi ni Jose Castro, nagsagawa ng desisyon na yan ang Supreme Court base na rin doon sa ginawang clarification ng Senate. So igagalang ni Pangulong Marcos at ng Palasyo iyang desisyon na yan ng Korte Suprema. Kaugnay naman doon sa order ng Supreme Court na inuutusan niya yung iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na magkomento doon sa petisyon na kumikwestiyon naman sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ang sabi ni Jose Castro, nakausap na niya ang Solicitor General. Kaugnay dito, hinihintay na lamang anya ng soldier yung petisyon at handa ang palasyo na tumugon once matanggap yung kopya na yan. Habang ngayong hapon, magkakaroon ng aktibidad si Pangulo Marcos kung saan tatanggapin niya yung credentials ng mga ambahador ng French Republic at ng Japan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapan.
5: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan.
24: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
30: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, alas 12:28 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik ang special coverage ng Radyo Pilipinas. Ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Day 32 na po tayo. Ngayon ay October 1, 2026. At ito po ang first whole day hearing ng Senate Impeachment Court. O extended version, mga kaibigan, na sinimulan po sa pamamagitan ng direct examination ng prosecution sa mga witnesses, ang unang tumayo. Ilang witness ay si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado. Sinundan naman po ni Samal Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Hindi ho muna nag-cross-examination ang defense team sa una at pangalawang testigo ng prosecution. At maaga hong nag-break ha, ang Senate Impeachment Court. Para sa lunch, sila ho ay mag-resume at 12:30 in the afternoon. Alas 12:30 na ho at anytime from now, ay babalikan natin ang plenaryo para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial, mga kaibigan. Samantala, bago ho magpatawag ng lunch break, inabangkit ho ng prosecution team sa pamagitan ni Attorney Luistro na hindi na ipipresenta si former Senator Antonio Trillanes as witness. E ilang mga personalidad din po na binanggit. Ang line up ano, ng mga susunod na witness sa mga susunod na araw. Para ho mabigyan kayo ng recap tungkol sa mga nangyari kanina, ay tumanggap muna tayo ng report sa ating mga kasama na nasa Senate Impeachment Court. Maghahatid po sa atin ng ilang impormasyon.

0: natin ano yung 4 October 2. Ipipresenta po as witness ng prosecution ay ang Executive Director ng AMLC o AMLC. Ito ho yung Anti-Money Laundering Council, mga kaibigan. Isang witness lamang ho yung ipipresent sa October 2 o bukas. At sa October 5 naman po, araw ng Lunes, ay ang BIR. Samantala sa October 6, araw ho ng Martes, ay mga representative ng mga bangko at insurance companies. Sila po ay pinapasabina ni Presiding Officer Chis Escudero. Oras natin 12:32 in the afternoon. Tumanggap na ho tayo ng report mula kay Lani Valdos Reyes. Mismatch sa SALN ni VP Sara lumitaw sa pagharap ng LRA. Lani, magandang hapon sa iyo.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Magandang tanghali te sa pagharap ng mga opisyal ng Land Registration Authority na sina Davao City Register of Deeds, Attorney Kathy Florence Baldonado at si Deputy Register of Deeds, Attorney Marco Pineda ng Samal Island. Lands lumalabas na may dalawang property ang mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio na hindi nakasama sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng pangalawang Pangulo. Kabilang dito, Tess, yung isang 379 square meter property sa Matina, Davao City na nagkakahalaga ng 5 million pesos at binili noong July 2024. Isang property naman sa Kembali Coast sa Island Garden City of Samal, Davao na nagkakahalaga ng 3.45 million pesos at binili noong March 2019. Ayon sa prosecution, may nakitang mismatch sa pagitan ng mga aktwal na ari-arian ng mag-asawang Duterte Carpio sa na nakapangalan sa kanila at sa idiniklara ng pangalawang Pangulo sa kanyang SALN. Test ayon dito kay House Prosecutor Jonathan Kil Flores na siyang nagpresenta kanina ng dalawang testigo mula LRA, nagpapatibay ito ng aligasyon ng prosecution na kulang ang mga idiniklarang ari-arian ng pangalawang Pangulo sa kanyang SALN, partikular yung personal properties, anuman ang halaga nito. Sinabi naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat ipaliwanag ni VP Sara Duterte ang kanyang SALN na kanyang nilagdaan under oath. Base kasi sa Section 8 o ng Republic Act 6713, ang lahat ng public officials, maging ang mga government employees, ay dapat mag-file ng kanilang SALN ng tama kasama yung properties din ng kanilang asawa. Sa ngayon, Tess, ay nag-aantay pa tayo ng paliwanag mula dito sa House Prosecution Panel kung bakit nila drain up si dating Senador Sonny Trillanes sa mga nakalinyang testigo. Aabangan natin yan. Sa ngayon, Tess, ay dumako muna tayo sa pagpatuloy ng paglilitis ni VP Sara kung saan ginagawa na ngayon, isinasagawa ang cross-examination sa panig ng depensa. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Puntahan na po natin ang Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy ng impeachment trial.
3: In that light, Your Honor, may we just reiterate our earlier manifestation that this Honorable Court can take mandatory judicial notice of the geographical divisions in the Philippines, particularly that Matina Crossing is also known or officially known as Barangay 74A, Your Honor.
4: Your Honor, we'd like to make a counter-manifestation, Your Honor.
5: I'm sorry, Attorney John?
4: We'd like to make a counter-manifestation also.
5: Kindly do so.
4: Your Honor, Matina is a general area and it comprises of several barangays, Your Honor. So we'd just like to put that
5: the court will look into it with the permission of Attorney Lyndon.
3: Understood, Your Honor. Ma'am, I'm showing you tax declarations pertaining to the transfer certificate.

0: to confirm the contents of the tax declaration, we confronted her by reading the same, Your Honor.
1: The witness likewise manifested, Your Honor, that she is incompetent to testify on this matter.
2: But with the witness may read what the document is stating in front of her. Just to get over this hump, attorney, Kathy, kindly read what is the market value contained in the tax declaration.
3: Ang market value po na nakikita ko dito ay ang nakalagay 1,864,680 pesos po sa land.
0: That's my next question. What's the declared market value? You confirmed that the declared market value of the building is 6,992,847 pesos and 80 centavos, ma'am. You confirm po?
3: Sa akin pong nababasa.
0: Opo. You confirm po? Sa inyong nababasa?
3: Ang nakalagay po ay 6,992,847.80.
0: Okay. You also confirm, ma'am, that the assessed value of the land is 82,046 pesos. Assessed value ng land as appearing in the document.
3: Opo, ito po ay 82,046.
0: Okay. Ma'am, in your experience, in every sale of real property, transfer taxes must be paid. Tama po?
3: Opo.
0: Okay. Tapos may bayad din po yung pag-register ng instrument sa inyo.
3: Opo.
0: Okay. May bayad din po yung proseso ng pag-transfer ng title sa inyo. Tama po?
3: Opo.
0: Okay. Tapos, only if you can answer, ma'am, every sale of property entails surveying the lot na bibilin. Tama po? In your experience lang, ma'am, kasi familiar kayo sa dealings with real property. Okay. Sige. I'm now gonna show you the 2024 sal-in of the Vice President. I direct your attention to page 3, line 6 of the 2024 sal-in. Page 3, row 6 of the 2024 sal-in.
1: Yeah.
0: Nakikita niyo po, ma'am?
3: Apa.
0: Do you confirm, ma'am, that there is a Barangay 74A Davao City property?
3: Apo.
0: Okay. And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
3: Apo.
0: Do you also confirm na ang nakalagay na assessed value is 82,046 pesos?
3: Apo.
0: Okay. And kapareho po ito nung binanggit nyo kaninang assessed value na nakalagay sa tax declaration ng lupa. Tama po?
3: Hindi ko po, I cannot confirm.
0: Okay, basahin niyo po ulit yung nakalagay na tax declaration sa land.
3: Pareho po ng amount.
0: Pareho ng amount.
3: Pareho po ng amount.
0: Okay. At you confirm din, ma'am, na nakalagay ito sa salin ng VP sa portion under her spouse or kay Mr. Manases R. Carpio.
3: Opo.
0: At yung titulo po ulit, tatanungin ko lang po ulit, nakapangalan po kay Manases R. Carpio. Tama po?
3: Opo.
0: So nakalagay po sa sal-in niya.
1: Objection,
3: I cannot
1: Your Honor.
3: Confirm.
0: No further questions, Your Honor.
2: Redirect, Attorney John.
1: Thank you, Your Honor. Just a few questions for redirect.
2: You may proceed when you're ready, sir.
1: Thank you, Your Honor. Attorney Kathy, ang assessed value is given on a property based on the area it's situated, correct?
3: Correct.
1: Tama po ba?
3: Ano po ibig sabihin niyo, sir?
1: So yung magkalapit na properties, even if they're not the same property, would most likely have the same assessed value.
3: Not within
4: speculative, Your Honor.
3: Not within my ano po.
2: Okay. Witness already answered that she's not, she would not be in a position to answer.
1: Thank you, Your Honor. Now, you testified earlier, no, na itong portion na pina-identify ni Attorney Lin doon sa inyo ay hindi katugma doon sa deed of sale na dala ninyo. Tama po ba?
3: Opo.
1: Okay. Kasi ang deed, ang amount of acquisition or acquisition cost sa deed of sale na dala ninyo is only 6 million pesos.
3: Opo.
1: Okay. At ang tinuturo niyang property sa cross niya is, ang acquisition cost is 10 million pesos.
3: Opo.
1: So magkaiba yung acquisition cost.
3: Base po sa deed of sale at saka sell-in na pinakita po.
1: So sa experience niyo po as register of deeds, di ba usually nilalagay nila yung lower amount, ang iba, to avoid paying taxes, di ba?
4: Speculative, Your Honor.
2: Sir, if she knows.
3: Pakiulit po.
1: Yung ibang bumibili ng property, nilalagay nila ang lower amount para iwasan ang pagbayad ng tamang buwis. Tama po ba?
2: Only if you know, Attorney Cathy.
3: I don't know po, sir.
1: Allow me all for our redirect, Your Honor.
4: Short recross, Your Honor.
2: Yes, you may proceed, Attorney Lindon. Thereafter, we shall proceed with the interjection of Senator Judges.
0: Earlier, ma'am, you confirmed that the declared market value of the land is 1,864,680 and that the declared market value of the building based on the instrument you were confronted with is 6,992,847 pesos and 80 pesos, correct?
1: Which one, Your Honor?
0: No, I'm just, as attorney, I'm just laying the predicate for my question.
3: Itong pinakita niya po, sir.
0: Yes.
3: And sa aking pagkakabasa,
0: do you confirm that those were the amounts? The amounts I read are correct?
3: Ito, 1,864,680 po, sir.
0: And the other one is 6,992,847.80 pesos.
3: Opo.
0: Correct. And you confirm that the total declared market value of both the land and the building is around 8,800,000.
1: Incompetent, Your Honor.
0: Your Honor, I'm just asking a simple arithmetic, Your Honor.
2: If she knows, based on the document.
3: I need a calculator, sir.
0: Okay. Can we ask the witness to?
2: You can round it off, Attorney Cathy.
0: Around 8.8 million, attorney.
3: Roughly, yeah.
0: Okay, and earlier during my cross, you also testified that other fees must be paid for every sale or purchase of property, correct? You remember saying that?
3: Yes.
0: No further questions, Your Honor.
2: Interjections from Senator Judges, if any. We won't let go of this witness if there are any interjections. If there are none, then that's the only time we will excuse the witness so that she doesn't have to come back to the witness stand. The Senate President is recognized for his interjection.
5: Thank you.
2: Interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, itong tinitignan ko ngayon yung TCT. Itong pinakita nyo kanina, ito ay nakapangalan na kay Attorney Manases. Tama. Yung pinakita nyo po kanina sa amin. Mga clarificatory questions, Attorney Cathy. 775. Ending 0075.
3: Opo, nakapangalan po ito sa isang Attorney Manases R. Carpio. Merit to Sarah Z. Duterte.
5: And then na-transfer to sa kanya July of 2024. Tama po ba?
3: Opo.
5: Bilang RD, bilang Register of Deeds, ibig ba sabihin nito, nung July of 2024, siya na ang may-ari nitong lupang ito? Officially?
3: As between the parties po, sir, sila na po ang may-ari. But ang purpose po ng registration is to bind third persons. Itong titulo po.
5: Pero base dito sa titulo, si Attorney Manases na ang may-ari nitong lupang ito.
3: Apo.
5: Tama. Bay nung July 26, 2024.
3: Apo.
5: Tama. Tinitingnan ko ulit itong titulo. Meron ano ang exact address nito? Anong barangay, anong street? Dahil nakasulat dito Barrio Matina, City of Davao, Island of Mindanao, pero ano yung current exact address niya?
3: Base po dito sa kanyang tax declaration at saka sa e-car. Pati din po sa kanyang tax clearance, ang particular po na address nito ay Huna Subdivision, Matina Crossing, Talomo.
5: Matina Crossing, Talomo.
3: Talomo, Davao City po.
5: Barangay Matina Crossing.
3: Opo.
5: At mayroong ganyan na barangay.
3: Opo.
5: Ang sa iyong, kasi narinig ko kanina, 1 year ka na sa Davao. So,
3: opo.
5: Most likely, kabisado mo na yung mga barangays doon.
3: Hindi po lahat, sir.
5: Hindi lahat, pero opo, at least sa city. Kabisado nyo na sa city.
3: Malaki po ang Davao City po.
5: Alam ko, malaki nga. But merong barangay Matina Crossing, Talomo?
3: Meron po.
5: Okay. And then, yan bang address na yan ay hindi nakalagay yan sa TCT?
3: Hindi po. Ang nakalagay po sa TCT ay Barrio of Matina, City of Davao.
5: So, saan nakalagay yung Matina Crossing, Barangay Matina Crossing, para maging official siyang address?
3: Dito po sa kanyang e-car. Gaya po ng sabi ko kanina, sa kanyang e-car po, real property tax clearance at ano po, tax declaration po.
5: Sa tax declaration. Pag nakalagay doon, ibig sabihin, official address na ito. O official, yan yung kanyang official address na gagamitin. Dahil hindi ko siya makita sa tax declaration.
3: Sila po CTC. Kasi ang nagta-tax map po.
5: Sila na nagta-tax map. Pero kinukonsider na bilang kayo, bilang Register of Deeds, yung Barangay Matina Crossing as the official address of this particular TCT.
3: Tumatanggap lang naman po kami ng dokumento. Hindi po kami nagdi-determine kung saan po talaga. Kasi ito pong...
5: Kasi ang punto ko is, paano natin malaman kung yung TCT at yung Barangay Matina Crossing na binanggit nyo ay one and the same property? Yun ang pinupunto ko. Dahil nasa ibang dokumento yung Barangay Matina Crossing.
3: Ganito po kasi yan, sir. Itong Barrio of Matina, City of Davao, mas broad po siya kasi ito po yung nakalagay sa kanyang original na pagpaparehistro, and hindi po ito pwedeng i-alter without court order. So, habang ano po, nabibiak ito, kaya po yung particular po talaga na address is makikita mo na doon sa mga supporting documents, which is ito pong e-car, tax declaration, at saka real property tax clearance po.
5: Okay. And lahat yun, ang sinasabi, itong particular TCT, ang kanyang barangay is Barangay Matina Crossing, Talomo.
3: Opo.
5: Alright.
3: Thank Pareho you, po silang lahat.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer.
6: Thank you, Mr. Senator. Thank you, Mr. Senate President. Senator Judge Villanueva, for his interjections. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Very quickly, Madam Witness, from a registry standpoint, does the phrase married to by itself establish that property is owned jointly by both parties?
3: Hindi po kami nag-a-assume kung ano po ang kanilang property regime na ano po, sir. Kami po
7: so
3: ay
7: the answer. Ano po yung sagot, sorry?
3: Hindi po kami nag-a-assume ng kung ano po ang property regime ng ng parties po. Ang kinokopya po namin dito sa paglagay ng pangalan is kung ano po ang nakalagay sa Deed of Absolute Sale. Kaya ang nakalagay po dito sa Deed of Absolute Sale, Attorney Manases R. Carpio of legal age, Filipino, married to Sara Z. Duterte Carpio. So yun po ang inilagay dito. But ministerial po ang aming duty, ire-register lang po namin kung ano po ang nakalagay sa dokumento.
7: So, nakarehistro ay ang may-ari si Attorney Man Scarpio.
3: Attorney Manases Scarpio po. Oh,
7: married to VP Sara. Dun sa George versus Marcelo kasi ng Supreme Court, explained the phrase married to appearing beside the registered owner's name may simply describe civil status and does not by itself prove co-ownership or the properties conjugal community property. Gusto nating malaman dito sa pagdinig na ito, kasi relevant ba under Article 2? Because the court is examining the respondent's own assets and financial conduct. While yung title na na-identify natin ngayon by the subpoena is registered to her spouse. So ang tanong ko po, Madam Witness, meron bang document personally signed by VP Sara dito sa dokumento na hinaharap niyo ngayon?
3: Base po dito sa dokumentong ibinigay po, sir, ang deed of sale po ay pinirmahan ng vendor na si Cynthia Basilio Madelo at Attorney Manases R. Carpio bilang vendi po. Hindi po pumirma ang kanyang asawa po.
7: So wala po?
3: Wala po.
7: Itong instrument itself, that's...
8: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
11: I love it when you call me Senorita.
10: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
12: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
13: mula September 19 hanggang October 4
8: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
13: The 20th Asian Games.
8: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta.
12: Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
13: The 20th Asian Games.
12: Dito sa Sports Radio 918.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Game on! Game on!
1: mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
4: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay unang araw ng buwan ng Oktubre 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook gamit po ang ating Warcast DOS. At the same time, nakabahagi rin sa ating official Facebook page, Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. Ayan po, flash sa inyong mga screen sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel, Sports Radio 918. You can also visit our website at radiopilipinas.ph/sportsradio. Available din tayo mula sa ating mobile app, PBS Receiver. Available po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. At libre lamang po yan. Diyan ay makikita nyo ang lahat po ng ating stations dito sa PBS-BBS. Samantala, tampok po sa ating program ngayon ang kampanya ng ating Team Philippines mula sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mamaya ay tatanggap po tayo ng live report mula sa ating kasamang si Miss Judith Caringal na live rin pong tinutunghayan, no, ang resulta ng laban para sa ating mga Pilipinong atleta. Yan po ay naging posible sa tulong rin po ng ating Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. At ito sa ating pagsisimula, una na po dyan yung naibigay, no, na silver medal mula sa ating compound archer na si Amaya Paz Cuanco. So ito actually yung nagbukas sa campaign ng ating Team Philippines, no, dito po sa 20th Asian Games ngayong araw, October 1. So very historic, no, yung naging finish dito ni Amaya Paz Cuanco dahil 12 taon na Asian Games medal drought, no, yung kanyang binasag at para ma-deliver ang another medal para sa ating World Archery Philippines. Nakaharap po nitong si Paz Cuanco sa final ang isa pong kalaban mula sa Indonesia, no, si Nurisa Dian Ashrifa. At doon po sa final ang naging resulta na to, 137-139. Ito na rin actually yung best finish, no, ng ating Philippine archery, no, dito sa Asian Games, no. Ito rin yung first time na nakarating dun sa finals, again for this specific event, compound women's individual final. So we are very happy. Finally, natuldukan na yung ating paghihintay na muling makatuntong ng podium ang ating Filipino archer, no? Dahil the last time pa was in 2014 sa Incheon, South Korea. Courtesy po yan ng ating pambato na si Paul Marton de la Cruz. So, pakinggan kaya natin, ano kaya ang talaga naging reaksyon nitong si Amaya Paz Cuanco matapos yung kanyang ibinigay na silver medal para sa Pilipinas? Ito po ating panoorin at pakinggan.
22: Aya, this is your first Asian Games medal. What do you think about it? What are your insights?
23: Very lucky. I thank the Lord. I think parang destiny siya kasi I really didn't qualify well. Like I was around 28. So I came from behind and every match was really a fight.
22: What was running through your mind sa finals against the Indonesian?
23: I wanted the gold. I super wanted the gold. I'm sad. I'm sad na natalo, but also grateful na may silver medal pa rin. I don't know. I felt good. The shots were good, but ayaw pumasok. So, minsan talaga yun. I could only do my best.
22: What were the challenges that you faced coming into this tournament?
23: I had a shoulder injury a few months ago. Fisholove helped me, Ma'am Bethel and Fons helped me. Shooting wise, it was also erratic, and my national team coach, Coach Ryu and Coach Hong helped me, but I also have my personal coach, Coach Choi, who helped me a lot, focus and hunker down and concentrate on my form.
22: Do you have any messages sa ating mga kababayan for bringing again the medal from the Asian Games after 12 years.
23: Maraming salamat po sa suporta nyo. I love you guys. I love my family. Hello, Kit, my sons, Alfonso and Alexander. Thank you for your support, my family and mga kababayan.
0: Team Pilipinas,
2: lalaban para sa bayan.
0: The 20th Asian Games
2: sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: Ayan po, atin po nga napanood at napakinggan si Amaya Paz Cuanco Cortesi ng ating Philippine Olympic Committee Media. Talagang very proud, no, na talagang naibigay ang silver medal para sa Team Philippines dito sa 20th Asian Games. And ang kinalabasan actually, no, nung naging laban nila nitong Indonesian, so nagresulta pa ng 28 all sa opening end bago nakuha nitong si Amaya Paz Cuanco yung third end, 29-29, no? And ultimately, yumukod siya, no? 2 points lang naman yung naging lamang, no? Nitong Indonesian na si Ashrifah, no? So, 137-139. And yung kanyang talagang kinuwento doon, last week, no? Talagang meron pa siyang inindang shoulder injury bago pa man itong kanyang competition, no? And with that, talagang sabihin natin, para sa kanya talaga itong medalya na to mula sa Asian Games, no? Ang mahalaga dito, talagang safe na natapos ito for Amaya Paz Cuanco. At the same time, a historic performance from her, no, dito po sa 20th Asian Games, dahil finally, no, kapag babalikan na natin itong Asian Games history, 2026 na yun last time na nakamedal po ang Pilipinas, and highest po ito yung silver medal from Amaya Paz Cuanco. Samantala, checker time, it's 1:13 PM, magbabalik pa tayo for more.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
25: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
26: Maging panatag Pilipinas.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
4: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, ito resulta naman mula sa ating Philippine Pumsay Taekwondo bets, no? Dalawa po kaninang umaga ang nakarating na, no, doon po sa or sabihin natin ay umabante doon po sa gold medal contest nitong men and women Pumsay individual competition. So kanina po yung naging round doon ay semifinals. Ang akin pong tinutukoy yung ating dalawang finalists, no, ay ito pong sina Juliana Mikhail Candelaria at si Juice Gabriel Derek Yape, no? So again, dito muna tayo sa naging resulta for Candelaria, no? So si Candelaria po, ang naging finish niya kanina ay siya actually yung nanguna, no, doon sa kanyang semifinal group, at ang kanyang naging total points ay 8.4 200 points, no? So dahilan para siya ang tumapos na number 1 mula sa kanyang semifinal group, and eventually pang 5th naman siya overall among 16 entries. So bukod sa kanya, kanina yun talagang merong highest score, no, doon po sa semis ay yung taga South Korea. Ang naging score na itong South Korean ay 8.9300 points. Kasunod niya yung taga Thailand with 8.7200 points. And then yung Macau at Japan, pangatlo at pang-apat na tumapos po with 8.5300 and 8.5200 points naman, no. Yung iba pa pong mga finalists, no, dito sa PUMSAE Women's Individual Competition ay from Singapore, Iran, Mongolia and Vietnam. And ito naman for Yape, si Yape naman nakarating naman siya dito sa gold medal contest, no, sabihin natin ngayong hapon po yan naka-schedule matapos siyang tumapos na pangatlo doon sa kanyang semifinal group, at ang naging final score niya kanina ay 8.8300 points, and he finished behind Thailand na mayroong 8.9700 and Singapore na mayroon naman pong 8.8300 points. So dalawa po yung ating aabangan ngayong hapon. Mauuna actually laruin yung gold medal contest para sa women's individual PUMSAE competition. So mauunang sumalang itong si Juliana Candelaria, at saka ito namang susundan naman yan ng magiging laban for Juice Yape, no. So again, walo po yung mga magkakalaban dito for the Women's Individual PUMSAE at 2:30 PM sa Toyohashi Gymnasium. Nakatakdang ganapin yung gold medal contest na yan mula sa Women Individual PUMSAE. Habang 4 PM naman ngayong araw, no, oras po yan sa Pilipinas, ay sasabak naman itong si Juice Yape dito po sa Men Individual PUMSAE Gold Medal Round. Samantala, latest naman mula sa ating beach volleyball ng Asian Games. Of course, nananatiling buhay pa ang tsansa, no, ng ating Alas Pilipinas pair na sina Kailem Progelia at ito pong si Sofia Pagara. Ito'y sa kabila, no, nung kanilang pagyukod kanina, katapat po yung team ng Thailand. So, actually kanina ang nilaro po ay semifinals, no, pero yumukod sila dito sa tandem po ng Thailand, at ang naging final score 21-23 at 18-21. Dahil po dyan ay nalagay sila, no, para doon sa magiging bronze medal match, no. Ang kanilang haharapin naman ay yung taga China si Xu Tingkao at si Ji Dong, no. Itong dalawa naman na to ay yumukod doon sa kanilang mga kababayan lang din, no. Parehas pong Chinese din ang naglaban doon sa kabilang semifinal round. Si Xin Xia at si Xu Yan, sila naman yung umabante doon sa gold medal round, no, nitong Women Beach Volleyball Competition. Naging final scores kanina 21-23 and 22-24. Again, itong sina Kailem Progela at itong si Sofia Pagara ang nananatiling last pair na lang, no, na nananatiling nakatayo dito sa beach volleyball competition ng Asian Games. And syempre, kung maalala natin, kahapon lang din yumukod, no, sa quarterfinals itong famous sea pawns na sina Cici Rondina at Bernadette Pons. So yumukod sila dun sa Thailand. So dalawang heartbreak, no, yung binigay sa atin nitong team ng Thailand mula sa quarterfinals katapat ang Sipons, and dito nga sa semifinals katapat naman yung Propa pair, no. Again, nag-compete din mula dito sa beach volleyball competition ang pares, no, mula po sa men's division, no, sina Roniel Rosales at James Buitrago, gayon na rin ang tandem nina Jerry Francisco at si Ranran Abdilia. So again, dito pa lang, no, makarating ng semifinals, and may chance pa, meron pang chance to deliver bronze. May chance pa ang Propa tandem na talagang gumawa ng another history mula sa ating Philippine beach volleyball ng Asian Games. Samantala, mamaya din, no, nakaschedule, no, merong game sa classification naman for our men's indoor volleyball team, no. I believe it's 6 PM, no, nakatakda yung battle for 9 to 16th places. So abangan po natin yan. Samantala, sumilip naman tayo sa resulta ng ginaganap na paddle competition. So kahapon ay nakarating po sa quarterfinals, no, ng itinatanghal na 20th Asian Games ang tandem ni Dana Abad and Josea Malazarte, no. Nakuha nila yung quarterfinal ticket matapos silang talunin ang team ng Iran 6-1, 6-7, 6-3 and against Hong Kong, Yu Lau and Wing Chan ng Hong Kong yung kanilang tinalo, no. Samantala, pasok rin sa quarterfinals sina Jason Lapidus at si Argel Canizares, no. So samantalang yumukod naman yung pares nila Marian Capadocia at Tao Yitan mula naman doon sa kanilang sariling laban, no. Kanina may ongoing na, no. Wagi kanina, umabante na rin for the semifinals yung isang tandem natin. So check muna natin. Ayan, so ito, ngayon po ay nakatingin tayo ngayon, no, sa official website nitong Asian Games, no. Dalawang kababayan po natin kanina, no, ang lumaban, no. So again, abante sa semifinal si Dana Abad at si Josea Malazarte. Ito'y mula sa women's pair po natin, no. So ang kanilang tinalo kanina, taga Iran, no, itong si Saba Najafide Gagi and si Neda Muhammad Tagipur, no. So ang naging set scores po kanina 6-2, 3-6 and 6-2. Samantala, yung men's pair naman natin ay nabigo, no, sa kanilang quarterfinal match katapat yung Malaysia na sina Christian Chin and Yunus Aidan. So for Jason Lapidus and Argel Canizares, sila po yumukod, no, in 3 sets, no, 3-6, 6-3 and 3-6. So dahil po dyan, abante ng semifinals again si Dana Abad at itong si Josea Malazarte. So congratulations mula po sa ating Philippine paddle team, no. I believe bukas naka-schedule yung kanilang semifinal bout at ang kanilang harapin naman ay Indonesian pair nina Fadona Kusu-Sawati at si Petriana Sabatini, no. So sila po, no, yung mananalo naman dito ay haharap doon sa Japanese, no, or I believe doon sa kabilang semifinal, no, Japan naman yung maglalaban po doon, no. But I believe it's naghihintay pa ng kanyang makakalaban itong pares ng Japan na si Nasaki Chukamoto at itong si Kaye Tokumoto, no. So again, pagdasal natin na magiging successful campaign for Dana Abad and Josea Malazarte. So 12 noon, no, oras ng lunchtime po yan, no, nakatakda ang laban for Dana Abad and Josea Malazarte. Samantala, maya-maya lamang po, no, ay makakasama po natin si Miss Judith Caringal, no, dahil syempre kanina mula dun sa archery competition, siya rin po ay magbabahagi sa atin ng iba pang resulta, no, mula sa jiu-jitsu and syempre I believe it's on the way na rin po sila, no, papunta dun sa magiging tennis competition kung saan sasabak, no, ang ating pambato na si Alex Ayala. Mamaya po yan. And eto, speaking of Alex Ayala, kahapon ang ganda nung naging panalo nitong si Alex Ayala, no, mula doon sa quarterfinals, no, ng women's singles, no, bilang top seed. Tinalo niya po kahapon isang pambato ng Chinese Taipei na si Joanna Garland, 7-5, 6-0 yung naitala nitong si Alex Ayala na panalo para umabante siya sa semifinals at makasiguro na ng at least bronze medal, no, for Team Philippines. So kung titingnan dun sa ranking, talaga namang mas lamang si Alex doon bilang world number 18, habang number 147 naman itong si Garland, no? Pero sa kabila noon, very proud si Alex, no, na makaharap itong si Garland, at talagang punong-puno rin ng ano, ng papuri, no, yung kanyang binitawan katapat itong kanyang nakaharap, no, na Taiwanese. So ito po, siguro panoorin or pakinggan din po natin yung naging resulta, no, or sabihin natin yung naging reaksyon ni Alex Ayala matapos yung kanyang naging panalo. Pero syempre bago yan, agad naman tayong pumunta muna sa Japan, kung saan nariyan po, narito po sa ating linya si Miss Judith Karingal. Ma'am Judith, ano ma'am yung latest?
3: Yes, thank you. Thank you very much, Ayang. Kadarating po lang dito sa tennis venue, Higashima Park Tennis Center, dito nga sa Nagoya City. 1 hour travel from Jiu-Jitsu. Hindi pa tapos yung laban sa center court. Men's singles semifinals pa lang yung nangyayari ngayon. Up to this, si Alex Ayala na ang maglalaro in her semis match laban dyan sa Chinese. But just a quick review, sinisilip po nilang kung ano yung mga developments dito sa ating Jiu-Jitsu. So far, ang nanalo kanina doon sa unang laban ay itong si Jolerin Ko, and i-confirm mo rin kung ngayon doon sa standing sa online, ano, kasi siya lang yung tanging nanalo kanina doon sa early round sa women's competition, dahil nga sa maagang na-eliminate yung ating pambato, ang world champion natin na si Kim Custodio. So maagang na maalam ang world champion na si Kim Custodio doon sa nasabing laban niya, and that's in the minus 48. Hindi natin inaasahan na maaga yung pagkatalo na malalasap hanggang sa extension period, doon na lang nakascore, parang golden score for UAE opponent nitong si Kim Custodio. Sayang sa unang pagkakataon pa naman ang kanyang Asian Games, na unsa meet agad yung kanyang intention to win the gold medal, and it was a sorry loss for Kim Custodio dito nga po sa 20th edition of the Asian Games. Pero sa 48 kilogram division, ang maaging nanalo ay si Jolerin Ko, na nanaig laban kay Kanama Tanaka Mika via submission. Full 50 points ang kanya nakaharap dyan, pero yun ay round of 32 pa lamang. Actually, yung kay Custodio ay sa round of 16, so she had a bye. Kaya lamang pagdating doon sa round of 16 ni Ko, natalo na siya sa taga-Kazakhstan, di Kazakh Kolombitova, won via advantage. Okay, pareho wala silang score, but yung via advantage siya nanalo. So talo na rin si Ko. So tinitingnan natin kung sa schedule, yung bang repassage para sa kanya ay nandiyan, kasi katulad ni Lim kanina, nanalo sa unang laban sa minus 69, and then nakapunta pa doon sa repassage, where in fact si Mark Alexander Lim ay may pag-asa na makakuha pa ng medal in this competition, dahil siya po ay lalabang para sa bronze medal match mamaya alas 3, okay, o halos 4 o'clock in the afternoon na dito sa Japan. Men's minus 69 kilograms, that's 15:45. Mag-aalas 4 ng hapon ang kalaban niya, isa ring Lim, pero taga Singapore, Noah Tian Ran Lim. So yun na lang ang may pag-asa natin sa medal match natin for the bronze. Kasi tinitingnan natin the rest ng mga schedule para sa women's 48 bronze medal match. Sandali, wala pang kalaban itong taga-Vietnam eh. And then sa gold medal match, meron na, wala pa rin, ano, Kolombiteva, Shebek. So, tingnan natin kung yung repassage ni Jolerin Ko ay lalaruin pa mamaya. So far, wala tayong nakikita sa schedule. Umalis na kasi tayo dun sa venue just to be here dito nga sa ating tennis competition. So, ilan ba itong mga fighters natin? Ito, 6 na mga fighters ng Jiu-Jitsu in 3 events, pero hindi nga po pinalad. And so far, dalawa lang ang ating hinihintay later this afternoon. So just a review kung ano nangyari kanilang umaga. Yung mga una nating pambato na lumaban as early as 8 in the morning, itong ating jiu-jitsu competition, sa isa pong nalaglag o na-eliminate, katulad yung sa minor 62 kilograms, round of 32, si Santino Luis Losoriaga, yung coach sa isang taga-Mongolia na si Batsuuri, 02. Ganun din, itong si Iman Baluyot, na-domina ng taga-Kuwait na si Askanani, at ganun din si Myron Miles Mangubat, na tinalo naman ni Ramon Dadiev ng Uzbekistan. Yung kay Lim, una siyang nanalo laban sa taga-Mongolia na si Troy Jumps, Subdendarova, via advantage, dahil parehong dito yung score nila. And then, pagdating noong kanyang second fight, ay natalo na siya, kaya siya na napunta doon sa repechage. Alam ko, because kung sino yung tumalo sa'yo, kung patuloy na mag-advance din to the latter round of the competition, ay ikaw ay mahihila din niya. The round of 16, si Lim ang tumalo sa kanya ay ang Vietnamese niya, si Dang Dinh Tung. Okay, kaya eventually naglaro pa siya sa repechage. Singaporean. Okay. Si Lim, natalo siya dun sa kanyang quarterfinals sa isang taga-Kazakhstan. Tama ba, Ayang? Yung nire-review ko.
4: Yes, ma'am. So, yes, ma'am.
3: O, talo siya dun sa Kazakhstan. Okay? Sa quarterfinals. So, nakadirect siya. Round of 32, round of 16. So, over Vietnam. And then, lost dito na sa taga-Kazakhstan. Kaya siya napunta doon sa repechage of his weight division. Kaya, with that, latter part na of the competition, quarterfinals na siya natalo. Kaya naman, nagkaroon siya ng chance for the repechage. At yun na nga, laban sa isang taga-Kirigistan ang kanyang nakalaban. But in that fight sa Kirigistan, okay, talo din si Lim via advantage. But eventually, kahit ganun, ang resulta ay siya ay aabot pa rin sa medal round of this competition. He is listed to play in the bronze medal match at against siya sa Singapore na si Lim Noah Tia Run. Kasi sino maglalaban sa 69 kilograms sa finals? Sa 69 kilograms sa finals, it's gonna be at Kazakhstan and itong taga UAE. Okay, but the bronze will be between Lim of the Philippines and Lim of Singapore. Anyway, so yan po yung development sa ating jiu-jitsu. Basta malungkot yung ating Team Philippines, hindi tayo makapaniwala yung ating world champion na si Kim Custodio ay matatalo pa agad sa first round of the competition. But knowing yung mga UAE bets natin, yung mga fighters from UAE, kaya nga most of the competition yung mga sa Abu Dhabi ginagawa, talagang very much ahead itong mga UAE fighters when it comes to jiu-jitsu. Where in fact kanina, halos 5 or 6 na mga UAE fighters ang kaagad na nanalo at umabante sa kanilang mga division or category in this competition. So talagang powerhouse ang kuponan ng United Arab Emirates. Now, ang pinaka-good news, kapilig ko nila na nai-anisyon natin ay yung unexpected medal by our archery. So pamagitan ay Amaya Pascuanco. Yes, the veteran Amaya Pascuanco, who has been in the sport for more than 2 decades, probably 3 decades since 1990s. Kailan natin si Amaya Pascuanco. Finally, isang napakataas na tinas sa isang quadrennial multi-sport games, which is the Asian Games, naka-silver. Kamutik na nga na maka-gold medal. At narinig niyo naman sa interview kung gaano siya excited pa rin, gaano pa rin kalakas yung energy niya, even after the setting for the silver medal. Because this is a history for Philippine archery. Ito na pinakataas na medal na natanggap natin, a silver medal in the competition. Dahil si Paul Martin de la Cruz na bronze lang ng 2014 Asian Games. So, nagbago kagad yung laro ni Amaya nung finals na eh. Simply because definitely yung malakas, biglang naging malakas yung hangin, tapos syempre iba na rin ang pulso ng ano eh, ng ganyan eh, kapag finals na. Sinikap naman niya, totoo nga actually yung ano, yung labanan na nila kanina nitong Indonesian eh, pero at the end, nakalusot yung sabihin natin yung huling mga tira o huling shot nitong Indonesian, pero si Amaya Paz na ano na bawasan siya ng 2, di siya nakapagsabay doon sa kanyang kalaban in that final step, yeah, the final 3 arrows of the match, dun lang nagkatalo. Dahil una, nagtabla sila 28, tapos even sa third end, medyo lumamang na si Amaya, tapos nagkaroon pa sila ng 29. Tapos yun na nga, pagdating nung, tabla pala sila hanggang third end, it's of course, doon sa final end, noon nakalamang na 29 yung Indonesian, and then 27 lamang itong si Amaya Paz. So, a simper still a simper, knowing na before the finals, ayan, si Amaya Paz, hindi siya nasa top 10 ng CD. Sanitan kay Amaya Paz, actually in the past, na nakaka-top 10 yan after the ranking round. Pero this time around, outside the top 10, she was number 28, sabi nga niya sa interview. So, kailangan dumaan siya sa butas ng karayom how to make it to the finals. Dahil ang una niya mga tinalo, tumalo siya ng Vietnamese, okay, at Chinese muna sa pamagitan ng shoot-off, okay? Yung shoot-off, isa lang, isang arrow lang yun. Kung sinong, kumbaga, magbe-blink, talo. So, tinalo niya yung Chinese.

4D silver medal. Itong si Nurisa Dian Asrifa. Napakasaya at nag-celebrate yung ating World Archery Philippines doon po sa malayong venue nila, isang park outside the Nagoya City. And hoping ayan na kung may pagkakataon later this afternoon ay makausap natin para mas maraming kwento itong si Amaya Pascuanco. And that ended the campaign for archery because all our best in other individual events, sa recurve, and of course in all team events, ay hindi na nga po nakausad pa sa final round. Bagat si Aya nakarating sa final round of individual for compound, hindi ito counted for the Olympics, only the gold medal of the mixed doubles in compound ang nakakuha ng slot sa Olympic Games. At yung mga magmedal, alam ko nilalaro pa ngayon or about to finish, yung mga individual gold medals ng compound, okay, recurve, I mean, yun lang ang makakakuha ng slot dito sa Olympic Games. Now, sa isa pang sport na ating sinusubaybayan sa pamagitan po ng ating pag-ugnayan sa iba-iba pa natin ng mga officials, katulad nitong sa softball. Yes, marami nagtatanong kung ano pa ang pag-asa ng ating Philippine softball team. According to Coach Ana Santiago, ang ating Philippine softball team ay pag-asa pa para sa medal. Kung sakali na tayo ay nananalo sa magiging huling game natin bukas, masculine situation tayo laban sa Hong Kong, China. Matapos po ang pagkatalo natin kanina sa koponan ng China. Okay, 7-0 or 0-7 doon sa kanilang ika-anim na laro. Kasi 2-3 tayo or 3-2 going into 2-base game. Natalo tayo sa so 3-3 na yan. Natalo tayo sa Japan, sa Chinese. Natalo tayo sa Japan, sa Chinese Taipei, and of course sa China. Top 2-1 over Thailand, Korea, and Singapore. So tomorrow, laban tayo sa Hong Kong, China. Kapag tinalo natin ng Hong Kong, China, tayo ang lalaban sa Chinese Taipei again, against Chinese Taipei for a medal, for a bronze medal in softball competition. Sa lahat ng mga naging kampanya natin sa Asian Games, ayan, hindi pa tayo nakakuha ng bronze. Munti ka na noong 2018, mahalaga yun dahil pwede umabante sa Tokyo Olympic Games, pero hindi natin nakuha. Ganun din noong 2023, muntik na rin din sa ating bronze medal match. So this time around, ang gusto nila naging makabawi at makabalik sa bronze medal match. Yun na lang, another tall order for our team versus the team of Chinese Taipei na una nang tumalo sa kanila. Okay, so hinintay natin pa rin ang pagtatapos ng laban dito sa center court. Mainit ang panahon ngayon, Ayang. Mainit, pero nakita natin doon sa entrance pa lang itong venue na ito. Marami na nakalinya at marami na talagang papasok dito para manood yung pinakilintay na semi-final match, and that's in women's singles. Alex Ayala, the lone standing Filipino netter because of the losses in the doubles, women's doubles, kaya lahat ng attention ngayon ay kay Alex Ayala nakatuon. Si Coach Dennis D, pinapanood ito yung ongoing na match na kay 16, maybe, kasi for the sake of the physical points naman. Siguro nag-relax lang just in time para dun kay Alex. Kasi si Coach Dennis Di ang maaalala kay Alex. Though Alex ay may personal coach from the Rafa Nadal Academy ng si Coach Sandro yung kasama niya sa WTA. So, this match ay mag-uusad kay Alex sa final. And then mag-uusad din sa kanya a step away from grabbing an Olympic berth. Kaya talagang doble ang goal in the semi-final match of Alex Ayala. Again, Wang. Marami kasi Wang na Chinese. Kung uri natin research, the Wang Tihu beat Alex at the ASBC. Okay, in 3 sets. Okay, and then Alex beat her sa Italian Open. Pero, meron ding isang Wang na hindi pa nakakaharap ni Alex. So, naguluhan tuloy tayo doon. Ang sabi ng ating mga tinanong ng taga-tennis ay ang komparado din ay the one who has yet to meet Alex Ayala. Dahil kaparehong name ni isa na nakaharap niya doon sa WTA competition. But whoever it is, hindi na matagay yung record na yun. Because yung mismo araw na ito, kung sino yung kaharap niya, and of course, a win in this match will be the story, di ba? Making it to the final, and then trying to give the Philippines the gold medal, and of course, trying to get
or earn the very first

0: We go to Sepak Takraw. The Philippines bowed out of Sepak Takraw's women's quadrant competition after failing to secure a spot in the semifinals at the 28th Asian Games. Hurt, Makiling, Christine Lapsit, Marian Lopez, Rachel Palomar, Nieva Salon, and Rhea May de la Cruz opened their campaign with a 2-1 victory over India before suffering back-to-back 0-2 defeats to Thailand and Vietnam. Even if Thailand loses to India in its final match at the group stage, the Thais will remain in second place and advance to the semifinals, ending the Philippines' hopes of advancing. The result also marks the end of the Philippines' Sepak Takraw campaign in Nagoya. The team finished with a silver in the women's double and a bronze in men's regu. Philippine Standard Time, it's 3:34 ng hapon. Una, bukso pa lang po ng sports balita yan sa Sports Radio at magkabay ko kung makalipas ang ilang paalala.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ayun na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Five minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Kayo po yung nakikinig Sports Radio 918. Your institution, Philippine Sports Broadcast. Ito ang Sports Radio Magazine. Kasama niyo po Jess Laid ngayong hapong ito. Araw ng Webes, unang araw ng Oktubre. Going into the last 4 days ng ating coverage for the Asian Games.
8: Whenever I see girls and boys selling lanterns on...
7: Uy, malapit na. Ready na ba kayo sa mga regalo niyo para sa ating mga kasamaan sa Master Control? Magbibigay ka ng hamon, team! Bawat isa sa mga nasa Master Control, bibigyan mo ng hamon. Grabe ka naman. So, pakilista nyo na, Rodson. May hamon kayo mula kay Timothy Tapales pagdating ng Pasko. Hamon yan, ha? Hindi hamon yan. Matinding hamon kasi yung kinakaharap ng ating mga athletes, no? Tuloy-tuloy yung kanilang campaign sa Asian Games. Siyempre, marami pa rin tayong hinahangad na makuha, ma-achieve dyan. Ongoing nga yung match in the semifinals nitong si Alex Ayala, looking to get the gold medal, no, for this Asian Games. And sabi nga nila, marami nakasalali for this matchup dahil pagkakataon din ito to enter directly sa Olympics sa 2028. So it's a very crucial na semifinals and syempre finals na rin eventually. Kaya naman samahan niyo po ako as we discuss itong kay Alex and iba pang mga resulta ng ating mga atleta dito lang sa Asian Games sa special coverage nito ng Sports Radio Magazine for your Asian Games. Kasama syempre natin dyan si Miss Judith Caringal, who is in Japan covering itong mga events nito as part of the POC Media, sa tulong din syempre ng ating Philippine Sports Commission. Pwedeng-pwede nyo po kaming sundan, 918 kHz sa inyong mga talapitan. Available din kami sa Facebook at Sports Radio 918. Follow nyo na rin kami sa X at Sports Radio 918. And syempre, pwedeng-pwede rin kami sa YouTube at Sports Radio 918 para yung mga interviews, binabahagi din natin dyan. So, kahit saan, ay pwedeng-pwede nyo kaming mapakinggan. And speaking of kahit saan, kung medyo busy kayo, hindi kayo makapag cellphone ng husto, pwede naman, just download the PBS Receiver app. Available sa App Store at Google Play Store ang ating PBS Receiver app. And hanapin nyo lang yung logo ng ating Sports Radio 918. Mapapakinggan nyo na kami mas malinaw dyan sa Sports Radio sa PBS Receiver app. 1-1 na po, no? Tag-iisang set. So, very crucial. Third set, tiebreaker. Go Alex Ayala. Na medyo palaban talaga itong si Wang Siyu. Current world number 85. With the highest ranking. Tama ba? World number 49. Veteran. A veteran against dito sa, masasabi natin eh, kahit medyo matagal na naman si Alex, but up and coming sa kanyang ranking. Anyways, let's go to other news. Habang, paano nga ba nakapasok si Alex? Sa mga nagtatanong, eh, tinali niya po si Joanna Garland, 7-5-6 love, sa kanilang naging quarterfinals match kahapon and assured herself of a bronze medal. Pero sabi nga ni Alex sa nagtanong sa kanya, she's aiming for the gold. Wala naman yatang athlete na hindi nag-aim for the gold. Lagi at lagi. Sadly, no, yung ating doubles, women's doubles campaign, medyo umuwi na po ng maaga. Natapos kagad yung kanilang campaign as yung ating doubles team booted out in the second round. Si Alex Ayala and Shaira Rivera sa match nila kagabi. And bigo po kay na Jiang Xinyu and Yang Zhao Xuan, 5-7-2-6. And just an hour after Ayala secured yung kanyang semifinal spot. Medyo napauwi sila doon. And before that, Tenny Madis and Steffi Aludo also bowed out sa women's doubles after they failed against Chinese Taipei's Hao Ching Chan and Fang Xin Wei, 3-6-1-6 ang naging score. Sa mixed doubles, si Francis Casey Alcantar naman and si Shaira Rivera suffered a 4-6-4-6 loss kanina to Japan's Shuko Aoyama and Yusuke Kusuhara that stretched until 1 a.m. sa Nagoya. Gabing-gabi na yung game. And isa sa mga naka-apekto talaga yung sunod-sunod na matches, no, for this. With the loss, Alcantara failed to replicate yung kanyang bronze medal performance sa Hangzhou Games kung saan nakapartner niya si Alex Ayala 3 years ago. Speaking of Alex, siya po ay pinangalanan ng Time Magazine as a part of the Time 100 Next 2026 list, recognizing her as one of the world's rising influential figures ang world number 18 na Filipina was included alongside notable young athletes katulad ni na Olivia Miles sa women's basketball, Arch Manning sa American football, Folarin Balogun and Naomi Girma sa football, Vaibhav Suryavanshi sa cricket at Tyrese Maxey sa men's basketball. Ayala's recognition was made even more notable by a tribute from 22-time Grand Slam champion Rafael Nadal. The Filipino tennis star previously attended and trained at the Rafa Nadal Academy in Mallorca sa Spain. In the short piece, Nadal called the meeting Ayala early in her career and praised her development as a player. He also noted that Ayala was the last player he faced on court after ending his professional career.

medyo kailangang humabol. Malaki-laki ang hahabulin ni Alex Ayala. Nakakuha na ng full momentum itong si Wang Sinyo in their match.

nalingat lang tayo ng konti, parang match point na 'yung nakikita natin sa ano, sa ating screen na. And with that, ay official na si itong ating pambato na si Alex Ayala po, no, will settle for the bronze medal dito sa Asian Games. Again, na upset against Si Wang of China. 6-3, 3-6, 2-6 ang naging final score. Siguro, syempre, abangan natin yung full report, ano yung mga observations din ng ating kasamahan dyan. At Ma'am Judith Caringal is right now

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: 5:30 na po ang ating oras. We are back here sa post-game sa Sports Radio 918. Kahapon po, no, sa naging pagkatalo ng Cebol MLBB in the quarterfinals against Indonesia, ay nagtapos ang laban ng Team Pilipinas sa esports competition itong 20th Asian Games. And personally, malaki yung panghihinayang ko rito kasi alam ko ang kalidad ng mga players na to. I really believe they could win the gold medal. It was their tournament to lose, pero hindi naman totally na zero ang esports teams natin dito kasi meron pa rin nakamedal. Yung Pokemon Unite team nang una nagka-problema pa sa dulo, nagko-problema sa umpisa, pero nakakuha pa ng medal sa dulo, ano, parang medyo ironic dahil yung MLBB walang problema sa umpisa eh. 2-0, naka-savage pa nga si Carl Tizzy, di ba? Naka-savage pa, but hindi sila umusad at least hanggang semifinals. Pero itong Pokemon Unite team, they had some problems with their uniforms sa kanilang opening game. Pero in the end, sila pa yung may podium finish. So, pakinggan natin yung naging panayam ng Sports Radio 918 kay Coach Bertie Camp ng ating Pokemon Unite team sa 20th Asian Games.
4: Head coach ng Cebol Pokemon Unite team, walang iba kundi si Coach Albert Bertie Camp. And hi, Coach! Kamusta ka ngayon?
5: Good morning!
4: Ayan. How's the feeling ngayon sa team?
5: Grabe. Alam nyo, itong sports radio, they always interview us during our journey. Even sa commercial tournaments ng Pokemon Unite. And alam nila na yearly, may mga ups and downs kami sa tournaments. Pero ngayon sa Asian Games, iba pala yung feeling. Alam mo yung nakakakilabot pala siya. Nung na-secure namin yung bronze, alam mo yun eh, kinikwento ko yun sa inyo na parang, uy, ano kami, ganun yung feeling eh, na parang, okay, masaya kami, andito na kami, na podium na kami sa commercial tournament. Pero dito, pag after namin na-secure yung bronze, the feeling is the same. Pero nung ceremony na, nakakakilabot. As in, tinataas yung bandera mo nung tinawag kayo, bandera ng Pilipinas. Sobrang, hindi ko ma-explain yung feeling, pero pinaka the best word is sobrang nakakakilabot talaga.
4: Kaya nga, Coach, yung nakita namin is, yun na nga, secured na kayo last time, no, at least bronze medal. So kahit anong mangyari is may bronze na talaga kayo.
5: May bronze na talaga. Mm-hmm.
4: But ano yung gusto mong i-describe dito sa team's overall performance nyo dito sa 2026 Asian Games?
5: Actually, my team's performance sa Asian Games is way better than the World Championship during August. And imagine, since group stage up until quarterfinals, we're undefeated. And then, dito lang tayo sa, sa semis tayo, kinulang, kinapos. Pero I'm really, really happy kasi sa Asian Games kasi, it's very different dun sa commercial, the Pokemon World Championship and Pokemon Asia Championship League na kung saan ako nilalagay as a coach. So, dito naririnig ko lahat, like the communications and also the decision making of the players. And nung pinapakinggan ko sila, kasi alam naman nila yan na, alam na mga nasa MOBA esports, professional esports senior na parang naririnig mo rin naman during the practices, during the scrims, yung paano sila mag-communicate, paano sila mag-decision. Pero during this time, parang, alam mo, nag-ultra instinct sila. Sa, alam mo, kay San Goku, nag-ultra instinct sila na parang, hindi ko narinig masyado si Dylan na mag-decision-making, pero grabe, si Dylan, yung decision-making niya, really, really on point. Sila Sinquan, KYY, and lalo na si Miva. Si Miva, kasi what we work on Miva since he's new is, of course, his communication with the team and his, paano niya ibabalance yung mind niya kasi of course baka kinakabahan pero dito siya yung nagkakalma sa utak ng mga ibang players and also ewan ko marang nagkaroon natin ng kapangyarihan sa RBX dito na pipredict niya lahat narinig ko talaga pipredict niya lahat ng mga gagawin ng kalaban from group stage to quarterfinals and it was really really on point so sobrang masaya ako kasi hindi ko naman ikakaila, of course, during the World Championship and Asia Championship League, may mga palyado talaga, di ba? Pero this time, grabe, parang, ewan ko, magkaroon ng kapangyarihan yung mga players ko. Sobrang masaya ako na sa nangyari talaga.
4: Nagulat nga kami talaga kasi biglang pagtapos yun ng group stage, nabawi nyo yung DNS.
5: Yeah!
4: Yung DNS. Gusto namin malaman, coach, kasi nagulat kami, ninantay namin talaga yon na kung ano yung result nyo versus sa Kazakhstan. Tapos nung nalaman namin na bakit na DNS? Bakit? Ano yung parang mismong nangyari? Tapos na nag-release ng statement nga yung Cebol na may uniform related for feature.
5: Yeah.
4: Ano ba yung, kung pwedeng malaman, anong meron ba doon sa uniform?
5: Alam mo yung online, chronically online ka ba? Alam mo yung 1, 2, 3, kanya-kanya na. Alam mo yun? And then actually, it's also really my fault. It's not the player's fault and hindi rin fault ng Cebol yun. It's all me kasi it's my first time in Asian Games. Sa mga pagtatawanan ako, pasensya na po. Sorry, napatawarin yun na ako. Hindi ko pinansin eh. Yung when it comes to the uniform kasi nga nasanay ako sa commercial team I mean as a sa mga Pokemon World Championship na kahit ang shooting yung go na so dito eh talagang mahigpit as in sobrang higpit bawal cellphone bawal kwintas bawal relo bawal kung ano man nakasabit sa'yo bawal talaga siya so hindi ko yun pinansin kasi based sa experience namin alam niyo yan sa sports radio na yung mga technical issues namin before, right? Nakikwento ko sa inyo before. So, doon ako nag-focus and also mga rules when it comes to the gameplay, doon ako nakafocus na basa na over

0: pero natapos yung roll call is were considered as late. And Japan yun, hindi yun Filipino time, walang ganun sa kanila, di ba? So, yun. And because of that, nagkaroon na ng parang general rule na nilabas sila na 1 hour before the call time, dapat nandun ka na sa waiting area. So, sinunod na namin yun, nagdire-diretso na kami. And, ayun, kasalanan ko din naman talaga. Like, nag-apologize na ako sa mga players, and ngayon, nag-apologize ako to the public because of my decision for that uniform.
1: Pero at least, no, coach, is nabawi nyo yung games nyo doon, yes. Tapos umabot pa kayong quarters, and after nun, nasa semis na kayo. So, yeah. Yun yung maganda na naging resulta, even after all that na nangyari sa team nga, no? But eto nga, no, pagdating na sa semis, looking back nga doon sa game 1, coach, leading kayo noon. So, then, kumabak. Ano ba nasa isip nyo nun? Ano ba, like, nangyari?
0: Actually, ang target namin, our plan, actually, when it comes to the draft, let's start sa drafting, match kami sa drafting. Mm-hmm. So, nilabanan nila kami ng high damager, nilabanan namin sila ng DPS kasi kami, because yun yung pinili namin kasi nahihirapan silang lumapit sa amin and wala silang sa game 1, wala silang long range at attacker. So, may upper hand talaga kami. It's just that hindi namin mapatay yung Urshifu. Yun yung gusto namin mawala kasi pag nawala na yung Sharina, namatay na siya, yung Urshifu na lang. Kaso nga lang, nakapag-heal yung Urshifu. And once na mawala din kasi yung Urshifu, isang last hit na lang talaga, hindi siya tinamaan. Kaya na namin manalo dun. Yun lang yung naging effect sa amin na kaya kami natalo dun. And then, yun yung nangyari. As in, kaya namin, almost there. Pero ganun talaga sa esports, di ba? May mga pangyayaring ganun na
1: yes.
0: May swerte sa kalaban.
1: So after nga noon, 'di ba, is sayang na sayang din talaga yung sayangan din ako kahit ako noon nanonood ako doon sa laban ninyo. Pero noon pagdating sa game 2, talaga bang ano 'yun na sila talaga yung parang leading talaga doon sa game. Naisipan niyo na comeback.
0: Oo. Yung sa game 2, sa game kasi kahit leading ka, as long as hindi pa natin 2 minutes, malaki pa yung chance mo manalo.
1: Mm-mm.
0: Yung sa game 2, actually, it was also mentioned to me by the Indonesian team during the night na ni-risk talaga nila. And like what I said also, na yung ginawa nila sa game 2 during the Kyogre fight is really risky. They can really lose that game to us. So ginawa nila na pag-flip. Flip means na parang alam nila, we're the upper hand kahit lamang sila sa score nung na-dunk nila. So, what they did is they really flipped the game. Kasi hindi sila mananalo sa amin when it comes to the damaging. Alam nila yan. So, that's what they did. And sinabi naman nila sa akin na parang let's took the risk. So, yun, nag-risk both teams na nung nag-start na Indonesia. Nag-risk na rin kami. Yun lang, kulang pala kami, nakulangan kami ng piso na lang sa amin na yun. Kaso nga lang nakapag-skill yung Umbreon. And then, kuha nila yung last hit. So, dun kami natalo. Pero, alam naman Pokemon Unite players yan na what the Indonesian team did is really risky. 80% they can lose that team.
1: So, ganun pala talaga yung laban nyo pagdating dito sa Indonesia. Pero despite all that, no, ano yung kahit man na natalo kayo dito sa Indonesia, ano yung na-feel ng team after all that battle?
0: Doon una nung natalo na kami sa Indonesia, actually, syempre malungkot kami lahat. Kahit ako malungkot ako backstage. Excuse me. Yeah, malungkot ako on backstage. Malungkot din yung players. It really happened sa lahat ng esports team na yandong ka na eh, di ba? Semis na to, sayang. Pero after that, nung na-realize namin na bronze medalist naman kami. And kasama kami sa mga magpo-podium.
1: Mm-hmm.
0: Doon na

0: minabuhayan, and all of the messages or all of the moral message by Boss Ja, by Boss Ral, na na-i-uplift kami, totoo talaga lahat na ganito, kayo yung first medalist, okay, mapaghinaan, magpo-podium kayo, itataas natin ang bandera ng Pilipinas during the ceremony. Masaya na yan. Malaking karangalan na yan para sa bansang Pilipinas.
1: Actually, kami din dito, masaya-masaya din na nakapag-podium din
0: dito
1: sa Asian Games. At syempre, dahil kayo yung first actually na nakasecure ng medal dito sa esports dito sa Asian Games, no? So, yung achievement na to, ano yung ibig sabihin na lang neto para sa'yo, Coach?
0: Uy, para sa akin talaga, to be honest, this is all for the kids or those na naglalaro ng hindi mainstream game, na you can also be at par or maging ka-level ng mga naglalaro from the mainstream games. Give the other games a chance. And also to the parents, na syempre, di ba may mga parents pa rin na parang di naman sa against, pero syempre they want to i-discipline yung mga anak nila when it comes to the screen time, di ba? Huwag mo pabayaan yung pag-aaral. Pero this is also a proof na if you can just support your children, na basta may discipline pa rin, na may mga players tayo like Niva, Lance is graduating right now. Niva just graduated the college to, ha. So basta may discipline lang na para maabot yung pangarap, bigyan natin ng chance yung mga anak natin. Kasi dito sa esports, I believe you guys also are aware na dito kami, ang training namin dito is mind. Sobrang nakakatulong when it comes to anger management, critical decision making sa buhay. Sobrang nakakatulong siya. So, yun lang ang aking talagang parang gusto ko sana, as this is as a not really a wake up call, but somehow it's a wake up call na, you know, na makaabot mo yung pangarap mo kahit hindi ka nasa mainstream game. And also, if nag-aaral ka, as long as you have a good discipline and balance sa schools, sa work, sa paglalaro mo, kasi ako, I have day job, diba? And this is my sideline, maabot mo rin naman siya. Huwag mo lang talaga, alamin mo lang talaga yung priority mo. And yun nga, overall, give the other games a chance para maabot mo pa rin ang pangarap mo.
1: Yan, makinig kayo kay Coach Bertie. Tama yung sinabi lahat ni Coach. Kasi nga, di ba, kahit anumang klaseng laro yan, kahit di mainstream, yeah, is talagang...
0: imagine mo, 11 years old, diba? Puyo-puyo.
1: Oh, yes, yun, isa
0: medalist,
1: pa yun.
0: Diba? Oh.
1: Na-shock
0: din kami. Support ng parents talaga, malaking bagay yan. Support ng parents, lalo na sila Dylan, sila Lance, si Kim, si KYY, yung mga parents niya nang message sa akin. Noong mga bago-bago pa lang kami, syempre doubting pa rin sila, which is I understand na, diba? Okay man to eh, bakit may ganito? Bakit ka umaabot sa Amerika? Bakit ka umaabot sa Japan? Bakit ka kumikita ng gantong kalaking pera? Okay man to eh, ano meron? Parang, you just need to understand and support. Then, everything will follow. Just like what the parents of my players did to my players. And ngayon, you know, bronze medalist na may karangalan sa bansa and forever in the history.
1: Yan, tama. So, napakaganda na sinabi mo, Coach Bertie. But final, ano na lang, no? Message na lang dito na if we put aside nga so yung mga results na yan, but yun nga, what do you want people to remember about the Cebol Pokemon Unite team and what they accomplished at the Asian Games?
0: Yeah, actually, the accomplishment for Asian Games for my team is really very lifetime or life changing na sa kanila. And yun nga, this accomplishment in history of the Philippines when it comes to the Asian Games. And iba din talaga yung experience niya para sa amin, kasi bansang Pilipinas na hawak namin dito. It's not just the Team Nemesis anymore. It's not just us anymore. It's the Philippines. Alam mo yung Ganito pala yung feeling ng mga lumalaban sa Miss Universe. Alam mo yun?
1: Yes.
0: Ganun pala siya. Ganun yung feeling niya. And that medal, and this medal is yan. Really a proof na talagang if you have a heart on what you do, you can have this medal. The players have the heart sa ginagawa nila. Talagang nagbunga siya. Bronze man siya, pero it's still a medal and it's still a karangalan for the country. So, mabuhay lahat ng nasa esports community. Sobrang salamat sa lahat ng sumusuporta, especially sa mga nasa community, nasa esports community, and also to kayo, to the sports radio, and every year, or every laban namin, nandiyan kayo para sa amin.
1: Ayan. Kaya congratulations sa inyo, Coach. So, we're so happy, no? And we wish you well sa mga susunod nyo pang laban.
0: Yes, the AOS Crown. Yes, ayan. Sa December.
1: Ayan, yeah, sa December, meron. Abangan natin yan. At yun nga. And sa team mo rin, Coach, yan nga. Salamat din sa team mo kasi sila talaga isa sa mga nagpabuhay dito sa Pokemon Unite, yes, na mga labanan. And kaya next maraming time, salamat. Coach. Yes. Kung may gusto ko pa i-shoutout, Coach, you can
0: yes.
1: go.
0: Shout out to my players. Tulog ba sila? Ginigising ko sila para sumama sa akin sa interview. Pero nagpapahinga sila kasi wala rin kaming pahinga doon sa Nagoya. Mm-hmm. Dire-diretso kami doon. They are very strict. Mahirap hawakan ng cellphone. And mahirap, alam mo yun, magtambay-tambay somewhere. Mm-hmm. And pinagpahinga ko sila today. And to all the community, I mean, the Pokemon community and the Pokemon Unite community na sumusuporta sa amin since day one, maraming salamat sa inyo. To the parents of my players, to the partners of my players, maraming salamat din sa inyo sa pag-intindi, pag mga binibigyan ko ng schedule sa mga players na nakakasagabal na sa family time, sa love time ng mga partners ninyo. Salamat sa pag-intindi noon. And to all the people who supported us na hindi namin kilala, maraming salamat sa inyo na hindi namin nakalain na ganyan kalaki na pala yung sumusuporta sa amin during our quarterfinals to semifinals fight. We are not really aware. Pag after pa ng awarding ceremony namin, nalaman na trending na pala kami, ang dami nagsasabi sa akin na ang taas daw ng views nila, ni-stream nila yung game namin. Maraming salamat sa inyo. May mga bashers man tayo dahil bronze lang ang naiuwi, pero bronze is still bronze. Iba yes. ang experience mm-hmm. kapag ikaw na ang lumalaban para sa bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyo talaga. Walang katapusang pasasalamat. Next year, uuwi kami ng gold. Hindi alam ng sports radio yan na patuloy kami, na pataas kami. Alam ng sports radio yung journey namin na pataas ang aming ano namin, yes. ang achievements namin. So, tutuloy namin yan. Lalaktawan natin ng silver, mag-gold tayo next year.
1: Ayan. Abangan nyo. Siyempre yan, sila Coach George at Pokemon Unite Team. So, maraming salamat, Coach. At we hope
0: maraming
1: to see
0: salamat
1: you
0: din.
1: Sa next. Yes.
0: Ayan.
1: Thank
0: Kamtat
1: you.
0: Nyo lang, alam nyo. Oo, ako dyan.
1: Ayan. Thank you, Coach.
0: Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Bye.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
3: That was Coach Albert Camp ng Cebol Pokemon Unite bronze medalists in the 20th Asian Games. Isa sa dalawang bronze medals ng ating esports team. Nakakuha rin ng bronze sa Honor of Kings. At isa sa 14 na bronze medals ng Pilipinas dito sa 20th Asian Games. Now, bukas, ito na, 12:45 ng tanghali. Ano man ang ginagawa mo niyan, maliban na lang siguro kung nagmamaneho ka, huwag kang titigil. Okay? Pero 12:45 po bukas ng tanghali. Carlo Paalam will fight for the gold. Laban kay Rui Yamaguchi ng Japan. gold medal bout ng men's 55 kilogram division sa boxing. Kahapon dumaan sa butas ng karayom si Carlo Paalam against Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan, and I'd like to believe yun na yung toughest test niya ano dito sa 20th Asian Games, pero syempre hindi mo pa rin masabing sigurado na yung ano yung gold, kasi hindi naman makakaabot ng championship round etong Yamaguchi ng Japan kundi yan magaling, di ba? But we are rooting, we are praying, we are hoping that Carlo Paalam will win his first Asian Games gold medal, at matatapos niya yung 16-year gold medal drought ng Pilipinas sa Asian Games boxing. Maganda yung pinunto ni ano ni ABA President Marcos Manalo sa interview sa kanya after nung naging panalo ni Carlo Paalam kahapon. Ano. Sabi niya, for the most part, Carlo Paalam played as the counterpuncher, and yung role na yun, bagay na bagay kay Carlo Paalam yun. Ano? It's one of his strengths. And he can also adjust kung anumang klaseng boksingero yung kalaban niya. And in the final bukas, that's going to be key para kay Carlo Paalam. Play to his strengths and let yung kalaban niya ang mag-adjust sa kanya. Ano, yun yung sinabi ni Sir Marcos Manalo. And tingin ko yun din yung dapat niyang gawin. Ano, let his opponent adjust. And by kung mangyari yun, kumbaga mas malaki yung chance na makuha niya yung panalo. So 12:45 PM po bukas, alas 12:45 ng tanghali. It's Carlo Paalam versus Rui Yamaguchi for the gold medals men's 55 kilograms in boxing. 5:57 ang atin pong oras. That's it for postgame ngayong araw na to ng Webes. Susunod na po, Sports 918 with Ria Arevalo. Hanggang sa susunod po nating pagkukwentuhan dito sa postgame. Ako po si John Bogol. Good evening sa inyong lahat.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
4: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
2: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
2: Dito sa Sports Radio 918.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination, where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang packed silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Headlines ngayon.
3: Philippine Standard Time, it's 6:01 in the evening. The Commission on Elections, or COMELEC, is hoping that an anti-dynasty law could be passed before the end of 2026. COMELEC Chairperson George Garcia expressed his support to the proposed measure. Among the provisions that COMELEC wanted clarified are whether the prohibition will cover national or local positions, include appointed officials, and whether it will include party list groups. Earlier, the Dapat Isalang Coalition launched its online platform for its signature campaign to enact a genuine anti-political dynasty law. In Central Luzon, the Department of Agriculture and the National Food Authority are preparing for the possible impact of El Nino as farmers continue to lament the high cost of production due to high oil prices and the coming dry months. Farmers in Baliwag, Bulacan are drying their palay to make the most of the sunny weather and sell their palay for a high price. Meanwhile, the two agencies inspected the storage facilities in Tarlac to ensure that there are enough rice supplies ahead of El Nino. There are around 60 warehouses across the country, and the NFA has a 7-day buffer stock that is equivalent to 276,000 metric tons, or around 5.5 million bags nationwide. In news overseas, a Fly Dubai flight reached Israel safely on Wednesday after passengers and crew foiled a co-pilot's attempt to crash the aircraft. Israeli officials said a struggle began when he stabbed the pilot and sent the jet plunging nearly 14,000 feet in less than 30 seconds. Passengers and crew entered the cockpit, overpowered the co-pilot, and enabled a second pair of Fly Dubai pilots who were aboard the flight to land the jet safely in Tabuk, Saudi Arabia. More than 10 hours later, the passengers arrived at Tel Aviv's Ben Gurion Airport aboard a Fly Dubai replacement aircraft, with several describing the episode as a miracle and recounting a frantic struggle to prevent a catastrophe. That is our top of the hour news. It's now 6:03 in the evening.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
11: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
10: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless chemise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
11: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
10: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
11: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
12: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
13: Miss Philippines!
11: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
10: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
11: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
10: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-inlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
16: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
16: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
16: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
16: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: Mas pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo! Publico Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
19: Colab. Radyo Magazine.
18: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
20: Ang taginting ng FM.
18: At lakas ng AM.
20: Sa iisang himpila.
18: Pinagsanib na puwersa.
20: Para sa mas malawak.
18: Mas maraming mararating.
20: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
18: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
19: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
21: Trending issue. Na pinag-uusapan.
22: World News in 5.
23: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
24: Di papahuli
25: sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
27: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
28: Sports Radio 918.
29: Radyo Magazine 1278.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
32: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: Radyo Pilipinas World Service.
36: Sports Radio.
37: Radyo Magazine.
38: Serbisyo Publiko.
39: The AM and FM Collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas.
43: And Capital 104.3 Collab.
44: Collab.
45: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
46: Nagalit sa internet ang fake news.
47: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
48: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
49: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
50: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
51: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
52: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
53: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
53: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
1: I love it when you call me Senorita.
2: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
0: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
3: Pauso.
0: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
52: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Sports 918, always ready, always 100%.
14: Analysis and updates you will never miss out.
13: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
14: Kanilang strengths and assets.
13: Pag-uusapan yan.
14: Kasama si Ria Arevalo.
13: Let's go team!
14: Sports 918.
15: 17 minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi. Magandang Webes ng gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. At tayo po ay sumasa inyo ng live mula po dito sa aming studio sa Quezon City ngayong araw po ng Webes, unang araw sa buwan ng Oktubre, taong 2026. Okay, patuloy ang ating pagsubaybay sa kampanya ng Team Philippines sa nagaganap na 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At ngayong araw pong ito, ang ating bansa ay nakasungkit ng silver medal courtesy of Amaya Kowanko sa archery. Silver medal sa larangan naman po ng Pumsei ng sport na taekwondo, courtesy of Juliana Candelaria. And bronze medals, dalawa, courtesy of our taekwondo jean sa Pumsei din, si Jeyus Gabriel Yape, and ang ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala sa women's singles tennis competition. So, babalikan natin yung kanilang mga naging performances para nga po ihatid ang mga medalyang ito sa ating bansa ngayong araw pong ito ng Webes. And, of course, ang iba pa mga kampanya ng ating mga atleta sa iba't ibang mga sports like sa beach volleyball. Naku, sayang, natalo ang tambalang propa. Sina Sofia Pagara and Kylen Prohelia, tinalo po sila ng Thailand. Kaya't they were relegated to the bronze medal match ng women's beach volleyball. And other developments, nagsimula na po ngayong araw na ito. Ang mga labang sa jiu-jitsu, I think sa judo also started. And then rugby sevens, no, nagsimula na rin po. So, nagpapatuloy naman mga aksyon sa golf, softball, sa paddle, and other sports pa. No, marami pa tayong mga aabangan sa kampanya ng Team Philippines para sa nagaganap na 20th Asian Games.
17: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
18: The 20th Asian Games.
17: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
15: Sa mga oras pong ito, kasalukuyang nagaganap yung laban ng Alas Pilipinas Men. Sa classification matches na lamang po ito ng men's indoor volleyball competition. So, ihatid din natin yung developments, no? Bagamat out of contention na nga po yung Alas Pilipinas Men, nagpapatuloy ang kanilang partisipasyon dito sa 20th Asian Games sa kanilang pagsalang kontra, sino ba yung kalaban nila? Indonesia. Okay. Southeast Asian rival natin to, Indonesia, para po sa classification round nitong men's indoor volleyball. Naku, wala pa palang na ipapanalo ang Alas Pilipinas Men after 3 games sa preliminary round. At nice po nila na mahigitan yung kanilang 13th place finish nung nakaraang edisyon sa Hangzhou, China. So hopefully makamit ng Alas Men ang panalo para po makausad sila dun sa next battle, no, where naghihintay ang winner ng labanan between Uzbekistan and Vietnam. So yan, quick update lang. Nasa first set pa yung match between Philippines and Indonesia sa men's volleyball po ito. Okay? Pero ito na, dumako muna tayo syempre dun sa pag-recap natin sa mga naging effort ng ating mga atleta, ang ating mga medalists ngayong araw pong ito, buena manong araw sa buwan ng Oktubre, no? Kanina nga pong umaga ay sinimulan ni Amaya Pascuanco ang paghakot ng Pilipinas na medalya ngayong araw pong ito ng kanyang masungkit ang silver medal. Ito na ang best finish, no, ng isang Filipino archer dito sa Asian Games. Ang national team veteran ay natalo po sa kamay ng Indonesia si Nurisa Dian Ashirafa sa score na 139-137. So two points lang yung difference, no, dito po sa naging gold medal match nila sa women's compound individual event, no. Pero prior to that, napakagandang performance ginawa nitong si Amaya Kuangko nang tinalo niya ang matinik na pambato ng Korea. Alam niyo mga Koreans, magagaling sa archery yan. Tinalo niya si Jung Yoon Park ng Korea 142-141 dun sa semifinals. So very dramatic yung, of course, yung pag-usad nitong si Kuangko sa finals because she defeated ito nga pong Korean na rival niya. And before that, tinalo rin po nitong si Amaya Pascuanco ang second seed from Iran, si Bita Asheg Sadeh Oskuey ng Iran nga po, no, 146-135. Naku, matagal nang huling nakasungkit ng medalya ang Philippine archery dito sa Quadrennial Games noong 2014 sa Incheon, Korea, nang nakamit po ni Paul Marton de la Cruz yung bronze medal sa men's individual compound. So, talaga namang ginulat tayo nitong naging performance ni Amaya Kuangko, no? Kasi hindi nababanggit ang archery sa mga, di ba, mga sport na inaasahan magdala ng medalya. Yun naman ang maganda, di ba? They let their performance do the talking. Ika nga, at ito, silver medal ang nakamit ni Pascuanco na sa Southeast Asian Games, di ba? Multi-gold medalist na itong si Amaya. And very happy tayo for her. So ito po, ihatid natin yung naging panayam kanina ng POC Media sa silver medalist ng Asian Games, si Amaya Pascuanco.
19: How do you feel about the silver medal?
20: Sad! Sad! Siyempre, gusto pa rin sana yung ginto. I still wanted the gold medal, but silver is pretty good.
19: Yeah,
20: holding
19: silver is
20: it.
19: Good. But yeah, how do you feel about getting into the finals?
20: Super excited, super nervous, just not sure if I want to do it again.
19: What was the mindset? What was going on in your head during the finals itself, the mindset?
20: Just super trying my best to keep it together. Just shoot my form.
19: Okay.
20: Just shoot my form. And actually, ang dami kong good shots na nag 9-9. So, medyo...
19: Ano ba challenges sa field itself?
20: Yung nag-win. Kasi right, first time ulit nag-win since we arrived here. Wala pang win doon. So, today yung first windy game.
19: Grabe, no? All right. So, how do you feel about the silver now? For the first medal for the Asian Games?
20: Second!
19: Second ba?
20: Nauna si Paul.
19: Oh, sorry,
20: bronze, bronze. Bronze si Paul sa Incheon.
19: Ah, okay.
20: So, but this is the first silver. Yay! Super proud. But still, also sad kasi talo. Mixed feelings.
19: Mixed feelings. Yeah, we all feel the same. But yeah, a silver medal is a medal.
20: thank you for the support, WAP.
19: Okay.
21: Aya, this is your first Asian Games medal. What do you think about it? What are your insights?
20: Very lucky. I thank the Lord. I think parang destiny siya kasi I really didn't qualify well. Like I was around 28. So, I came from behind and every match was really a fight.
21: What was running through your mind sa finals against the Indonesian?
20: I wanted the gold. I super wanted the gold. I'm sad na natalo, but also grateful na may silver medal pa rin. I don't know, I felt good, the shots were good, but ayaw pumasok. So, minsan talaga yun. I could only do my best.
21: What were the challenges that you faced coming into this tournament?
20: I had a shoulder injury a few months ago. Fisholab helped me, Ma'am Bethel and Fons helped me. Shooting-wise, it was also erratic. And my national team coach, Coach Rio and Coach Hong helped me. But I also have my personal coach, Coach Choi, who helped me a lot focus and hunker down and concentrate on my form.
21: Do you have any messages sa ating mga kababayan for bringing again the medal from the Asian Games after 12 years?
20: Maraming salamat po sa suporta nyo. I love you guys. I love my family. Hello, Kit, my sons, Alfonso and Alexander. Thank you for your support, my family and mga kababayan.
22: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: Congratulations! A silver is a silver! And of course, we would have wanted to get that gold. Siyempre, si Amaya din, no? History yun, if ever. But yun nga, mas nangibabaw itong kanyang karibal from Indonesia. And grateful pa rin si Amaya Cuanco for that silver medal. So first silver ng Pilipinas sa Asian Games. Archery competitions. Hopefully, diba, ma-improve pa nila yan in the coming competitions. Of course, aside from the silver medal ni Amaya Cuanco, silver din po ang na-deliver ng Taekwondo. Actually, silver and bronze. Nakadalawang medalya kaagad sila ngayong araw na ito, ha? Sa PUMSE competition pa lang po yan ng Taekwondo. And silver medal nakamit ni Juliana Mikhail Candelaria. So she secured the silver medal sa Women's Individual Pumse event ng 2026 Asian Games. So itong si Juliana Mikhail ay pumangalawa sa likod ng Korean na si Jung, no? Nagtala po kasi ng score na 9.31 yung Korean. And then pumangalawa si Candelaria with 9.13 na puntos sa naganap na finals. So yung Pumse 1, yung performance niya, got a 3.62, no, sa accuracy, and then dun sa kanyang kumbaga presentation 5.58 for a sum of 9.200. And then sa second performance niya, 5.40 yung score sa technical aspect, and then sa presentation 3.66 for a total of 9.060. So yun yung mga naging scores nitong si Juliana Mikhail Candelaria to get that silver medal. Pumangalawa siya dun sa rankings. And then ang bronze ay nakamit po nitong Thailand and Japan. Okay, so dalawa yung mga bronze medalists. Ang Thai got 9.0400 score, and then yung Japanese na pumang-apat or third din, because pareho silang bronze medal, 8.91 yung naging puntos. So yan yung naging resulta po ng campaign itong si Juliana Mikhail Candelaria. Alam nyo naman sa Pumse, di ba tinitingnan dyan yung form, no? At saka yung pag-execute ng mga moves. So ano rin yan eh, well, yung mga judges din, no? Kailangan ma-impress mo, kailangan makuha mo yung nod para maibigay sa iyo ang panalo. And silver medal from Taekwondo. First day of action pa lang yan, ha, ng Taekwondo competitions. Ngayon pa lang po kasi nag-start, no? Nauna yung mga Pumse events. And then sa women's, ano po ito, Women's Individual Pumse. So, congratulations kay Juliana Candelaria. Samantala, ang kanyang counterpart naman sa Men's Individual Pumse na si Jeyus Gabriel Yape ay nakasungkit ng bronze medal. So, si Yape got 9.0900 points, no, pagdating po dun sa finals. And sa Pumse 1 presentation or performance niya, nagtala siya ng 3.600 sa ano to, accuracy, and then presentation 5.500 for a total of 9.100. Sa second performance niya, 5.46 technical score, and then presentation 3.62 for a total of 9.080. So, third best yung naging puntos nitong si Yape. Ang nakakuha ng ginto ay from Korea. Ay, syempre, national sport ng mga Koreans yung ano, Taekwondo. Kaya dapat mag-excel sila dyan, no? So, 9.38 ang puntos nitong si Yun ng Korea. And then, Thailand got the silver with 9.28. Followed by our very own, ito nga si Jeyus Yape with 9.0900. And bronze medalist din ang pambato ng Singapore, na nagtala ng 9.0400 na score. So, yan po yung naging resulta ng Men's Individual Pumse Campaign ng Pilipinas. So, congratulations, silver medal for Juliana Mikhail Candelaria, and bronze medal naman para dito kay Jeyus Gabriel Yape. So, yan yung mga iba pang medalya ang nasungkit ng Pilipinas for this Thursday, no? And after that, Actually, kani-kanina lamang, no, bago tayo sumalang sa ating programa, ay natapos na nga po yung semifinal match ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Unfortunately, hindi po naging mapalad si Alex. Sa semifinals, lumasap siya ng pagkatalo sa kamay nitong si Shi Yu Wang ng China. Ang score ay 6-3, 3-6, 2-6. Sa naganap nga po na semifinals sa 20th Aichi Nagoya Asian Games Women's Singles Competition. Bumangon from that first set loss itong si Wang para nga po agawin ang ticket patungong finals, patungong gold medal match nitong Women's Singles ng tennis competition. So, sayang hindi na-sustain nitong ating Filipina World Number 18 yung kanyang momentum nung first set dahil talagang nagkaroon po ng late surge itong Chinese, no? And sa second set, nakakuha kagad ng 5-1 advantage itong si Wang, and from there talagang diniretso niya na para kunin ang second set, maitabla yung match. And then sa third set, nakapag-tala ng ano, deadlock 1-1, no? 1-1 tie. But ito pong Chinese dominated the next 5 games dun sa match para nga po kunin ang ticket patungong gold medal match. So tumagal ang laban nitong Chinese and nitong si Alex Ayala in 2 hours and 34 minutes. So dahil po sa pagkatalo ni Alex sa semifinals, dito na rin natapos yung kanyang kampanya. And she duplicated her bronze medal finish noong previous edition ng Asian Games 3 years ago. So bronze medal again for Alex dito sa women's singles competition ng Asian Games. So natapos na rin kasi yung kanilang campaign ng kanyang ka-partner sa women's doubles, no, si Shaira Rivera, no. They bowed to China also itong sina Jiang Xinyu and Yang Xiaoxuan, 5-7, 2-6 last night ito. So medyo yun nga, nakakapagod kasi after the singles match ni Alex kung saan nanalo siya kay Garland ng Chinese Taipei, kaagad sumalang siya dun sa doubles match nila ni Shaira. And they lost, no, last night. So sa doon naman sa iba pa natin mga kalahok, natapos na rin ang kampanya ni Nateni Madis, Steffi Aludo. And sa mixed doubles, si Francis Casey Alcantara and si Shaira Rivera ay lumasap din po ng pagkatalo, 4-6, 4-6 last night ito sa kamay ng Japanese pair na sina Shuko Aoyama and Yusuke Kusuhara. Umabot ng hanggang alauna na madaling araw yung match na yon. Grabe, alauna na madaling araw sa Nagoya. So, umabot ng midnight dito sa ating bansa, no, Philippine time. So, unfortunately, hindi nga po na-replicate ni Alcantara yung kanyang bronze medal performance nung Hangzhou edition ng Asian Games kung saan that time ka-team up niya si Alex Ayala. So, yan po yung mga developments sa tennis. And with that, natapos na rin ang campaign ng ating mga netters dito po sa 20th edition ng Asian Games.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
15: We have 39 minutes after 6 p.m. Meron po tayong ibabahagi sa inyo yung naging panayam kay Alex Ayala, courtesy of POC Media. Pero, well, just take a break. Sa pagbabalik natin, doon po natin na ipaparinig at ipapapanood sa inyo yung naging panayam ng media kay Ayala. So, stay tuned dito po sa Sports 918.
0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.

0: medal finish for Alex Ayala dito po sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, nakuha, ito palang maglalaban for the gold. China versus China. Pambihira. Itong si Wang, yung nakatalo kay Alex, no, she will meet Shuai Zhang, ang world number 57 na kanyang compatriot. So, mananatili pala ang gintong medalya sa women's singles ng tennis sa China. Because in the last edition, 3 years ago, ang nakakuha po ng ginto ay si Chen... lagi ko nakakalimutan yung pangalan niya. si Wen, okay, yung Paris Olympics gold medalist din natin. Sa ano yun nung nakaraang Olympic Games, siya rin po yung naging gold medalist, no, sa women's tennis. Okay, so she got that gold medal nung 2023. So ngayon yung kanyang kababayan naman ang makakakuha. Ayun, si Chin Wenjeng. Lagi ko nakakalimutan yung pangalan niya. Okay. Parang may selective amnesia ako pagdating sa kanya. Okay, si Jeng. No, siya rin po kasi yung after winning the gold nung Asian Games, natatandaan ko sobrang dikit nung labanan nila sa semifinals nun ni Alex. Tinalo niya nga sa semi si Alex. So, mabante siya sa finals and nanalo siya. So, after winning the gold nung 2023, the following year, Paris Olympics, nanalo naman siya ng gold medal din sa yun nga sa Summer Games, no. Siya yung counterpart ni Novak Djokovic, 'di ba, sa singles tennis. Nanalo rin ng gold. So anyway, nabigay lang natin, nabalikan lang natin 'yan. So hopefully makabawi si Alex kasi after this, marami pa siya mga tournaments . I-check ko lang. Pero, yun nga, no, aside from this development sa panig ni Alex Ayala, ngayong araw din pong ito kasi, inanunsyo na si Alex po ay napabilang sa Time 100 Next 2026 list. No, of course, Time Magazine, no, isa sa mga prestigyosong publication sa mundo. No, at naglabas nga po sila ng mga list na mga future stars, no, or mga rising stars na very influential at the same time, yun nga po, antabayanan ng lahat, no, sa iba't ibang ano yan iba't ibang field, but Alex Ayala was selected. Siya lang ang tennis player na kasama po dun sa tinatawag nga na Time 100 Next list. So, nasa ano siya category na innovators. So, si Alex lamang po ang only tennis player na included dun sa list this year. And no less than her mentor and tennis icon na si Rafael Nadal ang sumulat ng maikling profile ni Alex dun sa dun nga, sa part na yon, no, sa Time Magazine. So, ito pala si Alex Ayala, ang first player na nakalaro ni Rafael Nadal, no, after he retired. Kasi the one day, kinausap o tinawagan siguro siya ni Alex, and Alex asked whether, ito yung nandun sa may ano, sa profile or tribute na sinulat ni ano, Nadal. Sabi niya, one day she asked whether I felt like hitting with her for a while. For the first time in many months, I picked up a racket and played again. No, yan yung naalala ni Nadal. So, tinalakay din ni Rafa yung naging journey ni Alex Ayala sa Rafa Nadal Academy and yung achievements nga po na nakamit ng current WTA number 18. So, binalikan niya yung breakthrough na ginawa ni Alex, di ba? When she reached the Miami Open semifinals, and then from there, nakita naman natin yung pag-angat sa rankings nitong si Ayala, and she emerged as one of the most talked about players on the WTA Tour. Dumami nga rin talaga yung mga fans at taga-suporta nitong si Ayala. So, itong ating Filipina tennis star has also a WTA title after ruling the 2026 DC Open following her fourth round run sa Wimbledon this year. And ang importante dyan, marami pa ma-achieve si Alex, no? Kasi dito pa lang nagsisimula yung kanyang karera. No? So, aside from Ayala, marami pang mga atleta rin na napabilang dito sa list, no? Which also featured newly crowned WNBA Rookie of the Year, Olivia Miles ng Minnesota Lynx, NBA player Tyrese Maxey ng Philadelphia 76ers, and Texas quarterback Ark Manning. So, congratulations kay Alex Ayala. Siyempre, yung kanyang karangalan ay karangalan din ng ating bansa. Dahil napabilang nga po siya sa list na ito na nagre-recognize sa mga rising influential figures sa mundo.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
0: Okay, with two silvers and two bronze medals. Ayan, two silvers and two bronze medals. Naku, kailangan na makakuha tayo ng gold para kumpleto sana yung kulay. Pero sa ngayon po, ang Pilipinas sa medal tally nitong 20th Asian Games, nasa pang-18 pwesto with our 3 golds, 5 silvers, and 14 bronze medals. So far yan po yung medal tally. Medal count ng Pilipinas, 3 golds, 5 silvers, and 14 bronze medals. Kung makakakuha tayo ng ginto, ma-overtake natin yung Kuwait, no, na nasa 15th place overall na meron silang 4 golds. Pero if ever, 'di ba, mas marami kasi yung silver natin at saka yung bronze. So, hopefully. Ayan. Eh, kung hindi man ngayong araw na ito, marami pang araw, ilang araw pa, no? Meron pa tayong tatlong araw na araw ng mga participation ng ating Team Philippines. So, meron pa tayong jiu-jitsu, judo, paddle, ongoing pa, rugby sevens, and then softball, ano pa ba, golf. So, pwede pang ma-reach, at least mapantayan, no, yung 4 golds na nakamit ng ating bansa. Pwede pa rin malagpasan yan. So, ipagdasal natin ang kampanya ng Team Philippines. Mamaya po sa second hour ng ating programa, muling nakapanayam ng POC Media si POC President Abraham Bumble Tolentino. So, meron siyang pahayag muli, no? Very positive pa rin, optimistic pa rin si POC President Tolentino na kaya natin masurpass yung medal haul na nakamit ng ating bansa nung past 2 editions ng Asian Games. Pareho kasi yun, identical na 4 golds . Nung 2018, tapos nung 2023, 4 golds din. So, let's see. No, mamaya po, ating talakayin pa yan. At yung update pa natin sa iba pa mga laban ng ating mga atleta dito sa Asian Games.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio ng Bansa.
8: Sports Radio Headlines.
1: Ngayon, ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
9: Philippine Standard Time, 59 minutes after 6 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Republic of the Philippines reiterated before the United Nations General Assembly that the 2016 arbitral ruling over the South China Sea is binding and should be respected by all parties. The Philippine delegation pushed back against remarks issued by China, which insisted that the United Nations was not the appropriate forum to discuss South China Sea issues, aside from other assertions challenging the ruling. Paolo Mapula, Second Secretary and First Committee Expert of the Permanent Mission to the United Nations, conveyed the Philippines' position that stood part of its sovereign rights over its exclusive economic zone. The Philippines maintained that China's so-called nine-dash line claims of China are contrary to the convention and exceeded the geographic and substantive limits under the UNCLOS. The provincial government allocated 750 million pesos for rehabilitation efforts of local government units affected by the 6.9 magnitude earthquake that struck the province last year. This is for rehabilitation of damaged infrastructures such as shelters for students and bridges, beef up disaster response, and formulating a plan for the construction of dams to ensure a steady water supply for the people. 1 year after the magnitude 6.9 earthquake devastated northern Cebu, the provincial government strengthening its capacity to respond to future disasters. The earthquakes left Cebu with at least 19 billion pesos in recovery needs across 10 municipalities and one city. According to the Post-Disaster Needs Assessments or PDNA of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. In news abroad, Malaysia topped a global pollution ranking while Singapore came in third with smoke from wildfires in neighboring Indonesia, blamed for the unhealthy conditions. Haze has shrouded the cities for more than a month after smoke drifted from fires of Borneo and Sumatra Islands. Kuala Lumpur was the world's most populated major city early on Wednesday, according to Swiss monitor IQ Air, with an air quality index or AQI reading of 166. Singapore ranked third at 155. Readings above 150 are classified as unhealthy, while levels above 300 are considered hazardous. We now go to the world of sports in Major League Baseball postseason. The San Diego Padres and the New York Yankees have advanced to their respective division series. In the American League wild card, the New York Yankees completed the sweep after beating their arch-rival Boston Red Sox, final score 9-2. In the National League Wild Card Series game number 2, it's the San Diego Padres exacting revenge over the Chicago Cubs with a final score 4-1. Meantime, the Philadelphia Phillies and the Atlanta Braves will go to a deciding game number 3 after the Phillies beat the Braves 4-3 in 10 innings. The Phillies and the Braves will clash in the winner-take-all game number 3 of the Wild Card set tomorrow at 8 a.m. Philippine Standard Time, 2 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sportsradio918, twitter or x.com/sportsradio918. Subscribe to our YouTube at sportsradio918, log on to our news website at radiopilipinas.ph/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po, Aaron Bayato, DZSR Sports Radio 918 AM.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
14: Ampalaya!
15: Ampalaya!
14: Kumakain kayo, ampalaya!
11: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
16: Ganun din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
17: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Sports 918.
18: Kasama si Ria Arevalo.
15: Let's go team!
18: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Nasa second hour na po tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes. October 1, 2026. Muli ako po si Ria Arevalo. At patuloy tayo maghahatid ng mga developments sa larangan po ng palakasan, particularly sa nagaganap na kampanya ng Team Pilipinas dito sa 20th Asian Games. Okay? Ano yan? Nakuha ba ng Philippines yung second set? 26-24. Okay. Yan. Nakabawi tayo. Nakabawi yung alas Pilipinas. So 1-1 na. Yung kanilang laban kontra Indonesia. 25-23, nakuha ng Indonesia yung first set, pero naka-rest back ang alas men sa second set. 26-24. Oy, match na match ah. Parang ano to ah, dapat ito championship. Hindi, kasi of course, alas Pilipinas men, kailangan pa nilang hindi pa sila nakakatikim ng panalo no dito sa Asian Games participation sa preliminary round. Hindi nga po sila nakasungkit ng panalo after 3 games, so they are trying to at least makabawi dito sa classification round. So for ano na lang po ito, placings no, final rankings dito sa indoor volleyball men's competition.
18: Sports 918.
0: Samantala, si Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino nananatili pong optimistiko na ang Team Pilipinas ay maaari pang makasungkit ng more than 4 gold medals dito sa 20th Asian Games. So muli pong nakapanayam ng POC Media si POC President Tolentino, and inisa-isa niya pa yung mga sports na maaari pong makapag-deliver ng gintong medalya para sa ating bansa. So narito po yung naging panayam kay POC President Bumble Tolentino.
19: Yes, Kong. Going to the last 3 days of the games.
20: Oh, last 3 days na pala, no? May tatlong ano pa ako, simba. Up to Sunday morning. Last 3 days, still hoping for more golds. Siguro naman sure na malalampasan yung apat. Abot tayo ng apat. So, malalampasan yung apat. So, tuloy pa rin. God willing, yung 8. Mayroon pa pagkukunan eh. Naglaglag lang yung Mobile Legends, Dogon. So, ano yung mga pagkukunan pa last 3 days? Of course, Alex. Boxing, Carlo Palo. Judo. Lakas nga lang yung first event niya ng Fight BJ. Jiu-Jitsu. Hopefully dalawa, Kim and Ani. So apat na yun. What else? Hindi mo masabi ang beach volleyball. Hindi mo masabi ang... Hindi ko alam dynamics ng softball eh. Ano yan eh? Bracketing best top 4 or what? Parang wala na sa top 4. Parang ano lang pinaglalabanan dyan eh. So, what else? May surprise. Pumasok eh, padel. Okay. Yung maid. So, lima. Mayroon pa. Ano ba nakalimutan pa natin?
21: Judo.
20: And golf. Okay. Kaya pa yan. Bianca and Maliksi. baka sa doubles, as a team, I mean. So, kaya pa. God willing, no? So, lahat tayo, mga kababayan, let's pray for our athletes at Team Philippines. Lahat ng mga nagpa-qualify pa. Kaya sure na malalampasan natin yung form. Hopefully. Salamat sa suporta po ninyo.
2: Boss, just to make it clear, yung sinabi niyo 8 sa send-off, hindi po yung forecast, di ba? It's a challenge.
20: Yes, yeah, so actually kung hindi na, ang dami nating yung mga silver, yung mga nag, ang dami nating inaasahan, like kay Victoria, hindi niya, ano yun, ang best time niya, 1.8, 1.9. Ang qualifying time niya, 2.2. Ang run niya, 2.4. Lahat sila, 2.4, di ba? So, yun na wala. Yung kay Saklag, yan, isa pa yun. Sure na yun. Sure na talaga yun kung maganda yung play ng second and third run. What else? Dalawa, ang surprise na nawala yung ano, hindi expected Mobile Legends.
0: Yes.
20: Okay. Maga yun. So, ganun talaga. May napipitas, may pumapalit. So, kaya ano to, dapat paghandaan natin ulit susunod. Matagal-tagal na paghahanda niya kasi 5 years pa muna pa yung Doha. Okay?
19: Kamusta generally ang mga atleta, like yung sina Alex and the rest? Di ba, parang pinapahiram mo yung sasakyan mo for Alex?
20: Side story.
19: Okay,
20: side
19: story.
20: The president's car is being used for her and comfortability going and going back to the event. What else? Para kung mahirap yung ibang transport. Kasi mahigpit din sa Japan, 10 o'clock tapos na yung policy nila, 10 o'clock tapos na yung transport services. So, kailangan mag-outsource yun. Na-cover naman ng POC. What else? Sige, yun lang, oh. Tutulin.
4: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Okay, yan po. Naging panayam kay POC President Bumble Tolentino. So, meron pa mga inaasahan si POC President Tolentino na pagkukunan ng ginto. Kaya lang, yung ilang mga nabanggit niya, yung tennis, wala na, si Alex, no? And then, yung surprise nga raw na nawala sa Pilipinas, yung MLBB. Nabang-bang ang Pilipinas sa MLBB. Okay, and then, yun nga, yung kay Saklag, nakawala rin. Kay Victoria Bosong, nakawala rin. Tapos, kanina po, sa jiu-jitsu, no, isa rin sa mga inaasahan sana na makapag-deliver ay itong four-time jiu-jitsu world champion na si Kimberly Custodio. Unfortunately, nakalasap po siya ng pagkatalo sa kamay nitong UAE, si Balkis Abdullah sa women's minus 48 kilogram round of 16. So, with that loss, out of contention na kagad si Custodio. So, unfortunately, isa rin yun sa mga nakakapanghinayang, no, for the Philippines' campaign dito sa jiu-jitsu competition. Sa iba pa mga resulta, no, itong si Jolly Rin Ko ay nakalasap din po na pagkatalo sa same weight class, yung minus 48 kilogram women's round of 16 sa kamay ng kanyang Kazakh opponent sa round of 32. Then si Myron Miles Mangubat nakalasap din po ng 2-4 setback sa men's minus 62 kilogram round of 32, habang si Iman Xavier Baluyo lost 0-4 sa men's minus 69 kilogram round of 64. So yan yung mga developments sa jiu-jitsu. And hopefully tomorrow mas maging maganda yung resulta para sa Team Philippines.
3: Team Pilipinas.
6: Lalaban para sa bayan.
22: The 20th Asian Games.
6: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: 15 minutes after 7 p.m. At this point, babaling na po tayo sa Nagoya, Japan with our colleague, Miss Judith Caringal. Magandang gabi sa iyo, Miss Judes.
23: Thank you very much, Ria. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas. Pero alam ko na hindi medyo maganda ang gabi sa ating lahat dahil ang inaasahan sana natin na pag-abante sa finals, definitely, ng ating top bet sa tennis na si Alex Iala, kumbaga siya din yung mukha ng ating Team Philippines, ay hindi nangyari. Malaki ang expectation ng lahat para kay Alex Iala to make it to the finals of our tennis competition women's singles. Pero wala po eh. Talagang tinalo siya ni Wang Siyu ng China. She was in a way, para sa akin ha, dominated talaga. Nabasa nung China yung laro ni Alex. At wala, tahimik yung ano, mga Pinoy, Ria, doon sa Higashima Tennis or Higashima Park Tennis Center ang bilis na nawala doon sa center court, di ba? Tahimik na lumabas sa center court. Alam mo naman ng mga Pilipino, maingay yan eh. Kahit noong definitely nung huli na set na, nung lamang na talaga yung kalaban, wala na rin. Pati yung cheer ng mga Pinoy ay nawala na. Like yung mga datihan ng mga laban ni Alex Iala. So, biglang baba ng energy ano, nitong hapon na ito sa mga tagasubaybay at siyempre doon na nga din sa buong Team Philippines. Marami-rami tayong nakita doon sa tennis center. Well, si Commissioner Iala, Noli Iala, dating Commissioner, even si John Henry Luillier, ang pangulo ng softball, nandito rin at siyempre nanood din para kay Alex Iala and of course, yung Philippine Sports Commission nandoon to give support to Alex Iala. Mabilis lang na pumunta sa mix zone yung unang announcement pala Ria kanina. Hindi siya makikipagkita sa amin sa mix zone. Mm-hmm. Nung unang sinabi ng mga media officers ng Asian Games. Pero eventually, sinabi ng media na, we will just stay here. We will wait for Alex. So, eventually, ayan na, lumabas na si Alex. Siyempre, maiksi lang mga interviews niya. Like before na, sabi nga eh, long and sweet, di ba? Talaga na ipag-usap sa media si Alex. But definitely, understandable. Ito ang bilis. Kahit dun sa TV, tapos sa amin din, tapos after 4 or 5 questions, kinuha na nung mga media officers din para pumasok na dun sa loob. Yun naman mga fans, the usual, yung kasing mix zone, may ano lang eh, meron lang siyang wall na makikita mo kung ano nangyayari doon sa mix zone. So, sumisigaw yung mga tao na, Alex, we still love you, yung mga ganun. We still support you, thank you for representing the Philippines. So, iba-iba yung vibes, biglang na, naging malungkot. But still, gusto natin pasalamatan si Alex. Alam natin, malaki yung sacrifice niya just to be here. At siya rin naman, para daw wala siyang regrets. Kahit natalo siya dito, feeling niya, no regrets being with the team and of course, competing for the Philippines dito sa China na, at dito sa Japan for that Asian Games. Ang ano ko lang, Ria, hindi masyado gumalaw si Alex during the game, unlike yung mga unang laro ni Alex, because this is hardcore, yung talagang hinahabol niya ang bola from one end to another. So hindi po masabi, at hindi naman namin tinanong sa mix zone kung may injury siya. Di ba usually naman ang mga professional players, hindi sila magsasabi kung anong meron sa kanila, kung may iniinda sila. Kasi iba talaga yung galaw niya kanina. We used to seeing Alex talagang kaya niyang habulin doon sa may bottom left side ng backcourt, di ba? Ngayon hindi eh. Parang tinitingnan na lang niya na makawala. Ano? And well, kudos din naman dito sa Chinese na ito. Sa akin, basta kalaban natin Chinese, alam natin mahuhusay ang mga yan eh. Kahit pa yung ranking nila ay mas mababa kaya sa atin, di ba? Anyway, kung kaninang umaga nag-umpisa yung ating araw with the surprise, di ba? Kaya,
0: yes. Yung sa archery.
23: Yes, kay Amaya Pascuanco, di ba? The other day, alam natin, binabalita, she's in the quarterfinals, pero iran ng kalaban. But you know, upset after upset for Alex, for Amaya Pascuanco, di ba? From 2018 the seeding, to upsetting China, Vietnam, then Iran, then Korea, and then eventually sa karating pala nating bansang Indonesia siya, yuyupod, pero by just 2 points, kumbaga, konting-konti lang yun eh. Naging gitgitan lang talaga yun eh. But still, ay story nga para kay Amaya Paz Cuanco. And then ngayong gabi, sa pinakahuling lusutan, siyempre malungkot yung kay Alex. But in between, iba, parang mixed ang mga results natin today. Yung binabalita mo sa ano, sa jiu-jitsu, di ba? Bigo din tayo doon. Ine-expect natin, may bibilangin sana tayo doon mga medalya, including sana gold from our world champion na si Kim Custodio, pero hindi. But nung bandang hapon, bago maglaro si Alex, ando naman ang good news mula sa ating Philippine Taekwondo. Yung sabi nga ng kanyang Secretary General na si Rocky Samson, eh, good start, solid start para sa ating team, sabi niya. Okay, strong start for our first two athletes. And we will do our best to keep it up. Pray for our 6 remaining Taekwondo teams. Ito na yung sa Kirugi. That's from Secretary General Rock Samson ng ating Philippine Taekwondo Association. So, ang sinasabi niya ay siyempre ang silver medal finish nitong batang-batang si Juliana Mikhail Candelaria na nag 9.1300 points kasi ito ay women individual pomsay. Ang siya yung sumunod doon sa Korean na si Jung Ha-yoon na may 9.3100, tayo 9.13. Laki-laki din yung nilamang sa atin na ng Korea, but they are Koreans. Tapos ito, si Kai Wolan Wasu ng Thailand naman ay nag-silver at 9.0400. So, at least a silver. Itong bata na ito, natatakot, pwede na palang sumali mga ganitong kababata. 18 years old lang. Si JM, Juliana Mikhail Candelaria.
0: Tsaka first time, ito. No? First time nila sa Asian Games.
23: Yes, so mga first-timer yan. Ang galing, ang galing na mga kwento ng mga kabataan na ito. Mukhang pabata ng pabata na talaga ang sumasali sa mga competition na ganito. And syempre, very excited siya nung kinapanayam dahil nga first Asian Games niyan. Thankful siya sa lahat sa kanya, especially mga coaches and teammates. And then, idagdag pa natin dyan sa silver na yan ng ating women's pumse individual. Ayun namang bronze medal para dun sa isa pa nating bet. At yan ay si sa Taekwondo pa rin. Ito, ang alam ko marami-rami itong nilaro ngayon. Kasi iba din ang style ng Taekwondo. Ang alam ko may virtual pa ito. Pero
0: yes, tomorrow.
23: Tomorrow, hindi yan ngayon. Tomorrow pa yung virtual para dito sa pambato sa men's Taekwondo Pumse, but virtual tomorrow. But yung today, ang nilaro din nga, the individual Pumse. At si Jeyus Gabriel Derek Yape, siya yung pumangatlo, okay? Ang nasa unahan ulit si Yung Kyu Sung ng Korea with 9.3800 points, followed by Atay, Thailand, Taekwondo Chin. So, meaning, naumusa tayo ng Thailand kanina, nasa third yung Thailand. Ngayon, second ang Thailand sa so women's individual pumse. Si Pinta Sute Navin with 9.2800 points. Tayo naman, 9.0900. Yan si Cheyus Yape, Gabriel Derrick. Okay, so ilan sila mga kasali? 8 sila na mga kasali. So, a silver and a bronze, yun na nga, sabi nila, ng Taekwondo ay strong finish na sana nga ay kanilang maipagpatuloy sa araw ng bukas. Itong mga ganitong performance, pinagsamang freestyle at saka recognized, dati kasi specified kung freestyle lang yung pumse o kaya kung recognized. But ngayon, kailangan versatile yung atleta. Pareho nilang alam yung mga klase na yun, yung mga routines, ika nga sa freestyle at saka doon sa recognized. Kailiwanag sa atin ng coach yung pagkakaiba, pero since di tayo ganun, Taekwondo, hindi natin kaagad na-grasp. May mga specific na ika nga ay freestyle o kaya naman recognize, pinagsama yung kaya nga yung versatility ng athlete ang pinagbasehan nila. At kung nakita nyo, hindi ito yung mga sikat na pangalan, di ba Ria, na parati natin nabibinigyan. Until now, sumasali pa rin naman sa Taekwondo sa mga international mapa Asia or world, but dito sa Asian Games, kakaibang naging style. So, ang sabi din itong sina, nitong si Yape, eh, definitely sila ay natutuwa dito sa panalo dun sa naging performance niya. Ginawa niya lahat ang kanyang makakaya. Mas nauna nga yung kay Candelaria. So, in a way, na-inspire siya doon sa naging performance ng kanyang teammate. And yung coach nila, hindi si Coach Rani ang Ortega, ang coach ng men ay si Coach Jordan Dominguez. Ang sabi niya, ang key dito yung ma-overcome itong bata na ito, yung pressure din in competing dito sa pinaka-big stage. Talagang ganyan. But he is 22 years old. Hindi naman siya teenager katulad nitong si ano na katulad nitong una natin na medalist na si Candelaria. Now bukod po diyan sa Taekwondo ay yun na nga bukod diyan sa Pumse ay mag-virtual Taekwondo naman siya by tomorrow, okay, sa round of 16 yan. So hoping na magtuloy-tuloy yung kanyang pag-usad and syempre inspirado because of that first day na bronze medal. Okay, doon sa mga iba pang mga ganap, tingnan natin yung sa golf. Pagamat hindi tayo nagpunta talaga doon sa golf competition, malalayo yan. At medyo talagang hindi na natin kayang mapuntahan pa dahil lang din sa schedule na meron dito sa, talaga sa Maine or sa Nagoya City. Okay, yung golf competition kasi baka daw halos 2 hours kami magbiyahe kaya di na talaga kasi total mga first round pa rin ng competition. So, habang tumatagal yung golf competition, bumababa yung scores natin, Ria. So, unahin muna natin kung team competition. Sa men's team, kahapon na halos nasa top 5 tayo ngayon. Nasa number 6 na lang. Total natin 274. Ang naunguna, Japan, 264. So, 10 strokes behind na tayo. Andiyan yung China sa second, 265. Madikit ang labanan sa unahan. Korea, 266. Pero tayo, Philippines, nandoon sa 274. That's 10 strokes behind. Kamusta ang Philippines sa ikalawang araw ng competition? So, puntahan natin ang individual play nila. Okay, ang ating koponan na binubuo ni na Miguel Tabuena. Tapos itong mga baguhan sa ating professional tour o professional competition na sina Justin Michael de los Santos, surprisingly. He is number 9, okay, minus 5, 5 under at 135. Ang today's round niya, okay, tingnan natin ang today's round niya sa individual stroke play, okay. Sa araw na ito, si De Los Santos, okay, pinagsama kasing total ito ng competition, okay. Ayun na, at 5 under, tingnan lang natin, ha. Pareho natin. Okay, so De Los Santos had a total of 67 for today. Siya yung top scorer natin for today, yung 67 na yan. At least 67, that's 3 under. Okay, 3 under par for today at 67. So siya yung lumalagay na number 1 na athlete natin dito in number 9. Leading the team. Now, let's go to another member of the team, si Miguel Tabuena. Si Miguel Tabuena, in-expect sana natin na si Miguel yung magbibitbit para sa kampanya ng Pilipinas. Pero Miguel Tabuena is in number 22. Standing, meron lang siyang even par 140. So, malayo-layo na yung number 22 kung hahabulin nila yung nasa unahan ng individual play, kasi individual play, pagsasama-samahin yan para makatotal sa team, 9 under yung nasa taas na taga-Taipei na si Wang, tapos yung Pilipinas, ang total nila, 135, at yung isa 131, but at least itong si De Los Santos, yung 4 strokes, pwede pa yan sa individual play. Pero si Miguel Tabuena, medyo nandun sa baba at 140, naku, 140, ibig sabihin, edi 9 strokes behind. Ang haba naman ang kailangan habulin nitong si Miguel Tabuena. But of course, 2 more rounds remaining in golf competition. Ito nga, habang papunta doon sa fourth round, yan na. At least mababasa na natin kung gaano tayo napapag-iwanan at kung gaano pa natin hahabulin. Remember, nung 2018, Rhea, we were behind talaga si Yuka Sas and the rest of the team. But the team was able to still win doon sa last day ng competition. Now, sa women's naman, bagtak tayo sa pangpito at 276 ang ating total after today's 139. And nung unang araw, 137. Tingnan natin, nasa unahan 268 ang China. China rin na nangunguna. So, 276, meaning 8 strokes behind ang Pilipinas. Mahaba-haba din ang dapat natin na habulin dyan. Now, yung individual play nila, isang taga Singapore, nung unang araw pa ito nangunguna, yung Singaporean, 13 under 127 ang kanyang total. Followed by an Indian, 11 under, so 2 strokes ahead lang yung nanguna yung sa second na Indian. Pero ang Pilipinas, Rian Maliksi is now the top scorer for the Philippines at 4 under 136. Gumanda yung score sa araw na ito ni Rian Maliksi, itong Duke University scholar. Doon sa first day, tingnan lang natin, first day ni Rian ay... usually ang maganda ng first day, pagdanganan na maganda eh, nag-even par lang. Samantalang si pagdanganan noon may 37, pero pagdating ng second day, si Rian ang mas naging magandang score at bumaba naman itong si Bianca pagdanganan. Kasi ngayon si Bianca nag-plus 141. Kung si Bianca ay plus 141, kung kahapon may 67 siya, eh dininin 67-41, nag-70 siya ngayon. Diba? 74 si Bianca Pagtanganan for today. So, ganun kagad din, a matter of day, diba? Babagsak talaga yung kanyang standings. Si Rian, okay, 136. Minus 4. Okay. Pero nasa unahan na 13. So, 13 minus 4. 9 stroke behind pa. Kita mo kahit maganda-ganda na yung score mo. Pero yung nasa unahan, definitely, mas maganda. Consistent the past 2 days, kahit maganda ka sa isang araw, eh ang layo pa rin ng hakabuli natin. But 2 more rounds in this pop competition, possible pa. Ito pa naman yung sinabi kanina sana ng Philippine Olympic Committee na pwede tayo daw umasa sa medalya. Pero yun na habang tumagal, eh, mas bumagsak pa tayo sa standings. Anyway, tomorrow is a big day definitely. Boxing ang ating focus bukas, Rhea. Carlo Paalam ang lalaban dito sa Japanese. Okay, na si Carlo na lang ang talagang may bitbit ng pag-asa ng ating bansa. Nangusta tayo sa ating Philippine Boxing. Ang sabi ni Coach Elmer Pamisa kanina ay hindi sila pumunta doon sa venue, kundi nag-jogging lang sila, nag-shadow boxing lang sila. Dapat daw 15 minutes lang ang gusto niyang gawing training kay Carlo Paalam kanina, pero hindi pumayag. Kailangan pa rin mag-training na mahigit na 30 minutes, shadow boxing, at saka yung kanilang jogging doon sa lugar sa hotel. Masyado malayong hotel nila doon sa venue. Nagbibiyahe pa sila araw-araw ng more than 1 hour, kaya by tomorrow, alis na raw sila sa hotel ng alas 10. Ang laban naman ay alauna para ando na sila just in time talaga at may panahon pa sila talaga na, alam mo na, makarelax naman doon sa venue. Ang sabi ni Coach, sa kanyang palagay, kayang-kaya natin itong si Rui Yamaguchi ng Japan. Ang kanilang estilo, the usual, hindi sila magbabago ng style strategy nila. Hayaan nila muna na pumasok ang kalaban at kapag pumasok na doon na, tatansyahin niya ni Carlo kung papaano niya bibigyan ng mga suntok. Kasi dati ganun din ang ginagawa nila doon sa mga nakalipas nilang laro. Hinahayaan nila, sige, sugod yung kalaban. Kapag sumugod, saka sila sasalubungin ni Carlo Paalam. Para daw nasusukat ni Carlo kung hanggang saan dapat yung layo niya, yung sa pagsuntok niya doon sa kalaban. Ganun na explanation ni Coach. At saka, kapag ikaw daw yung huling sumuntok, naunang sumuntok yung kalaban mo, mas kita raw ng mga judges. Sabi niya, explanation, mas kita raw ng mga judges yung suntok mo. Parang nagka-counter ka lang. Nagka-counter ka doon sa sumalubong sa iyo o sa unang sumuntok sa iyo. So, ganun pa rin daw magiging strategy na gagamitin nila katulad din ng mga nakaraan. And nag-monitor sila, pinanood nila yung tape. Bas lang dito ha, dito sa Asian Games. Kasi Ria, hindi naman sila pa nagkaharap talaga nitong si Yamaguchi na ito. And definitely sa number ng mga fights, okay, ay mas marami talagang laban itong si ano si Carlo Paalam na ating yung Olympic silver medalist. So Yamaguchi Rui, okay, 22 years old, kaya naman pala bata pa. Definitely mas bata kaysa Carlo Paalam na 28 years old na. Ang sabi kanina ni Marcus Manalo sa atin, nakita natin kay Alex Ayala doon na noon. At yun na medyo luhaan din na umuwi si coach, si President Marcus Manalo. Sabi niya, ma'am, panalo na tayo dyan. Gold na tayo dyan. Huwag lang ha, na kumbaga, ma-hometown tayo. Dahil syempre, ito na nga, ang ating kalaban ay isang pambato ng host country. So, tomorrow, 1 o'clock yan. Sa pagkasunod kasi ng mga matches, hindi naman sakto yan na 1 o'clock kasi marami pang mga magkakaroon din ng final. So, umpisan sa women's. Okay, women's. Ilang women's yan? 1, 2, nga lang natin yung mga fights. 1, 2, 3. Okay, 3 fights pala. Bago kaagad, kasi yung kay Paalam ang pinakamababa na natimba ngayon. Kita mo naman nga, Ria, no? Kung dati may 48-49, di ba, sa men.
0: Mm-hmm.
23: Tapos katapos nun, magkakaroon pa sila ng 51 o 52. Bago pa yung 55. Ngayon, pinakamababang timbag dito yung 55. Ni Carlo Paalam.
0: Diba? Oh, kinuntian so, yung events.
23: Mm-hmm. Oh, at kahit naman sa mga international din, napansin mo, halos nawala na yung mga, yung lightweight. Di ba, yung super lightweight na yan. Yung hindi lightweight eh. Parang ano ba yan, flyweight, di ba? Yung pinakamababa. Kaya nga yung mga boxers natin medyo mabigat-bigat na. Imagine at 55, dati, isang ita, at least 51, 52. Yung ang iba, 48 pa. Pero ngayon wala naman. So, the first fight for men's boxing bukas, Carlo Paalam. At dyan tayo susubaybay. Pero syempre, hindi natin nakakalimutan yung ibang mga larangan pa rin, yung martial arts sa pamamagitan ng Philippine Olympic Committee Media, ay yun na lang. Sila ang tututok, tapos full naman tayo. And definitely, maibibigay at maaasahan pa rin namin na maaasahan natin na ibibigay namin sa inyo ang mga latest pa rin po, mga sidelights and highlights of our competition. Ria?
0: Yes, tomorrow sa Jiu-Jitsu, I think, si Annie Ramirez.
23: Si Annie na, yes. Mm-hmm. So, lalaro na. Kasabayan, no? So, ayun, naku, sana naman, at least si Annie, siya na lang na naman ngayon eh, sa kanya na naman nakasandid yung ano, pag-asa ng Pilipinas.
0: Oh, tsaka si Kyla Napolis, pero magkat, oh, ano sila eh, pareho daw ng timbang eh.
23: Oo nga eh, ayun yan. Malaki at maganda yung venue dito ng Jiu-Jitsu competition. Tingnan pala natin kasi naman nag-champion ngayon sa kakuha ng medal sa Jiu-Jitsu, di ba? Interesado tayo eh, kung sino ba yung mga kumuha sa araw na ito ng Jiu-Jitsu gold
0: tapos,
23: medal.
0: Tapos, aside from Jiu-Jitsu, yung judo ongoing na rin, si Chino si Tangkon Shan, bukas
23: na.
0: Din.
23: Okay. Oh, sabay-sabay na nga yan, diba? Sabay-sabay na, oh, may wrestling pa rin, tapos taekwondo, tapos Jiu-Jitsu, may judo. So, marami pa tayong dapat na asahan sana at makakuha nga sana tayo ng medalya. Maraming nakawala na medalya, di ba? Nagkukwentahan na nga kaninang umaga si POC President Bambol Tolentino at saka yung mga kasamahan sa media. Kumbaga, nagko-compare notes kung sino yung nawala, di ba? Mas marami definitely yung nawala sa mga inaasahan kaysa mga nadagdag. But ngayon, talaga nananalangin tayo na meron sana na surprise, di ba? Magbigay ng surprise medal para sa Pilipinas. So, tayo tumitingin kung sino ba yung mga tinanghal na winner.
0: Miss Judith, yung nakatalo yes. Kay, I think yung nakatalo Kim. Kay Kim, ang yeah, nag-champion.
23: Kim. Yes, oo. Oh, ganun yung pala
0: UAE.
23: Si Abdullah Balkis. Oo, ng UAE. Eh, talaga kita mo yung mga Grand Prix at saka World Championship ng Jiu-Jitsu, di ba, laging sa Abu Dhabi. So, talagang magaling yung bansa na yan, di ba? So si Balkis pala nag-champion doon sa 48 kilograms. Tapos doon sa iba pa, sa 69 naman, taga UAE din. O si Andis Ahmed laban sa isang Kazakhstan. So yun ang sa 69 na category. And then doon naman sa 62, UAE din, Omar Al-Suwaidi. So ang ibig sabihin, pinakayaw ng UAE ang lahat ng gold medal at stake sa araw na ito, ha, doon sa three weight divisions ng ano ng jiu-jitsu. Talaga yung, palang super.
0: Oo, yung women's 48 kilogram pala na nilaruan ni Kimberly Custodio, ito yung division ni Maggie Ochoa.
23: Oo, iniwan niya na edition. Kaya nga nakapasok si Kim kasi ito na yung unang-una niyang

0: naman, subok na. Oo, kaya lang. So, it's sayang. Sorry campaign for Kim. Si Kim kasi, sabi niya, ito na definitely ang first at malamang, syempre, kanyang last na pagsali sa Asian Games because she's 40 na. Diba? Eh, how many years from now pa ulit yung magiging
1: five
0: Asian
1: years.
0: Games in 5 years time. Oh, tapos syempre, marami na rin na personal na plano itong si ano si Kim Custodio, diba? So, well, ganyan talaga. Masakit matalo. Alam natin na naghanda, pinaghirapan ng mga atleta itong kanilang pagsali dito at hindi naman sila pumunta dito na walang preparasyon. Napakarami nilang preparasyon. Kaya, talagang may mga mahuhusay kaysa kanila at may panalo, diba? At may talo. Anyway, so yun po yung ilan lang sa mga napuntahan natin ng mga events. At syempre, nakalap natin ng mga balita for today. Hoping by tomorrow ay mas maganda naman ang pagkonti natin kwentuhan sa recap natin sa gabi for Team Philippines. So, nananatili pa rin tayo sa pang ano ba? Bumaba na ba tayo sa ating standings?
1: Number 18.
0: Sa ating medalya. Number 18 from number 17 kahapon, di ba? So, with 3-5-14. Okay, 3-5-14. Marami tayong bronze. Pero sana yung bronze na yun eh. Nauwi sa medalya. At syempre, mas nasa unahan pa natin yung mga karatig nating bansa. Like Indonesia, number 13, with 5 gold medals, 8 silver, and 21 bronze. Malaysia, number 11, 6-5-13. Sino pa nasa unahan? Thailand. Okay, at 12-11-15. Okay. Syempre, nasa unahan, walang tatalo sa China, 153. Mabuti, Ria, until now, ano, dalawa pa lang yun idagdag ng China kasi kaninang umaga 151 to eh. But maaga pa dito, hindi, dito mag-aalas 8, hindi, mag-aalas 9 pala ng gabi. At alam ko may mga iba pang habol ng mga resulta dito sa 153 na yan. Imagine 153 na gold medal ang China. Ang Japan 58, ano yun halos ano ba? Anong count mo dyan? Yung lamang nila ay doble, di ba?
1: Oh.
0: Sa number na meron. Grabe. Kaninang umaga, 151, tapos 50 ang Japan eh. Hindi 101 na gold medal ang nilalamang mo dun sa running Japan. Okay. At doon sa Korea, eh, definitely mas mababa kasi 30 gold medals lang yung Korea. Parang, di na po, parang masyado ng sobra itong China dito sa labanan sa,
1: oo nga,
0: sa Asia.
1: Oo, grabe,
0: eh,
1: no? Yung hakot nila sila, ng no? medals.
0: Oo. Parang ilan na lang medalyang natitira para paghati-hatian ng 44 countries, di ba? 45 countries tayo, ay nako. Anyway, so yun po, medyo malungkot dahil may natalo, pero masaya para dun sa mga ibang atleta na nanalo din. Kaya patuloy lang ang laban para sa ating Team Philippines sa araw ng bukas. Pupuntahan po natin ang iba pa sa mga iba-ibang mga sports at events na nilalampan ng ating Team Philippines. Pero maraming salamat pa rin po sa ating Philippine Sports Commission at syempre sa ating Philippine Olympic Committee. Hanggang bukas, day ano na bukas? Day number 13 na. 13. Penultimate na yun. Ano halos? Wala naman na sa October 4 eh.
1: Meron pa daw equestrian?
0: Day. Equestrian kasi show jumping na lang. Di ba
1: sa October 4?
0: Si, ano? Show jumping October 4. Tama. Si ano, Colin Sikia. Pero nasa Tokyo,
1: oh.
0: Japan, ang equestrian competition. Ano, hindi
1: sabi ko nga, baka yun yung last event, na. Biglang merong mag-gold doon. Oh.
0: Tingnan natin, sa individual, may individual, tsaka may team. Siyempre, sa individual lang tayo. Si Colin Sikia na minsan na nagumuha ng pangalan sa Southeast Asian Games.
1: Yes.
0: Pero nabawi, di ba? Nabawi. Nabawi yung gold medal niya doon. So, siguro naman, babawi siya ngayon. Redeem his name and the name of new horse, ika nga for ano, Colin Sikia. Okay, so maraming salamat, Ria. Okay, at syempre sa inyo lahat dyan sa pag-collate ng mga resulta. Kami naman, mga sidelights lang dito and of course, yung mga interviews sana na-appreciate kung papaano lumaban yung mga atleta natin sa mga maagaran po na kaagad na boses na inyo napapakinggan dito sa Sports Radio. So, thank you so much. Maraming salamat. And hanggang sa muli, mula pa rin po dito sa Nagoya, Japan, para pa rin sa ating Asian Games. Magandang gabi. Maraming salamat.
2: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
2: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia.

0: ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: The 20th Asian Games.
0: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
1: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 91.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Sports 918.
7: 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And patuloy ang ating pagtutok sa kampanya ng Team Philippines dito nga po sa 20th Asian Games. Update natin sa laban ng Pilipinas at Indonesia. Classification match po ito sa men's indoor volleyball. Lamang na 2-1 ang Indonesia kontra Pilipinas. So nakuha po kasi ng Indonesia yung third set, 25-22. So ongoing right now yung fourth set at target ng Pilipinas na maitabla itong match na ito. So ito po again is for classification matches ng indoor volleyball competition. And speaking of volleyball, ang ating mga pambato naman sa beach volleyball, unfortunately, yung tambalang Kylen Progelia and Sofia Pagara ay na-relegate po sa bronze medal match nitong event. Matapos na lumasap sila ng 21-23, 18-21 na pagkatalo sa kamay ng Thailand. So, bumawi itong Thailand sa atin, ha? Kasi nung SEA Games, di ba? ninakawan natin ng panalong ginto, 'di ba, nung Southeast Asian Games. So dito sa Asian Games, inunsyami nila ang kampanya ng Pilipinas. Kasi itong tambalan ni Taravadi, Noraporn Rapat at Worapira Charyakorn, Kongpot Sarutawadi ang tumalo din sa isa pa nating pair na sina Bernadette Pons and Cici Rondina. So sila'y umansyami sa tsansa ng Pilipinas for that target natin na gintusa ng medalya. So with this loss, they will play for the bronze medal match contra Shooting Cow and Jidong ng China. So tomorrow po, nakatakda yung kanilang bronze medal match. Sila na lang ang pag-asa ng beach volleyball para makasungkit po ng makasaysayang medalya, no, dito sa Asian Games. So go, go, go! Itong tambalang propa, sina Prohelia and Pagara. Good luck tomorrow sa kanilang bronze medal match. And sa gymnastics naman po, ang ating pambato sa gymnastics, meron tayong gymnast na pumasok sa individual all-around final. So ito pong si Brianna. Okay, si Brianna Labadan ay umabante po sa finals ng individual all-around. She scored 98.00 points and pumang 10 pwesto sa classifications. So officially, na-secure ni Brianna Labadan ang spot sa individual all-around final. So tomorrow, nakatakda yung magiging final. And fired up ng araw and ready to slay the carpet in her final four routines, no, for that coveted medal for the Philippines. So si Brianna Labadan na lang ang may chance to for at least a podium finish nga dito sa competition after Jasmine Ramilo finished 13th overall with an impressive score of 97.45. So, Brianna Labadan made it to the finals. Good luck sa ano po ito, no? Individual all-around final ng Rhythmic Gymnastics Competition. And katulad na nabanggit natin, tomorrow yung mga aasahan natin sa Jiu-Jitsu, Annie Ramirez, no, defending gold medalist yan dito sa Asian Games. And for tomorrow, check lang natin, ha. Si Annie Ramirez, aside from her, kalahok din po si Antonio Luigi D. Oh, ito yung kapatid ni Kiana D, ni Kim Kiana D, na kasama rin po at member ng Philippine team. So si Luigi D ay kalahok sa men's minus 77 kilogram. So tomorrow ang kanyang match, una niyang laban Mongolia ang makakatagpo po niya. And then other participants pa natin for Team Philippines, si Verhel Mark Constance sa men's minus 77 kilogram. Then Romeo John Arellano sa men's minus 74 kilograms ng jiu-jitsu. Then, okay, sa women's, ayan, minus 52 kilogram division, Annie Ramirez, una niyang makakatunggali from Thailand. And then, Kyla Napolis ay kalahok din po sa minus 52 kilogram division, women's, for tomorrow, 11:52. So, 10:52 ng umaga yung laban ni Napolis, habang 10:20 naman, mas maaga ng ilang minuto, Philippine time, yung match nitong si Annie Ramirez. So, yan po yung mga pambato natin for tomorrow sa day 2 action ng Jiu-Jitsu competition. So, as early pala as 7 a.m. Philippine time, no, sasalang na si Luigi D para dun sa kanyang event, men's minus 77 kilogram. Okay, and then sa judo naman, si Chino Tangconshan or Chino C ay kalahok din po at bukas na rin siya magsisimula ng kanyang kampanya. Si Kiyomi Watanabe also, tomorrow po ang sasalang din sa aksyon itong si Kiyomi Watanabe, ang ating Olympian. Sa women's minus 78 kilogram, kalaban niya from Kazakhstan. And then Chino C will face Japan. Nako, Ryotaro Masuchi ng Japan. Matindi pa naman sa judo ang mga Japanese. Men's minus 100 kilogram. Elimination round po ito. Round of 16. And then si Eskelen Kedo will face UAE sa men's plus 100 kilogram round of 16 action. So yan naman yung mga pambato natin sa jiu-jitsu for judo for tomorrow dito sa pagpapatuloy nga po ng 20th Asian Games.
6: Sports 918.
7: Okay, and bilang panghuli sa softball po, ang ating RP Blue Girls, no, na tapos yung kanilang 3-game winning streak. Makaraang makalasap ng 0-7 na pagkatalo sa kamay po ng China in 5 innings. So after that 10-0 victory contra Singapore, naputol yung kanilang momentum, and with this loss, they fell out of gold medal contention. So bukas po, muling haharap ang ating RP Blue Girls 8 a.m. against Hong Kong sa Anjo Softball Ground. So, ang Pinay batters natin still in contention pa for the bronze medal with a 3-2 win-loss slate. And sa paddle, yung ating mga pambato naman si Dana Abad and Joshea Malazarte ay lumapit po sa inaasam-asam na podium finish matapos na umabante sila sa women's pairs semifinal sa paddle competition ng Asian Games. Tinalo po nila ang Iran 6-2, 3-6, 6-2 sa quarterfinal match na naganap ngayong araw na ito. So they will return to action tomorrow versus Indonesia for a spot in the gold medal match. So good luck in a day na Abad and Joshea Malazarte. And a win tomorrow will guarantee the Philippines a medal in the first ever Asian Games paddle competition. So sa kabilang banda naman sa men's side, sina Jason Lapidus and Argel Canizares, unfortunately, yumuko sa kamay ng Malaysia sa quarterfinals. 3-6, 6-3, 3-6. Okay? So yan po yung ilang pang developments sa kampanya ng ating mga Pilipinong atleta sa 20th Asian Games. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Maraming salamat kay Miss Judith Caringal, nagatid ng kanyang pag-uulat mula po sa Nagoya, Japan, sa ating mga katuwang dito sa Master Control sa Malolos Transmitter site. Ako po si Ria Arevalo. Until tomorrow dito sa Sports 918.
6: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati-dati ang siya nagkata, water pump. Mamitat pan. Magda makatulong ka dagang solar.
5: Ado tina sa salbar ko. Dito ay ginastos. Na may nusan ti inyalak iti krodo. Bali, pwede, 3,500 kumakasya mo. Dito may ibang ka pa, dito para padanong mamawan, tinagastos ko.
4: Eh, pagsayangan ng pamagat no, kasublat kami. Kaya di siyong napahindigan. Kaya kung maging siyong napahingan, gastos yung paggastos sa mi. Basta nga sa nga rin, may tigastos na eh. Pagbaring na, 400 na 500 lang.
5: Kaya di nga kuha magpatanda, 15 nga sako nga imaduan naman.
4: Dakil ti may naayon nga nung kasi na tadi jay nga rupo nung kuha. Tigi jay first club, second club, third club, baring jay third club, iso ti may naayon nung kasi.
6: Hindi mo pa kwaki taga niya mga nakong hindi nila siya tulong iti lugar ni nga Santa Rosa.
4: Inikan baka iti gumbawa na makasagrap iti tulong iti niya panggap iti solar. Pang nanamami mo iti nakapasita iti gastos ni panggap iti kampanan mula iti anyaman nga. Kat mo dapat nakabalin na, numabalin dapat nga layunan, solar pump dito.
5: Tatap no no di ito ipadat na handang ma sakutan kret makaraman damot iti libre nga panagusari iti darom iti solar.
7: Ako po si Jirinda Kiambaw Adarayan. Ako po ay chairman ng Bangus Flycatcher Association. Sa Bangus Flycatcher Association po, kami ay may 75 na miyembro at ang aming pinagkakataan po ay ang pagpapray, ang paghuhuli po ng similya ng bangus.

0: isipan hanggang sa pangkabuhayan po.
1: Pangarap po namin na magkaroon ng mga ganitong processing dito sa Camarines Norte.
2: Yung cold storage po ay malaking tulong na sa amin kasi yung aming pineapple, pwede kami magdala dito para sila ay ma-preserve. Dahil minsan kasi wala ang mga buyers natin sa pineapple, lalo pag sa mga produce.
3: Marami na natupad na pangako at mga commitment ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka.
2: Sanay ito sa pangarap na natupad dito sa Camarines Norte dahil meron tayong babagsaka ng ating mga produce kung sakaling bagsa at marami ang ating mga naitanim na mga produkto.
1: Kung pong wala pang gold processing po ito, kami po noon ay napilitang nagbebenta ng aming mga produkto kahit po mababang halaga dahil hindi po namin ito mai-stock kung sa amin lang pong mga tahanan o sa amin mga barangay.
3: Well, ang utos ng ating Pangulo ay bumaba, no? Bumaba talaga sa lahat ng probinsya para marinig mismo sa kanila kung ano ba yung kailangan.
4: Hindi po ito inspirasyon para lang sila bigyan ng parangal. Hindi po. Sila sa sarili nila, they will feel na they are loved by this government.
2: Pupursikit kami mga partner na magtanim pa para ito'y magamit namin sa darating na panahon.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 5 minuto na kapitbahay, makalipas ang 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Biyernes ngayon. TGIF Thanksgiving, it's Friday. Kalawa sa banho ng Oktubre 2026. Ay, good morning, gandang maga, gandang bangon at masarap na almusal. Masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Ay, good morning siyempre sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Kusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sila to ng miyembro ng pamilya sa makibahagi ng Kapuluan, Apoluzon, Visayas o Mindanao. Sabay-sabay na papainggan ng palatuntunan. Munang himpilan ng Radyo Pilipinas, Los Biminda. Ano, sa Radyo Television? 104.3 The Capital. Rin po natin ng TWC Isamir Pidig, Ilocos Norte. Diyan po ang TWC Jessie, may pati naman ng Cagayan. Rin kay Governor General Ed Aglipay. Magbati na rin natin ng gandang maga. General Tom Blanchon. Ano, pang mga pananim mo, General Tom Blanchon. Siyempre, kinakamusta at binabatid na sanay, okay ka na. Maring Lando Marquez naman ng LTAP. Ayun. Ingat-ingat po sa mga bumabiyahe, sa mga bihero-bihera. Kagaya ng dati, pakiusap pa rin. Ano? Pagka hindi kaya yung dare-derechong pagmamaneho, kung drive mo kasi yan eh. Gilid-gilid muna tayo. Gilid-gilid lang. Ano? Power nap. Importante ho yung power nap na yan. 15 minutes o 30 minutes, sige lang. Katapos, saka ho natin balikin yung manibela natin para iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Eh, si Mamang Chopper, pakikalabit lang, baka pupungas mo nga sa antok-antok sa manibela, delikado ho yan ho. Malasakita na natin, at dapat si Mamang Chopper makabalik din ang buo sa bahay. Galaw-galaw para hindi pumanaw, araw po ng Biyernes ngayon, samahan niyo po kami minsan pa sa lang po ng isang oras. Pagtutok, pagtalakay po natin sa usapang agrikultura. Of course, may mga report galing sa labas ng impilan, may mga report manggagaling o sibilang mambahagi ng ating bansa. Siya po ang magiging gabay po natin at papamantayin pa rin lalo pang ikasasapat ng ating pagkain. Yung food security. Sabi nga, hindi lamang food security kinakailangan, but kumikita rin naman talaga yung ating mga magsasaka. Ano ho? Sinasabi nga ng ilan, sana, lagi nakahanda ang pamahalaan na bumili ka agad ng aning produkto na galing ko sa ating mga magsasaka. Mapalay, mapagulay. Sana mauna daw ang gobyerno. Hindi na magsasamantalahan ng ilang mga kagalinghong nagmamanipulang mga negosyante ho natin eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hey, good morning ho sa mga nakikinig sa atin sa malalayong lugar. Dako-dako paraon. Malalayong probinsya, pero bago tayo tuluyang magtungo sa malalayong lugar, bakasyong grande sapagat bukas ay araw ho ng Sabado, Linggo. Ano ho? Iba ho niyan, mag-uwi sa mga probinsya. Iba ho dyan, talagang sama-sama ang pamilya, banding together. Ingat po sa mga biyahe natin ho. Ay, salagay muna ng ating panahon. Importanteng nalalaman ho natin yan, lalo na doon sa mga papalaod. Magpupunta sa Laot. Ayan. Ay, wala pong direktang bagyo sa lupo ng ating bansa ngayong araw nito ng Biyernes, Oktubre 2, 2026. Ano po? Ayon sa pinakahuling ulat po ng PAGASA, ngayong alas 5 po ng umaga, binabantayan po ang Severe Tropical Storm Choi Juan. Yan ho'y nasa labas ho ng par. Ano ho? At huling sinasabing namataan sa distansyang 2,495 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Bagamat nasa labas ho yan ang bansa, ito hong trap, ano ho? Yung trap na tinatawag o yung buntot. Nito, kasama po ang Intertropical Convergence Zone. Yan po yung nakakapekto sa malaking bahagi ng bansa sa ngayon. May umiiral din pong shear line silangan bahagi po ng Northern Luzon. Ayun. 50 ng Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas. Sinasabi hong makararanas ng madalas na pag-ulan na kalangitan. Nakala may ganun pong kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-kidlad. Ngipo ng trough ng STS Choi Juan. Ang area naman ng Bicol Region, Eastern Visayas, maulap din po ang may kalat-kalat na pag-ulan. Ngipo naman ng ITCC na yan. Ang area naman ng Cagayan Valley at ang Aurora, makararanas ng maulap na paulan na may mga kalat-kalat ulan din. Po naman sa epekto ng shoreline at northeasterly surface wind flow. Ito sa atin sa mga nakantabay sa Metro Manila. Metro Manila at nalalabing bahagi pa rin po ng ating bansa. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang aasahan po natin na may tsansa pa rin. Pulo-pulong pag-ulan o bigla mga thunderstorms. Particular sa hapon po o sa gabi. Ano ho? Nagpalabas ho ang pag-asa ng thunderstorm advisory para sa ilang bahagi po ng Calabarzon, Central Luzon at sa mga biglaang buhos po naman ng ulan. Babala po ang pag-asa at posibleng mga pagbaha o kaya na may pagguho ng lupa ang mga lugar na makararanas po na katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan. Samantala sa kasalukuyan na rin lumilibat ang bansa mula po naman sa hapagat tungo po naman sa panahon ng amihan ay yung buwang kasalukuyan. Ayun. Doon sa mga babiyahin ng balayo yung papalik po ng car ng area ng Baguio ng Atok, ano ho, Cordillera Administrative Region. Ngayon pong Biyernes, kabilang po dyan ang Benguet, ang Atok, tsaka Baguio. Sabi makararanas yun ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May chance po ng pulo-pulo pa rin pag-ulan, pagkulog, pag-idlad. Tigilag po yan sa hapon o sa gabi. Kakapekto rin po yung shoreline sa silangang bahagi ng Northern Luzon, kaya asahan po naman ang malamigong simoy ng hangin. Tubre na tayo ngayon. Paramdam na talaga yung malamig na simoy ng hangin na yan. Mabago-bagong lagay ng panahon sa rehiyon. Ang Baguio City, asahan po yung malamig at medyo maulap na panahon. Ngayong umaga, ho. Sinasabing nasa 18 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius po yan. Taas ang tsansa ng light rain o ang panandaliang pag-ulan sa hapon. Yan po yung mga bandang alauna hanggang alas 4 ng hapon po yan. At Benguet po naman, siyempre mas malamigo ang klima ron. Ano ho? Temperatura naglalaro sa 17 hanggang 23 degrees Celsius. Magiging maulap ang kalangitan at malaki din po ang posibilidad ng frequent showers at thunderstorms pagsapit po naman ng hapon. Kung kayo po'y dadaan ho dyan sa Mihalsema Highway, ay mag-ingat ho, ano po, sapagkat may mga biglaang bakapal na fog, nagkakaroon po ng zero visibility. Posibleng rockfall, dulot pa rin po ng ulan. Ang ilang bahaging natitira ng car, kasama po dyan ang Abra, Apayao, Ifugao, Pinka, maging Mountain Province. Mayroong condition po, sinasabing iirala. Kung saan, magiging maganda naman ang gising sa umaga. Ngunit may mga pulupulong thunderstorm, pagsapit po naman ng hapon o sa gabi. Ingat-ingat lang sa mga babiyahe at yan po ang ating lagay ng ating panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Pakiusap pa rin sa mga kapitbahay po natin nandyan. Mga bumabiyahe, pakikalabit lang si Mamang Jupiter. Ka medyo aantok-antok, ano ho, at delikado ho yan. Hawagan nating hayaang aantok-antok sa manibela. Baka pagising ho niyan, ang katabi na si San Pedro, mahirap po yun. Lang ngayong madaling araw sa mga sunog aksidente, parang wala namang naitala ang Bureau of Fire Protection. Naging yung mga balita tungkol sa malalaking sunog dito at aksidente dito sa Metro Manila. Pero ganun pa man, yung mga ilang aksidente na nangyari kagabi, sa may party ho ng Isabela, pick-up truck, ano ho, sunog. Gabi ho yan. Nagliyap po yung isang pickup truck niya sa gilid po ng National Highway sa Cagayan City, Isabela. Matapos yung makaramdam ng usok ang driver mula sa likod na sasakyan. Agad naman, naapula ng PFP. At wala pong naiulat na nasaktan. Naman si may party ho ng Batangas, motor tanker naman ito ang nasunog. Pickup truck sa Isabela, Batangas, motor tanker. Nagpapatuloy po ang sinasabing investigasyon ng Philippine Coast Guard at BFP Calaca sa Sumik Club na apoy sa engine room ng motor tanker na Gindarara sa Calaca City, Batangas. Tawang crew ang sinasabing nasugatan. Ingat-ingat po tayo, ho. Ingat-ingat po tayo ngayong araw ito ng Biyernes. Sabi nga, ho, Biyernes po ngayon. At TGIF, ano ho, thanks God, it's Friday. At ikalawang araw pa lamang ho tayo ng buwan po naman ng Oktubre. Ano ho? Isa naman yung pinsala sa agrikultura ho natin. Ba dumarating yung Godzilla na Super El Nino? Ba nagpaparamdam, may marami ng pinsala. Sa 18 rehiyon, 4 ho kagat ang pinaramdaman at naapektuhan ang ating mga sakahan, ang ating mga pananim at ang ating mga magsasakad manging isla, apektado talaga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Na sa ating mga balitaan, paghahanda at ayuda laban sa Super El Nino na yan, pero pag sinasabing karagdagang 16 na bilyong piso hanggang sa 20 bilyong pisong budget, ano po? Inaprobahan noon ang Budget Amendment Review Subcommittee ng Kamarang dagdag na pondo sa panukalang 2027 budget ng Department of Agriculture. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Department of Agriculture. Sa panghuhunan ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, sir. Happy Friday. Palakasin po ang proteksyon ng mga magsasaka, ha? Maging ating mga mangisda laban po sa paparating ang matinding tagtuyot. Ano ho? May advance party ka agad siya. Nagparamdam na talaga. Bilyones na eh. Asyam, 7.7 bilyong pisong El Nino response. Naglaan po ang DA. Ngalagang niya sa ilalim po ng programang Uplive. Agamitin ang 6.2 bilyon para po sa subsidiya sa abono, mga fertilizer at maging sa krudo. At yung mga masasaka, habang yung pong 3.5 bilyon ang hiniling po naman para sa mga solar irrigation projects. Gagamitin po naman sa buong bansa. Nagbigay po naman ng paninayak ang tanggapan ho ng DA spokesperson Asec Arnel De Mesa na sapat ang supply pagkain dito sa bansa, ano, at maging ambigas hanggang sa unang bahagi po naman ng susunod na taon, 2027. Meron ding sinasabing sapat pong buffer stock ang National Food Authority at nagbukas na yung mga bodega kagaya po dyan sa may party ho ng Tarlac. Uning sa Del Rosario Badua family sa Tarlac, ano ho? Ano po, bilhin yung palay ng mga lokal na magsasaka sa mas makompetensyang presyo. Sa 21 hanggang 27 po yung presyo niya, ano, kada kilo. Dahil nga po sa bantaho ng El Nino, hinimog din po ni Senator Kiko Pangilinan ng DA at NFA na ilamas ang Procurement Readiness Report awat lalawigan upang sigurong mabibili po ang lahat po naman ng ani. Siguro nga mas magandang talaga ganun, ano. Ulan, pangunahan po ng gobyerno ang pagbili sa mga ani ng ating mga magsasaka. Hindi naman sila talo napagka sila'y binabarat na ho ng mga ilang traders. Utang na nga, narat pa kanilang mga pananim, hindi na mapapakinabangan ng farmers, rekta na sa mga pinagkakautangan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Aliban po dyan, pinag-aaralan din po ng DA ang mas maigbit na regulasyon at maging ang buwis sa pag-angkat po ng artificial sweeteners. Dahil pong unti-unti itong pinapababa ang presyo ng lokal na asukal natin. Artificial sweeteners. Kami talaga ng iba, ano ho. Ay samantala, so sabing infrastruktura at negosyo po naman sa mga rehiyon, pati ng Zambales, Agribusiness Center sa Zambales, formal na pong sinimulan kahapon, Oktubre 1, ang pagtatayo po ng Agribusiness Incubation Center sa San Marcelino, Zambales. At sa tulong po yan ng COICA, ano yung Korea International Cooperation Agency para matulungan at yung mga lokal na mga negosyante, agrikultura, o salamat po naman. Meron pong babala naman ng COA sa DA, ano ho. Yan. Kinestyon daw po ng Commission on Audit ang DA ugnay po sa 13.6 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa inventaryo na walang sapat na dokumento. Tinarahoy mga naantalang proyekto naman sa infrastruktura. Ano sa mga balitan natin yan ngayong araw? Galaw-galaw para hindi pumanaw at laguno sa mga paparating na galing sa laod na ating mga mangingisda sa salubungin ng pamilya ni misis ng mga bata. Tugin ng mahigpit na kape. Mahigpit na kape. Itnayakap muna. Kape, ano ho? Importante. Siyempre, doon sa mga nasa biyahe, pakiusap pa rin, paalala pa rin po sa mga bihero-bihera natin. Awal po ang tutulog-tulog sa Maribela, ano ho? Kahit hindi kaya, gilid-gilid lang, igilid muna natin ating mga sasakyan. Hour nap, importante ho yun. 15, 30 minutes, sige lang. Natin balikan yung Maribela, iwas disgrasya, iwas ako na. Makabalik ko tayo mamayang gabi. kapanahunan. Piling po ng ating pangamahal sa buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 20 minuto na kami ba makalipas ang 5 ng umaga. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Hero Ilustre Robrigado. Ay binabati ko lang muli na silayo ko bumuli si ano eh. Congressman Nick Briones. Kung minsan eh, magkaugnayan nga tayo ulit. Ano? Oh, kundi na pagbati natin sa mga natutugyas at tanggapan noon ng National Meat Inspection Service. Sa kay Director Randy Luntok, Dr. Baba Umali, Duke, kay Doc Bong, nga nakatutukuran, good morning, good morning. Good morning din sa mga sukiyaki natin sa may party ho ng Nueva Ecija. Ayan, katanggapan ho naman ng filmmaker na nakatutok doon. Sa pangunguna naman ni Director Junicio Boy Alvinja, mga masisipag niya. At si Attorney Glenn Pangapalan din, ng maga po. Aho. National Fisheries and blah blah blah. Minsan ay magkakwentuhan din po tayo. Ano ho? Ganun din ang pagbati natin sa kay nag-birthday ito. Jess Les Marias, kamusta ka na ka, Jess? Sa mga sukiyaki natin dyan sa National Irrigation Administration. Mangunguna naman ni Engineer Ed Guillen, Rest of the Gang, Sir Jimbo, kamusta na kayo yan? Birthday boy, sa Sir Jess Les Marias, sir. Hindi ka pa nagpaparamdam, ha? Kap tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tahan po natin ang Pangasinan. Lokal po na pamahalaan ng Bayambang Pangasinan. Nagpatupad doon ng isang buwan ban. Pagpasok at paglabas po ng baboy at mga pork product dahil sa African Swine Fever. Nako. Alamin po natin ang mga detalye si Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ng pansamantalang restriction sa pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, karne at frozen pork sa munisipalidad bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order No. 156 Series of 2026, tatagal ng 30 araw ang temporary movement restriction mula sa effectivity ng kautusan, maliban na lamang kung ito ay mas maagang alisin, amyendahan, palawigin o bawiin ng mga kinukulang otoridad. Maari namang payagan ang pagbiyahe ng mga baboy at pork products kung kompleto ang kailangang mga dokumento at sumunod sa mga lituntunin ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry at iba pang concerned agencies. Maglalagay rin ng ASF inspection at quarantine checkpoints sa mga strategic entry at exit points sa bayan para masubaybayan ang paggalaw ng mga baboy at pork products. Sa ilalim din sa inspection at monitoring ang mga commercial at backyard swine farm, meat processor, meat packing establishment, pamilihan, supermarket, grocery, slaughterhouse, food establishment at iba pang pasilidad na may kaugnayan sa paghawak, pagbiyahe, pagbebenta, pagproseso at pag-iimbak ng baboy at pork products. Hinihikayat din ang mga hog raisers, negosyante, meat processors at iba pang stakeholders na mahigpit na sumunod sa biosecurity measures at makipagtulungan sa mga otoridad at agad na i-report ang mga kahinahinalang kaso ng ASF at mga posibleng paglabag sa movement restrictions at biosecurity protocols. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Dagupan. Oras na natin, 23 minutos. Kapit bayan makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Lawin natin ang balita sa lawag naman. Pamalaang panlaliwigan po ng Ilocos Norte, hinahanapan ang solusyon ng mga mababang live weight price ng baboy. Itetalyo naman dyan si Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Lawag.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Hinahanapan ngayon ng solusyon ng provincial government ng Ilocos Norte sa problema sa presyo ng live weight ng baboy habang nasa mahigit 300 pesos ang presyo ng karne sa kada kilo. Ito ang sinabi ni Sanggunyang Palalawigan member Geoffrey Sagid ng Committee of Agriculture kung saan labis na apektado ang mga hog raisers sa mahal na pakain, gasolina at diesel. Aniya, pinakamaganda na kanilang isusulong ang ilapit ang presyo ng live weight sa presyo ng karne ng 100 pesos pesos hanggang 120 pesos upang hindi lugi ang mga nag-aalaga ng baboy. Sinabi ni Sagid na ang ilang kumpanya ay nagbebenta na ng baboy sa ibang probinsya dahil mas mahal ang presyo ng live weight. Hiling din aniya sa Department of Agriculture at National Government na tignan maigi ang sitwasyon ng mga hog raisers. Dagdag ng opisyal na hindi naman mapipigilan ang pagpasok ng mga imported frozen meat sa munisipyo dahil walang mandato o kapangyarihan na pigilin ang pagpasok ng mga nasabing produkto dahil sa umiiral na batas. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag. Dagdagan ho natin yung mga balita kaugnay po sa mga lokal na kautusan. Tinatawag yung lockdown na pagbiyahe po ng mga baboy. Ano ho? Dahil nga po sa mga bagong kaso sa ilang bahagi po ng Visayas at Luzon, nagpapatupad na po ng sari-saring hakbang ang mga lokal na pamahalaan. Ang area po ng Bohol at Cebu, nagpalabas po ng executive order si Governor Aris Aumentado ng Bohol na nagbabawal sa pagpapasok po ng mga buhay na baboy at pork products. Laho sa mga apektadong lugar sa Cebu Province at Cebu City, nampoy sa loob ng 6 araw simula Setyembre 29. Ano'y matatapos? Ito'y matapos yung makapagtala po naman ng mga bagong kaso ng ASF po sa Ginatilan at Cebu City. Ingat po tayo. Ito ba ho, sa Oriental Mindoro naman, sa Minauhan. Nagpatupad din po itong si Mayor Henry Joel Teveso ng temporary ban. Sa pagpasok pa rin po ng mga buhay na baboy sa bayan po ng Juan, ayan po ng Nauhan, naprotektahan pa rin yung mga lokal na magbababoy. Yan naman ng Negros Occidental at Iloilo, sa kabila ho ng mga paghihigpit sa mga lugar, inayagan na muli ng Iloilo naman ang pag-import ng mga baboy mula sa mga piling lugar. Piling lugar lang ho! At sa mga lugar po sa Negros Occidental, walang naitalang kaso ng ASF sa nakalipas na 50 araw. Yan ang ating mga update sa ASF po natin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tagan natin yung mga balita sa labas ng impilan. Dako naman tayo sa lalawigan ho ng Davao. Morning sa mga nakatutok sa Davao. Inspeksyon. Mga karne nga. Ngayon pa pala bitakbaskuhan. Ako dapat lang ho yan. Dapat lang. Lalo na tanggapan ng NMIS. O paigtingin po ng NMIS Davao Region. Minuho natin lang mga detalye ng balita. Matutok naman si Armando Finiquito, Radyo Pilipinas Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas paigtingin ang National Meat Inspection Service o NMIS 11 ang kanilang meat inspection activities sa Davao Region ngayong papalapit na ang Yuletide season. Inihayag ni NMIS 11 Regional Technical Director Dr. Lailani Rose Rico, hindi lang nakatuon ang kanilang monitoring sa mga accredited meat establishments, kundi maging sa mga lugar na posibleng nagbebenta ng hot meat. Ayon kay Rico, nakikipagtulungan din ang NMIS sa mga lokal na pamahalaan para masiguro na ang mga karneng lumalabas sa slaughterhouse at napupunta sa merkado ay ligtas para sa mga mamimili. Paalala ni Rico, isang paraan para malaman kung ligtas at dumaan sa inspeksyon ang karne ay ang pagkakaroon nito ng meat inspection stamp. Mahalaga rin aniya na may kaukalang dokumento ang karne gaya ng meat inspection certificate. Gayun dito, na kapag walang tatak ng inspeksyon at wala ring kinakailangang dokumento, posibleng ituring itong hot meat na hindi dumaan sa slaughterhouse at tamang inspeksyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dagdagan lang natin, ayon pa rin po sa ulat po ng NMIS sa Regional Technical Operations Center ng Davao, asa mahigit pong 2,000 kilo ng bocha. Bocha, unexpected at mishandled meat products ang nakumpiska ho nila. Kapinaiting na operasyon po sa mga accredited slaughterhouses, cold storage facilities, maging distribution hubs ano ho. Ginawa yung seri ng pagsisiyasat para matyak na ligtas ang karne bago pumasok sa ang peak season. Sabay pa rin ho yan, nagbigay po ng paniniyak ang NMIS Davao na sapat naman ang supply ng karne. Diyan po seri sa kabila po ng malawakang pagkumpiska. Inaksiyan din po ng ahensya naman ang tamang pagtatapon na humigit kumulang sa 780 kilo ng mga expired imported beef products. Tungsod, pang hindi na po maibenta sa publiko. Ba't lang matyakunin nyo yan? Ba't talagang nililikot, ginagalaw? O sinahalo pa sa mga chomay-chomay? Nako po.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dagdagan natin yung mga report na yan. Dako naman tayo sa Tayog, Pangasinan. 16 na mga meat inspector ng San Jose City, Nueva Ecija. Sa may lalim po naman sa hands-on training, ay dapat lang magdagdag talaga tayo ng ganyan mga personnel. Peak season na, papalapit na po ang Kapaskuhan. Talagang mabentang-mabenta yung mga karne-karne na yan. Detali po naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sumailalim sa aktual na pagsasanay sa meat inspection ang 16 na trainees mula sa San Jose City Meat Inspection Team matapos isagawa ang isang educational visit sa Science City of Puños Slaughterhouse sa Barangay Franza. Ang naturang pagsasanay bahagi ng ginaganap na basic meat inspection course ni National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 3 na tumatakbo mula September 8 hanggang September 30. Layon ng pagbisita na maipakita at maiparanas sa mga trainees ang aktual na proseso at operasyon sa loob ng isang slaughterhouse environment. Sa halip na nakabase lamang sa teorya, nakatuon ang aktibidad sa first-hand meat inspection upang masuri at matukoy mismo ng mga kalahok ang wastong kondisyon ng karne alinsunod sa mga pamantay ng kaligtasan. Naging maayos at matagumpay ang educational visit sa tulong at pakikipag-koordinasyon ng City Veterinary Office ng Science City of Muntinlupa. Ayon sa NMISRTOC3, mahalaga ang ganitong uri ng practical at hands-on learning upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga meats inspector. Hahasa pa rito ang kanilang kahandaan sa pagpapanatili ng kalidad at kaligtasan ng mga produktong karne na inihahain sa pampublikong pamilihan. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, mamaya ng konti, may ikikwento pa ako sa inyo sa NMIS, ha? Higit! Higit po naman sa 230 individual inaresto habang nasa may 25 milyong pisong halaga naman ng mga gamit illegal pangingisda. Piskado! Kinasang kapersyon po ng Western Visayas PNP nitong buwan. Itatali po rin si Jemay Tagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nang paalala ng Police Regional Office 6 sa publiko, lalo na sa mga nasa sektor ng pangingisda na sumunod sa mga umiiral na batas, di aking kumpleto ang mga kinakailangan dokumento at gumamit ang wasong paraan gayon din ang kagamitan sa pangingisda. Ito yung makaraang makapagtalaan na tunang tanggapan ng pulisya na mahigit 230 individual na naaresto sa ilegal na pangingisda na nagresulta naman sa pagkakasabat na mahigit 25 milyong piso ng halaga ng mga kagamitan. Ayon kay Western Visayas PNP Director Police Brigadier General Randolph Tonio, saklaw na naturang ulat ang buong buwan ng Setyembre kung saan ipinakita masiling pagnanais na pangalagaan ang mga yamang dagat at may bayan sa riyon. Dagdag pa niya, patuloy na makikipagtulungan ang kanilang tanggapan sa mga kinauulang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at komunidad sa baybayin upang matugunan ang illegal fishing. Hindi kaya't din niya mga mangingisda na magpagugnayan sa mga lokal na otoridad kung makasasaksi sila ng mga aktibidad na maari makaapekto sa kaligtasan at pamatagal ng pangangalaga sa mga yamang dagat sa riyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala po naman, kadiwa ng Pangulo Expo 2026, kasado na po ngayong Oktubre. Detali naman dyan si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nakahanda na ang Department of Agriculture para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawakin ang market access at livelihood opportunities para sa mga magsasaka at mangingisda. Ito na ang ikatlong taon ng expo na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay mula October 8 to 10. Tampok muli rito ang mga farmers, fisherfolk, farmers cooperative at associations, government partners, institutional buyers at mga consumers para ibida ang mga lokal na produktong agrikultural. Ayon sa DA, sa tulong ng expo ay patuloy na pinalalawak ng kadiwa ng Pangulo ang mga oportunidad para sa mga producer na makahanap ng mas malawak na merkado at makapagtatag ng market linkages. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Testasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dagdagan lang natin yung balita na tungkol dyan sa kadiwa ng Pangulo. Pukundo din sa Metro Manila, naglabas rin po na kanilang opisyal na schedule ng iba namang lokal na pamahalaan ng LGU. Sa mga regular at pop-up store ng kadiwa ang Isabela City, Basilan. May nakalatag na po ang kadiwa schedule tuwing araw po ng Webes. Nang buwan ng Oktubre, Primero, 8, 15, 22, 29. Sa pangunguna po ng City Agriculture Office. May San Pablo City naman sa Laguna. Abangan po ang pagbalik ng kadiwa ng Pangulo sa Pamana Hall sa darating na Oktubre 20 po naman. Dito po naman sa Itogon, Benguet. ay nakadagdag rin po ang Kadiwa Market sa dating na Oktubre 29 hanggang 30 na magtatampok ng burang Highland Vegetable, bigas at itlog. Babalik po ang usapang agrikultura ngayon pong araw ng Biyernes, ikalawang araw pa lamang sa Oktubre. Ho? Balik po kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
1: Oras na natin kapitbahay, 38 minuto na makalipas ng alas 5 na madaling araw. Ho. Araw po ng Biyernes ngayon, TGIF, Thanks God It's Friday. Ano ho? Bukas eh, Sabado, Labada Day ho namin. Hoy, nasa Batis, nakatapis lamang at nakabisbis. Maligayang pakinig muna dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Ayan. Sa Corzola family, dyan sa may parte ng Abad Santos, sa Maynila. Ganun din sa mga nakatutok sa ating mga Batang Pio. NEI boys and girls, good morning sa inyo. NEI 79 bus, magandang maga. Usapan ho natin, meron tayong mga kasama ngayon, si Sir Gilbert Baltazar, po ang direktor ng Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo. Sa ilalim pa rin po ng tanggapan ng Department of Agriculture. Pag-usapan ho natin, itong Department of Agriculture 4K Development Projects. Kamusta na ho ba yan? Ano bang ibig sabihin yan? Ang pong DA 4K Development Project na yan, Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo or 4K sa tinatawag, may isang special na programa ng DA. Layon po niyan, matulungan ang mga katutubo natin, ang mga indigenous people. ang mga IPSO natin dito sa Pinas. Nakatutok ang sa pagkapanulad po na kanilang mga lupahing ninuno, yung mga ancestral domain. Pumagitan po ng agrikultura at pangisdano pang mabawasan ang kahirapan at maitas po ang kanilang antas po naman ng kanilang mga pamumuhay. Napag-usapan natin, paano maka-avail, sino-sino ang pwedeng pumasok sa programa, ano na ang inabot ng programang yan at kasalukuyan, ano ang latest sa kanila. Gilbert Baltasar, nasa linya na po natin. Sir Gilbert Baltasar, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura, sir. Kamusta ka na? Si Kahiro to.
14: Magandang umaga, Kahiro. Nandito na naman po ako sa inyong programa. Maglalabar rin po ako bukas.
1: May na tayong dalawa pumunta sa Batis, ha? Kahit nakatapis lang tayo, okay lang yun.
14: Mahirap lang, sir, nakatupis.
1: Nakatupis ka. Parang hinahamon mo ako, ha? Kasi Sir Gilbert, gandang umaga sa'yo. Welcome muli magandang sa Batang Tunan.
14: Sahiro, magandang umaga at pagbati po sa ating mga kapatid na katutubo kasi tuhuin kanilang buwan po ng mga buwan ng katutubo at pinagdiriwang po natin ang 29th na anibersaryo ng pagkagawa po ng IPRALO. So maganda at maraming salamat sa panahong ito.
1: Para sa timing na timing pala. Yung mga katutubo po natin ngayon, Sir Gilbert, meron ba kayong figures dyan kung gano'n na po sila karami sa kasalukuyan? Meron ba kayong figures?
14: Opo. Ang figures po natin ay galing mismo sa National Commission on Indigenous Peoples. Meron na po tayong mga more or less, mga nasa... Well, dalawang data. Sa PSA po, nasa 9 million. Pero sa NCIP po, nasa around 14 million. Kasi yung sa PSA po, ito ay figures pa nung 2020. So, ganun na ho katagal yung huling survey para ho sa ng PSA. Pero alam ko may ginagawa po sila.
1: So, kung tayo dito sa baba, nadadagdagan, dumarami, kahit mahirap ang buhay, kahit maraming kalamidad. Ganun sigurado, dadami rin yan.
14: Opo. So, mga nasa 14 million po, batay sa huling datos ng NCIP po.
1: Matanong ko lang po, Sir Gilbert, yung mga kababayan po nating mga IPs na yan, meron ba nag-excel sa kanila sa agrikultura? Meron ba mga exemplary, mga example na halimbawa mga individual na katulad nila?
14: Hindi lang po individual, pero marami po mga youth ngayon, mga kabataang mga IPs na nag-i-engage na po, nagsisimula na po mag-engage sa kanilang mga business. Kung baga sa ano, kasalukuyan po natin pilalalakas, hindi lamang yung kanilang organisasyon, kundi pinalalakas din po natin yung mga individual. Marami na po. Ngayon po, may rami na po tayong mga masasabi natin tagumpay na mga proyekto. Partner na po natin. Tulad sinabi ko noon pa, ngayon po, may isa po tayong exporter, yung Global International Sea, na ngayon po ay linggo-linggo, nagdi-deliver na po ang mga kapatid nating katutubo sa Davao ng mga 30 metric tons na saba. Ganun din po, ang UCC ay partner na rin po natin, na bumibili na po ng mga 40 metric tons na target po natin for this year. At for the next, probably kanilang existence ng 5 years, they are now targeting to lower their importation. Bababa na po yung kanilang importation by 20%. At kukunin po nila, isa-source out po nila ang kanilang kape sa ating mga lupang ninuno o ating mga katutubo po.
1: Sir Gilbert, lahat po ba ng rehiyon dito sa bansa, lahat yan ang may mga katutubo tayo?
14: Maliban lang po sa Region 8 kasi wala pong ancestral domain doon. Pero may mga migratory na mga katutubo po ron.
1: Oh. Siyempre, bago po magsimula yung mga programa, mayroong mga social preparation na tinatawag. Ano ho? May mga tinasabing dapat maunawaan muna yung proyekto. Kaya may mga social preparation, mayroong mga production and livelihood, yung production and kabuhayan, marketing and enterprise development, at maging ang program management po. Kamusta po yung mga parte niyan? Kamusta po ito pinapatakbo?
14: Opo. Mahalagang elemento po yung mga nasabi nyo, nabanggit nyo. Kasi ho, sa simula pa ho, ang pagdumating po tayo sa ating mga ancestral domain, talaga ho yung kanilang kahandaan ay mahina pa ho. So sa unang bahagi ng ating programa, ay talaga pong tinuturo natin o pinalalakas natin ang organisasyon. So nakafocus tayo sa organisasyon, inahanda po natin sila para maging ready sila sa pagdating ng mga proyektong pwede nilang gamitin. Ito ay batay sa kanilang kakayahan, batay sa kanilang paniniwala, nakabatay din po sa kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos po nito, magkakaroon ng mga training, pinalalakas na po sila paano humawak ng project. Mula sa individual hanggang maging isang grupo sila, hanggang makabuo sila ng isang asosasyon. So, mula doon ay inilalapit naman po natin sila sa mga sinasabi ko noong mga established na market. At marami na po ngayong negosyante ang nakikita paano ho na gumagalaw ang ating mga katutubo. So, ngayon po, sila rin nire-recognize na as an active partner. Hindi na ko sila tinitignan as beneficiaries. Wag po nating sabing beneficiaries sila kasi mas mayaman pa sila sa atin. Sa kanilang taglay na lakas yaman at lakas na tao. So sabi ko nga, basic production lang po is tatlo. Land, labor, capital. Nasa kanila ho ang lakas tao, nasa kanila ang lupa. At ang kapital ho ay mga negosyante ay pumapasok na po para sa isang maayos na paggawa ng negosyo. At ngayon po, hindi na sila tinitreat na supplier lang ng mga saging. Oh, para i-treat naman nila ang ating mga buyers, ating mga buyers na buyers lang o traders. Ngayon po, partner na sila. Kasama sila nagdedesisyon. Sa katunayan, no, si Global International Sea ay nagbigay na ho ng truck. Libreng truck ho para ho, para ho magsama sila. 50-50 ho sila. Binabayaran po ng ating mga kapatid ng katutubo yung 50% at yung 50% ay binabayaran po ng kanilang partner. At sa susunod na taon, magkakaroon na ho ng isang pre-processing center sa loob ng ating ancestral domain na papamahalaan po ng ating mga katutubo in partnership with our private sector partner po natin.
1: Ibig sabihin po yan, Sir Gilbert, itong mga nabanggit ho ninyo, eh, pumasa sila sa mga pamantayan, sukatlahan, tinatawag na level of development. Yung mga grupo niyan, eh, pasado sila kaya naging maganda.
14: Opo, opo. At ang kagandahan po nito, ngayon po, kasi pag, alam ba, may nakita kayong isang established na negosyante sa loob ng isang ancestral domain, marami po nagtatanong na negosyante, anong meron doon? Bakit nandun si, alam ba, si Sir Ruben? Bakit nandun si Sir Ruben? O kaya nandun si Sir Manny ng UCC? Bakit nandun sila? So dahil doon, nabubuksan natin ang ating ancestral domain. Ngayon po, nagkakaroon ako ng isang mahalagang role ang ating mga lupa ing ninuno as an new production area ng agriculture. Masasabi po natin na talagang wala na hong production o yung production area natin sa mga lowland farming ay kakaunti na po at hindi na ho natin ma-expand. Nandito na ho tayo sa larangan ng pag-expand sa upland farming. However, kailangan naman po nating alagaan ng ating environment. So, balance ho. At ang kanilang mga kultura ay dapat ma-preserve po natin. Dapat
1: magiging yung environment, Sir Gilbert, dapat balance eh. Kamusta na po yung mga IPs natin sa mga ancestral domain? Alam naman natin na hindi po sila exempted. Ito sa klima meron tayo ngayon, climate change at yung pag-init ho ng mundo.
14: Opo.
1: May mga lugar na napipinsala eh. Nakakalbo, sinasadya man o hindi. Ganun eh. Eh sila ho yung mga ano, sila yung mga basin na nagsisilbi, bakan ho ng tubig eh. May mga naapektuhan din po ba tayong mga IP sa mga lugar na binabantayan ho ninyo?
14: Opo, meron po, pero maniwala ho kayo, sila rin ho yung mga resilient na mga farmers. May mga kultura, may mga practices, sistema, paano ho nila na nare-resist o na mimitigate ang epekto ng mga ng

0: kilalanin, alamin. Sila ho talaga ang forefront ng pag-aalaga ng kalikasan. Yun po yung tinitignan po natin. So kaya nga po sabi ko, the worst enemy po ng environment probably is agriculture kasi kailangan natin ang production side. Pero kung mamimix po natin, mahahawakan natin ng maayos, makikita niyo naman po yung bunga ng ating gagawin. Kaya po, tingin ko, ang departamento po ng agrikultura ay yun po yung kanilang trend, yung regenerative agriculture. So, oh, dapat po natural na papalago ng ating industriya ng agrikultura.
1: Po talaga, binabantayan din ho ng DA para hindi masira yung kultura ng ating mga katutubo. Kaya sila, gumagamit sila ng tinatawag na culturally sensitive approach. Di ba? Yes. Para hindi po masira yung traditional na pamamaraan ng ating pong mga komunidad na mga IPs at kailangan dyan yung free and prior informed consent. Pahintulot muna sa mga katutubo bago tayo magsimula. Dapat merong ganong klase ng usapan.
0: Opo. Opo, yun po yung pinaka-importante. Katulad na sinabi ko po kanina, na talaga hong dapat nakabatay sa kanilang kultura, nakabatay sa kanilang paniniwala, nakabatay sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. Ito hoy tinatawag naming IPS-led o yung tinatawag natin Indigenous Political Structures. Ito hoy yung mga ninuno nila, yung mga elders. So sila hoy nakakaalam. At tayo, gobyerno, ay sumusuporta po dito. Kasi kung meron silang owning, meron silang pagmamayari ng kanilang gagawin, ay sigurado ho tayong magiging maunlad ang ating mga proyekto. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa mga business sector, their word is their honor. Yung kanilang mga salita, ang kanilang mga honor. Mas matibay pa ho sa isang ordinaryong kontrata. Kaya yun po yung importante po is makuha natin sila, makita na tayo nagtatrabaho sa loob ng kanilang sa loob ng kanilang kultura at paniniwala at mga sistema.
1: Pagdating po sa usaping benepisyo at mga proyekto, ano-ano po yung mga pwedeng makuhang tulong nila mula sa programa?
0: Okay. Kami ho, dahil sa liit ng pondo po namin, ngayon po medyo maliit po ang pondo namin, nagbibigay lang po kami ng mga ilang pirasong, mga ilang bahagi ng seeds, mga maliliit na machineries, maliliit na irrigation pond, yung mga gano'n. Pero importante ho kasi pag nakita nila na nandoon tayo, ang ginagawa po ng atin sa malita kakayahan po natin, malaki ho ang yaman ng isang lupaing ninuno. So, ina-assess po natin ang Department of Agriculture at tinitingnan natin. Magbigay kami ng, for example, magbigay kami ng saging. Pero pagpunta mo ron, may bayabas, may at kung ano pa, may bayabas, may sili, may ube. So ito ho yung potential na pinagsasama-sama natin. Ang kakulangan lang po talaga nila is ma-expose sila at magkaroon ng tamang market para magkaroon po ng negosyo.
1: May mga ilang tanong na pumapasok, Sir Gilbert. Ano ho? Pwede ho bang mag-apply yung isang individual na katutubo sa mga programa o dapat ito mga grupong organisado?
0: Opo. Tulad sinabi ko, pumapasok po tayo sa Indigenous Political Structures. Unawain po natin na ang programa po ay talaga ang kausap po natin yung kanilang elders o yung mga organisasyong i-assign ng kanilang elders. Yung mga pagpili po ng beneficiaryo ay nagmumula po sa kanila. So kung sino man yung mga kailangan, mas alam po nila kung sino po. So individually, wala po kaming partner, pero yung mga elders, yung mga leaders na dinesignate ng elders, yun po ang ating kausap. Para ho, palimbawa, nagbigay tayo ng isang package ng isang package ng intervention. Kung sino ho magiging beneficiaryo, sila ho mamimili, sila ho yung nag-identify. Gusto ko lang sabihin na kasi pag nag-identify sila, normally, yung bunga ng kanilang binigyan ay ibibigay po nila ulit sa kanilang mga clan. So palaki ng palaki. At inaasahan po namin na sa darating na panahon, ang gobyerno ay talaga makikita po na sila ay magandang tulungan kasi hindi na talaga sila aasa sa atin eventually. Kasi meron na, for example, just to give an example, sa Tagbanwa ho, sa Palawan, meron na ho silang demo farm. Yung demo farm sila, ito yung nakaraan taong pinaliliwanag ko po sa inyo. Ngayon po, nagbibigay na sila ng manok. Nagbibigay sila ng pananim sa kanilang mga kalahi, sa kanilang mga katribo. Hindi na ho kami nagbigay ng intervention. Pupunta ho kami doon, sa October ho, pupunta ho ako roon, para pasalamatan sila sa patuloy na pagtulong nila sa kanilang sarili. At minomonitor po natin sila at inilalapit natin sila ngayon sa market para mas lalong tumatag at umikot na po ang mga programang ibinigay natin na hindi na sila aasa pa sa pang-araw-araw o kada taon at magbibigay tayo. Ang tinagawa nila

0: ating tulong ay pinalalakas natin ang kanilang organisasyon na wag na po sila bumalik sa dati nilang kalagayan. So marami pong modelo. Makikita niyo, maraming modelo ng mga business approach na ginagawa po natin para sa kanila. At ang kagandahan po, matatalino at magagaling sila. At kaya po nilang kuning lahat ang ating mga ugnayan at pakipag-usap. Yun po. So malayong-malayo na po sila as compared for 2 years ago. Ngayon po, nakaredy kami. Mga hoping by next, pag next na meeting nyo po, mapapakita po ko sa inyo ng mga sample na product na mga kilalang kumpanya po na galing na po talaga sa atin. Na nakatatak na po ang mga pangalan ng ating mga katutubo. Meron na po yun.
1: Oh, siguro Sir Gilbert, idagdag ko lang sa mga ngayon palang nakapakinig. Ganun ho. Walang binabayaran, walang bayad na binibigay mga katutubo natin sa mga makinarya, maging sa mga binibigay, wala pong bayad ho yan. Ano ho? May tinuturing na grants o tulong po pinansyal ng ating gobyerno. Siyempre, yung mga IPO natin, may pananagutan na alagaan po naman, protektahan, at gamitin po sa tama yung mga binibigay na agamitan.
0: Opo, tamang-tama po kayo, Kahiro. Ganun nga po. Yun po naman kagandahan. Maniwala po kayo, yung binigay po namin 3 taon o 2 taong nakaraan, makikita niyo pag pumunta kayo sa area. Kasi madalas naman po kami nagmo-monitor. Sa regular po namin ginagawa yan. Talagang nagmo-monitor po kami. Minsan nga ho, napapagalitan na kami. Bakit daw kami kailangan bumaba? Puntahan. Pero ang importante ho kasi ay makilala sila at magkaroon ng ugnayan. Kaya ko lang nasabi, kasi siyempre austerity measure po ang gobyerno. Pero bahagi ho talaga ng trabaho ang gobyerno ilumapit sa ancestral domain. Punta ho tayo ron.
1: Makikita so, si Gilbert, na alam niya, napapanahon na itong mga IPs natin. Sana, no, kung pwede lang, na yung mga nakatutok ho doon, sila yung mga naninirahan ho doon, sa ahalo sa kanila na yung mga lugar na yan, sila na rin yung tagabantay ng ating kalikasan. Pag may sumasalbahe, may nagsasamantala, mga lugar na hindi inire-report, yun pala, kaya bumaba sa ibaba, eh wala na pala at kalbo na. Maging kabahagi din po sila ng pagre-report at pagbibigay tulong sa bayan, maisawalat yung mga lihim ng ilan na nagpapahirap, hindi lang sa mga IPs natin, sa mga ordinaryo nating kababayan na nakatira sa paligid ng mga bundok.
0: Opo. Ay, maniwala ho kayo. Pagpunta nyo ho nyo, nakikita nyo paano na minamahal ang ating mga kalikasan, paano ho nila ito ginagamit sa tamang pamamaraan. So, talaga hong maniniwala ho kayo. Pag akit ko ho ron, mas mapayapa ho ako dun eh. Para makikita mo yung sarili nyo bilang isang Pilipino kahit sa ibang antas po ng pakiramdam. So talaga ho, totoo yun. Sila ho talaga ang guardian. Sila ang nagbabantay ng ating kalikasan. Hindi lang po yun. Sila rin ho ang ngayon ang magiging pangunahin. Tingin ko sa mga darating na panahon, sila ho ang ngayon ang magiging pangunahin ng isang mga healthy food. Kasi ho, hindi ho sila ganun kadalas. Karaming gumamit ng mga fertilizer. Halos wala hong fertilizer. Mga natural farming po sila. At ito ho yung magiging strategic edge. Pag sinasabi ko sa corporation strategic
1: ako, edge. Ako, Sir Gilbert, marami pa sana akong gustong itanong at ako'y alam ko marami ka pang kwento. Pansamantala mo na, nagpapasalamat ako sa iyo. Naabala ko yung gising mo, naabala ko yung pagja-jogging mo, papanik ng bundok. Naabala ko rin ang Zumba mo. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung breakfast mo. Marami pang salamat. Ingat po kayo. Happy weekend.
0: Maraming salamat, Kahiro, at muli maraming salamat sa pagbibigay panahon sa aming programa. At binabati ko ang ating mga kapatid na katutubo na ngayon ay nagsa-celebrate ng kanilang buwan. At marami pong gagawin sa buong buwan pong ito. Maraming salamat, Kahiro, sa pakikibahagi niyo po sa amin.
1: Sir, mabuhay po kayo. Thank you.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat, Sir Gilbert Baltazar, ano ho, ng grupo ng mga indigenous. Galing naman, ano ho. Ma, kayo magiging tagabantay, kayong mag-ingay pag may sumasalbay sa kalikasan. Pangalan nila Roger Cruz, Jamarina Barria, Rolly Bumatayo, Mike Bukiron, Marian Melios. Mapanipo natin sila Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Mercil Balimban, Julio Sungap, Camilo More, Ron Esperanza. Pangalan natin mga producers, Luis Gonzalez, Cristobal Tirambolo, Kero Ilustre, Robert Regado, nag-iiwan. Namang bagay, matuwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Isang pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamumuno sa gagawing mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng pinangangambahang epekto ng Super El Nino.
4: Headlines.
3: Kalidad ng mga family food packs sa gitna ng El Nino, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: 19 na transport network companies inisyuhan ang Shokos order ng LTFRB dahil sa hindi pagpapatupad ng fare hike para sa transport network service vehicles.
4: Headlines.
3: Senate impeachment court pinabulaan na hinarang ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagharap ni dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo sa pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, Alex Ayala bigo sa Asian Games at sa hangaring makakuha ng direktang qualification para sa 2028 Olympics.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 2, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamumuno sa gagawing mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng pinangangambahang epekto ng Super El Nino. Ito'y ayon sa Malacanang. Narito ang balita mula sa Malacanang, hatid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna sa gagawing aksyon ng gobyerno sa gitna ng inaasahang magiging epekto ng matinding tagtuyot na tatama sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ang mag-i-issue ng instruction o anumang kautusan na may kinalaman sa hakbang ng pamahalaan sa harap ng nakaambang fenomena. At kaugnay ng ginagawa ng paghahanda ukol dito ay sinabi ni Castro na may pagpupulong ng nagaganap sa hanay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang DOST Pag-asa, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, National Water Resources Board at DSWD. Pagtiyak ni Castro, makakaasa ang publiko na gagawin ng pamahalaan ang kanyang tungkulin habang hiningi din ito ang pakikiisa ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
3: Kalidad ng mga family food packs sa gitna ng El Nino, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
7: Report.
10: Sa gitna ng banta ng El Nino, ay tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na nananatiling ligtas at maayos ang kalidad ng mga family food packs na nakaprotesasyon sa iba't ibang mga warehouse nito sa buong bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Efing Dumlao, may sinusunod na parameters sa ahensya para maiwasan ang pagkasira o pagkapanis ng food packs. Kabilang dito ang regular na monitoring ng temperatura sa mga warehouse. Nag-i-install din umano ang DSWD ng mga industrial ceiling fans para makatulong sa pagkontrol ng temperatura at pagpapanatili ng kalidad ng mga naka-imbak na relief goods. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para maglagay ng heat-insulated area sa mga evacuation center bilang proteksyon sa mga internally displaced persons laban sa matinding init. Patuloy din ang deployment ng mga water filtration trucks at iba pang teknolohiya para matiyak ang sapat na supply ng ligtas na inuming tubig sa mga lugar na posibleng maapektuhan pa ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 16 billion pesos na dagdag pondo para sa Department of Agriculture, sinulong ng BARS-C bilang paghanda sa epekto ng El Nino. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mahigit 16 billion pesos ang iminungkahing dagdag na pondo ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARS-C para sa mga programa ng Department of Agriculture bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa 2027. Pinakamalaki ang dagdag na pondo na 10 billion pesos para sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk o PAF na walang nakalaang pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaprubahan din ang 500 million pesos na dagdag para sa Expanded Fertilizer Assistance Program. Para naman sa irigasyon, naglaan ang BARS-C ng 125 million para sa solar-powered irrigation pumps sa mga lugar na hindi sakop ng irigasyon ng National Irrigation Administration. Kasama rin sa amyenda ang 105 million para sa hybrid solar-powered ice plants para makatulong na maiwasan yung pagkasira ng mga huling isda. Dagdag ng 150 million pesos naman yung inilaan para sa Agricultural Transport System o TRAM system na maaring gamitin sa mga mountainous areas upang mas madaling maihatid yung high-value crops mula sa production area. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naghahanda na ang Maynila water sa inaasahang dry spell o tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Inaasahang makaka-apekto ito sa bansa simula ngayong Oktubre hanggang sa unang quarter ng taong 2027. Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na pinalalakas nitong mga alternatibo at supplemental water sources. Maigpit din nilang binabantayan ang supply ng tubig na at nakahandang i-adjust ang operasyon kung kinakailangan. Ayon sa Maynilad, patuloy rin ang pagbabawas nito sa water losses o nasasayang na tubig. Kabilang dito ang mga leak detection, pagkukumpuni o pagpapalit ng mga tubo, pressure management at iba pang network efficiency measures. Hinimok naman ng water concessionaire ang mga consumer na maging responsable sa paggamit ng tubig dahil malaking tulong nila sa supply ang bawat litrong matitipid.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inisyuan ang Showcase Order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 19 na transport network companies. Ito'y dahil lumunos sa hindi nila pagpapatupad ng fare hike para sa Transport Network Service o Vehicle Service. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Greg Pua, posibleng magtaka ang publiko kung bakit pinatawag o pinatawag pa ang mga TNC ngayong hindi naman sila nagtaas ng pasahe. Pero paliwanag niya, ang mga TNBS partner ang gumagasto sa gasolina at diesel at hindi ang mga TNC. Kaya sila tatamaan kapag hindi naipatupad ng tama ang dagdag pasahe. Matatandaan na simula noong September 28, pinatupad na ng LTFRB ang fare hike sa mga public utility vehicles kabilang ang TNBS. Tinaas sa 65 pesos mula sa 45 pesos ang base fare ng sedan, 75 pesos mula 55 pesos sa AUV, 55 pesos mula 35 pesos sa hatchback at 165 pesos mula 145 pesos ang premium TNBS. Pero may ilang TNC na hindi pa ito pinatutupad at gumagamit pa rin ng kanilang fare system. Pinaliwanag naman ang naturang mga o pinagpapaliwanag ang naturang mga TNC kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang accreditation habang tinakda naman ang pagdinig sa October 7.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posible pa rin may patupad ang karagdagang 25 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila kung mapagtitibay ng korte ang Wage Order Number 27. Itong sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa 2027 budget ng ahensya. Sa ilalim ng Wage Order Number 27, kabuwang 85 pesos ang dagdag sa minimum wage sa National Capital Region at dapat ipatupad sa dalawang tranche, 50 pesos at karagdagang 25 pesos sa January 20, 2027. Gayunman, sinabi ni Tolentino na napigil ang implementasyon nito dahil sa court order. Samantala, ipinatupad noong September 26 ang wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos na dagdag sahod, kaya umakyat sa 755 pesos mula sa 695 pesos ang minimum wage ng non-agricultural workers sa Metro Manila. Nilino naman ni Tolentino na hiwalay ang wage order number 28 at hindi nito otomatikong pinawalang bisa ang wage order number 27. Anya, kung ipag-uutos ng korte na ibigay ang 25 pesos second tranche, susundin ito ng dole. Patuloy namang pinaglalaban ng dole at Office of the Solicitor General sa korte ang wage order number 27.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umano'y pressure sa pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes sa witness stand, itinanggi ng House Prosecution Panel. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Mariing pinabulaanan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may kinalaman o panggigipit mula sa mga senator judges, kaya umatras si dating Senador Antonio Sani Trillanes bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang ibinunyag ni Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng prosecution upang maibsan ang pressure na nararanasan ng panel. Ayon kay Luistro, wala siyang alam na ganyang pressure mula sa mga senador. Anya, ang dating senator ang umatras, dagdag pa niya ang tanging pressure na nararanasan ng kanilang kampo ay ang pagpresenta na lang ng mga natitirang saksi sa mga aligasyon. Tiniyak din ni Luistro na hindi mapapahina ang kaso nila laban sa pangalawang pangulo dahil sa pag-atras ng dating mambabatas. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
13: Well, the only pressure that I know is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present. If he has different context of that pressure, better ask him.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon kontra sa June 3 session ng Senado. Welcome kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, naritong report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Welcome at nire-respeto ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging pagbasura ng Supreme Court en banc sa petisyong kumwekasyon sa legalidad at constitutionality ng June 3, 2026 session ng Senado. Matatandaan ang tinutukoy na sesyon ay ang pagdaraos ng sesyon ng Senado batay sa quorum ng 12 senador. Sa naturang sesyon rin, nahalala si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President dahil idineklara rin noong bakante ang Senate Presidency. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na nakuha na ng kanyang tanggapan ng kopya ng resolusyon ng SC kung saan sinasabing walang nakitang basihan ng korte para kwestiyonin ang naturang sesyon. Ayon kay Gatchalian, pinagtitibay ng naturang desisyon ang kanilang posisyon mula pa sa simula na nag-convene ang Senado noong June 3 nang naaayon sa konstitusyon para hindi tuluyang mawala ng kakayahang gumanap sa tungkuli ng institusyon. Sinabi din ng Senate President na ang mga naging proceedings noong araw na iyon ay isinagawa alinsunod sa Senate rules at mga naunang President ng Senado. Binigyang diin ni Gatchalian na pananagutan ng bawat miyembro ng Senado na tiyaking patuloy na gumagana ang kapulungan bilang isang institusyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpasya si Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na bigyan ng karagdagang panahon ang depensa para makapaganda sa pagharap at pagtatanong sa witness na si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Bonaventura. Dahil dito, hindi muna tinuloy ang pagpaparap kay Bonaventura kahapon at sa halip ay sa Lunes na siya pinababalik para humarap sa impeachment court. Hindi rin magkakaroon ng trial ngayong araw para mas mapag-aralan ang mga dokumento mula sa AMLC. bilang pagtugon naman sa isyu ng confidentiality ng mga nilalaman ng AMLC records. Sinabi ni Escudero na ipinamahagi sa mga senator judges sa mga kaugnay na probisyon ng Republic Act No. 9160 o anti-money laundering at para ma-review ito bilang pag-iingat. Samantala, maaari pang magtanong o maghintay ng komentong mga senator judge tungkol dito sa caucus o open session sa Lunes. Pinagbigyan din ang hiling ng depensa na magkaroon ng sapat na oras para maganda para sa direct at cross-examination ng AMLC witness. Dahil dito, inatansa ng clerk of court na baguhin at muling maglabas ng mga subpoena para sa mga susunod na testigo. Itinakda ng AMLC witness sa Lunes habang ang mga insurance companies, bank officials at BIR ay harap sa mga susunod na itinakdang araw alinsunod sa pagkakasunod-sunod na inilahad ng prosecution.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kooperasyon ng publiko sa mga paghahanda para sa posibleng epekto ng Super El Nino. Inaasahan ng Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
17: Nananawagan ng Malacanang sa publiko na manatiling kalmado at maghanda ng tama sa posibleng epekto ng Super El Nino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasabay ng pagtitiyak ng kahandaan ng pamahalaan at ugunan ng mga posibleng epekto ng matinding tagtuyot sa supply ng tubig sa Pilipinas. Pagbibigay din ni Castro na kapag handa na ang pamahalaan ng mga hakbang upang tugunan ang epekto ng El Nino kabilang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. Kailangan lamang anya maghanda ang publiko at iwasan ng hindi kinakailangan pagpapani. Kaugnay nito, hinikayat ni Castro ang publiko na huwag mag-hoard o mag-imbak ng sobra-sobrang bottled water, lalo't wala namang ulat na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng inuming tubig. Ang panic buying at labis na pag-iimbak ng tubig anya ay maaaring makaapekto sa supply at pagtaas ng presyo nito. Kung matatandaan, nauna nang inanunsyo ng National Water Resources Board na ibababa ang water allocation para sa Metro Manila mula 52 hanggang 53 cubic meter per second sa 44 cubic meter per second simula ngayong Oktubre. Gayunpaman, ayon kay Castro, patuloy na imumonitor ng pamahalaan ng sitwasyon at magkikipag-ugnay nito sa mga concerned agencies upang matiyak ang tamang pagtugon sa epekto ng El Nino.
18: El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila.
17: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Climate lesson sa curriculum pinalakas ng Department of Education kasabay ng pagpapatibay ng kahandaan sa El Nino. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinalalakas pa ng Department of Education ang mga operasyon na protocol nito para tulungan ang mga paaralan na harapin ang mga hamon ng El Nino phenomenon sa sektor ng edukasyon. Ay kay Education Secretary Sunny Angara, nakatutok ang kanilang estratehiya ng kahandaan sa patuloy na risk assessment, updated contingency plan at flexible learning options para protektahan ang mga guro, mag-aaral at kawani mula sa peligro dulot ito. Kasabay niya sinabi ni Angara na kanila rin pinagtitiwan ang edukasyon hinggil sa climate change. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman inatasa na kalihim ang mga kawani ng DepEd na bilisan ang integration ng mga konsepto ng climate change sa basic education learning competencies para umayon sa environmental resilience agenda ng Pangulo. Mahigpit din ang tagubili ni Angara sa mga eskwelahan, gawing prioridad ang pagtatayo ng water, sanitation at hygiene facilities, pamamahagi ng ligtas sa inuming tubig, pagsasaayos sa mga tubo at pagpapabuti ng ventilasyon sa mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Chinese vessel na namataan malapit sa Batanes, tinaboy ng Philippine Coast Guard. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Nag-deploy ang Philippine Coast Guard at PCG ng barko at eroplano upang paalisin ng Chinese research vessel na Jia Haike 7 na namataan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone malapit sa Batanes. Ayon sa PCG, nasa 37 nautical miles hilagang kanluran ng Itbayat ang Chinese vessel at nanatili sa lugar mula pa noong September 28. Lumapit ang VRP Teresa Magbuano sa research vessel at nag-deploy ng rigid hull inflatable boat upang gambalain ang aktividad nito habang patuloy nagpapadala ng radio challenge. Dumating din sa lugar ang China Coast Guard vessel CCG 2503 na ayon sa PCG ay gumalaw upang protektahan ang Chinese research vessel. Nagpalipad din si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ng Islander Aircraft mula Basco Airport bilang suporta sa operasyon. Sinabi ni PCG o ng PCG na walang pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang Jia Haike 7 na magsagawa ng Marine Scientific Research sa loob ng Philippine Area o Philippine Economic Zone. Patuloy ng babantayan at haharangin ng PCG ang Chinese research vessel hanggang sa makaalis ito sa nasabing lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nais ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng access sa mga mas malawak na datos na hawak ng mga regulating bodies ng bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nais ng ahensya na makipag-partner sa Land Transportation Office, Land Registration Authority at lahat ng opisina na may listahan ng mga assets ng mga tao. Paliwanag ni Clavano, layunin nito na mapadali ang lifestyle check sa mga personalidad na posibleng sangkot sa sangkot sa anomalya. Umaasa rin ang Assistant Ombudsman na mas maraming ahensya ng pamahalaan ang magbubukas ng kanilang datos sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kultura ng transparency at accountability. Aniya, madalas na pumapasok ang Office of the Ombudsman kapag nangyari na ang korupsyon. Matatanda ang una nang nagkaroon ng data sharing agreement ang Ombudsman at ang Procurement Service ng Department of Budget and Management. Ito ay para makita ng Ombudsman ang mga kinakailangang impormasyon pagdating sa procurement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Aarestuhin pa rin ang mga awtoridad ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS sa kabila ng mga iniulat na charitable activity ng grupo. Sa ambush interview sa Pasay City, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi dahilan ang mabubuting gawa para palagpasin ang mga krimeng iniuugnay sa grupo gaya ng mga nakawan sa convenience store. Ayon kay Remulla, aarestuhin ng mga otoridad ang lahat ng nagre-recruit at nag-groom ng mga minor de edad para gumawa ng krimen. Kinukumpleto na rin anya ang lista ng mga recruiter ng TBS sa buong bansa at naisa publiko niya ito. Samantala, humiling din ang grupo ng dialogo sa Department of the Interior and Local Government dahil natatakot na ang ilan sa kanilang mga miyembro. Sinabi ni Remulla na bukas siya dito basta itigil ng grupo ang mga illegal na aktibidad nito.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Creative industry, pinalalakas ng Lakbay Likha Tourism Experience ng Nueva Vizcaya. Narito ang balitang atid ni Hazel Esguera.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Unleash your creativity. Ito ang paanyaya ng Nueva Vizcaya Tourism Office sa mga turista. Paglulunsad ng Lakbay Likha. Ayon kay Tourism Officer Marichal Costales, bida sa Lakbay Likha ang lokal na kultura at pamumuhay ng mga Vizcayano at mga negosyo sa ilalim ng creative industry.
5: Gusto namin yung experience ng mga bisita or turista ay maging immersive, participatory, memorable at tumutulong talaga sa kabuhayan ng mga micro-entrepreneurs natin na nasa creative industry.
4: Naghihintay sa mga turista ang painting, weaving, accessory at juice making, pottery, wood art, coffee cupping at maging ang pag-aani ng mulberry fruit na mayaman sa probinsya.
5: At the same time, nakakabisita sila sa mga magagandang lugar pero merong creative and immersive experience.
4: Paalala ni Costales, sa mga gustong subukan ang Lakbay Likha, manatiling bukas para sa bagong karanasan at huwag matakot i-express ang sarili sa pamamagitan ng sining. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa ibang yung dagat, isang eroplano nag-emergency landing sa Saudi Arabia matapos ang insidente sa cockpit. 174 na individual na sakay ng eroplano ligtas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Isang flight mula Dubai patungong Tel Aviv ang napilitang mag-emergency landing sa Saudi Arabia matapos sumanong saksakin ng co-pilot ang kapitan habang nasa himpapawid ang eroplano. Ayon sa ulat ng Reuters, sakay ng Fly Dubai Flight FC-1073 ang 174 na katao na karamihan ay Israeli. Sa kabila ng natamong saksak ng kapitan, nagawa pa nitong buksan ang pinto ng cockpit. Dahil dito, ilang pasahero at miyembro ng crew ang agad na kumilos at napigilan ang co-pilot. Habang dalawang piloto naman ng Fly Dubai na kabilang sa mga pasahero ang tumulong sa paghawak sa flight at nagsagawa ng emergency landing sa Tabuk, Saudi Arabia. Matapos ang ilang oras, ipinagpatuloy ng mga pasahero ang kanilang paglalakbay sakay ng kapalit na eroplano at ligtas na nakarating sa Tel Aviv sa Ben Gurion Airport. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente at nanawagan na hintayin ang resulta ng opisyal na pagsisiyasa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
20: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala bigo sa Asian Games at sangaring makakuha ng direktang qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Ang balita atin sa atin ni Judith Kringal ng Sports Radio 918.
23: Walang gintong medalya na maiuwi ang Pilipina tennis star na si Alex Ayala mula sa Asian Games. Gayun din, bigo rin siya sa kanyang hangaring makakuha na maagang qualification berth para sa Los Angeles Olympics. Tinalo ang top seed at world number 18 na si Ayala ng world number 85 na si Siyu Wang ng China 6-3, 3-6, 2-6 sa semifinal ng Aichi Nagoya Asian Games. Hindi naging pabor kay Ayala ang kanyang laro, kapansin-pansin ang kakulangan sa power ng kanyang mga tira at hindi pagiging consistent sa kanyang mga return. Dahil sa pagkatalo, bronze medal na naman ang kanyang maiuwi katulad ng kanyang nakamit noong 2023 Hangzhou Asian Games. Bagamat bigo, sinabi ni Ayala na ibinigay niya ang kanyang best sa laban at wala siyang pinagsisihan sa kanyang muling pagrepresenta sa Pilipinas sa Asian Games. Sa kanyang pagkatalo, isa na namang gintong medalya ang hindi nakamit ng Team Philippines na ngayon ay nagkukumahog upang malagpasan ang apat na gold medal na naitala ng bansa sa nakaraang edisyon. Sa kasalukuyang medal tally, nasa ika-18 pwesto ang Pilipinas, tanga ng 3 gold, 5 silver at 14 bronze medals. Kabilang sa mga pinakahuling nagdagdag ng medalya para sa bansa ay sina Amaya Cuanco, silver medalist sa Women's Individual Compound Archery, Juliana Michael Candelaria, silver medalist sa Women's Taekwondo Pumsei at Jeyus Yape, bronze medalist sa Men's Pumsei. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Karingal para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aichi Nagoya, Asian Games.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa balitang sports pa rin, nagpabot ng pagbati ang Malacanang kay Filipino Paul Volter E.J. Obiena matapos sa makasungkit ng gintong medalya sa men's pole vault sa 20th Asian Games, Aichi, Nagoya 2026. na ginaganap sa Japan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gumuhit ng kasaysayan si Ubiena sa Asian Games. Hindi lamang anya ginto ang iniuwi ni Ubiena para sa Pilipinas, bagkos nagdala pa ito ng bagong Asian Games record na 5.91 meters, lagpas sa dating record na 5.9 meters. Sinabi ni Oni Kalihim Recto na si Ubiena ay simbolo ng sipag, tiyaga, disiplina at determinasyon ng isang Pilipinong hindi natatakot mangarap ng mataas. Ito na ang ikatlong gintong medalya na nasungkit ng Pilipinas sa Asian Games matapos makuha ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang dalawang gintong medalya sa gymnastics.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Water supply sa Baguio City, pinangangambahang bababa pagsapit ng taong 2055. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
11: Radyo Pilipinas, report.
3: Jong.
12: Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maaaring maranasan ng lungsod ang kakulangan sa supply ng tubig na hindi bababa sa 117 milyong litro bawat araw pagsapit ng taong 2055. Ayon kay Magalong, ang lungsod ay nakakaranas ng kakulungan sa tubig sa loob ng maraming taon, ngunit dahil sa lumalaking populasyon, pagtaas ng demand at mga epekto ng pagbabago ng klima, ay nangangailangan ng lungsod na kumilos na. Anya, hindi maaaring hayaan ng lokal na gobyerno na maging mas mahirap ang suliranin sa tubig para sa susunod na henerasyon. Sinabi ni Magalong na ang lungsod ay kasalukuyan nagsusumikap upang palakasin ang proteksyon at pamamahala ng mga umiiral na water sources habang nakahanda ito para sa mga hamon sa tubig sa hinaharap. Sa isang pangmatagalang pag-aaral ng kakayahang umangkop sa supply ng tubig na kamakailan lamang natapos para sa pamahalang lungsod, kung saan ang pag-aaral ay sinagawa ng British consultant sa ilalim ng Green Cities Infrastructure and Energy Program, ang pamahalang lungsod ng Baguio at ng Baguio Water District bilang technical na tulong na ibinigay sa pamamagitan ng isang grant mula sa pamahalaan ng United Kingdom na nagkakalagan ng humigit kumulang 2 milyong pounds. Sinabi niya na ang pag-aaral ay natapos at ibinigay sa syudad noong nakaraang buwan. Sinuri nito ang 8 posibleng pagkukunan ng tubig at sinuri ang mga teknikal, pinansyal, pangkapaligiran, panlipunan at klima na konsiderasyon ng bawat opsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
11: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Special patents ginawad ng DNR Calabarzon sa Santa Maria Elementary School sa Calawag, Quezon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atin sa atin ni Mara Grezula.
11: Radyo Pilipinas, report.
3: Mara.
13: Iginawad ng DNR Calabarzon sa pamamagitan ng Sendro Calawag ang special patent sa lokal na pamahalaan ng Calawag at sa Santa Maria Elementary School sa Calawag, Quezon. Ayon sa pabatid ng DNR 4A, saklaw ng mga patent ang lupang paglalagyan ng bagong market site ng munisipyo at school site ng Santa Maria Elementary School. Layunin ng programa na formal na kilalanin ang karapatan ng mga lokal na institusyon sa mga lupang kanilang gagamitin habang pinatitibay ang ugnayan ng DNR at mga katuwang na institusyon. Sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso ng paggawad ng patent, layunin ng mga ahensya na mapalakas ang komunidad, makatulong sa panlipo ng katatagan at maisulong ang maayos at sustainableng pamamahala ng lupa sa buong Calawag. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
11: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Public Works Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspection sa Villanueva Avenue sa Naga City, Camarines Sur. Balitang atid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
11: Radyo Pilipinas, report.
3: Jerome.
14: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizon sa nagsimula ng redevelopment project ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Riboto, Naga City nitong Oktubre 1. Binisita ni Secretary Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo ang nasabing proyekto na nasa ilalim ng Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Tinatay ang aabot sa 30 milyong piso ang total project cost at may 6 hanggang 7 buwan para makumpleto ito. May haba na 800 metro ang isa sa ayos na kalsada na lalagyan ng dedicated lanes para sa mga siklista at mga public transport driver, laybys at waiting sheds para sa mga commuters. Palalawakin rin ang sidewalk nito at palalagyan ng tactile pavement para sa mga persons with disabilities o PWDs. Kabilang din sa proyekto ang paglalagay ng underground cabling system sa pakikipagtulungan ng Camarines Sur Electric Cooperative 2. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng avenida ay magbibigay ito ng mas malaking espasyo para sa mga pedestrian, commuter at siklista. Kasunod din ito ng utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Jr. na bigyang prioridad ang mga pedestrian at siklista sa pamamagitan ng mas malawak na imprastruktura upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapalakas ng Coast Guard Station sa bayan ng Bagamanok, Catanduanes, tinutulak sa kamera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Daritong report ni Rosie Nieva.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Rosie.
0: Itinutulak ni Catanduanes Congressman Leo Rodriguez ang pagpapalakas sa Philippine Coast Guard Station sa Barangay Loran, Bagamanok, Catanduanes. Nakipagpulong si Rodriguez kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at Assistant Secretary Manuel Cabochan III upang talakayin ang mga pasilidad at kagamitang kailangan para sa tuloy-tuloy at mas epektibong operasyon ng istasyon. Kabilang sa mga pangangailangan ang konstruksyon ng pier, office at operational equipment, communication at emergency response equipment, gayon din ang patrol at rescue boats at iba pang logistical requirements na maaaring maisama sa fiscal year 2027 budget ng Department of Transportation. Layunin itong mapalakas ang maritime safety, search and rescue, coastal monitoring at emergency response sa Bagamanok at mga karatig komunidad na umaasa sa dagat para sa kabuhayan. Samantala, sinuportahan din ni Rodriguez sa plenaryo ang House Bill No. 11562 o ang panukalang batas na naglalayong palakasin ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng mga reforma sa polisiya at organisasyon na inaprubahan sa second reading. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mambabatas para sa pagpapalakas ng maritime security at kaligtasan ng mga komunidad sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Agriculture, Mimaropa at Department of Public Works and Highways nagsagawa ng MOA signing para sa paggawa ng mga farm-to-market roads. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Naritong report ni Jillian Faye Ibanez.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jillian.
1: Lumagda ang DA Mimaropa at DPWH sa kasunduan para sa 29 na farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng 430 million peso sa rehiyong Mimaropa. Isinagawa ang paglagda kamakailan sa DPWH Regional Office sa Quezon City para sa mga proyektong nakapaloob sa 2026 General Appropriations Act ng DA. Itatayo at isasagawa ang mga proyekto sa iba't ibang lugar sa rehiyon kabilang ang mga sakop ng Palawan 2nd at 3rd districts. Tutuon ang mga FMR sa pagpapabuti ng koneksyon ng mga agricultural production area sa mga pamilihan at pangunahing lansangan. Pangungunahan ng DA Mimaropa at DPWH ang pagpapatupad upang mapadali ang transportasyon ng mga ani at mabawasan ang logistics constraints ng mga magsasaka. Layunin ng 430 million pesos na programa na mapahusay ang farm-to-market connectivity sa Mimaropa kabilang ang Palawan at mapabilis ang pagdadala ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag

0: Visayas. Mahigit 3,000 police personnel dineploy para sa seguridad ng Mascara Festival 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Paul Taroza.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Paul.
2: Nasa 3,258 personnel mula sa PNP at iba pang ahensya ang inihanda at idineploy para tiyakin ang seguridad, kaayusan at mabilis na pagtugon sa mga insidente sa Mascara Festival 2026. Sa mahigit 3,000 personnel na nakahanda para sa deployment, 2,686 ang PNP uniform personnel. 98 tauhan mula sa iba pang ahensya, 314 force multipliers, 90 miyembro ng rescue group at CDRRMO at 70 ang tauhan ng BTTMD. Inihanda rin ang 65 mobile patrol cars, 16 fire trucks, isang mobile command center, isang man truck, 2 prisoner transport vehicles, 32 motorsiklo, 25 ambulansya, 70 CDM equipment at 350 handheld radios. Pinangunahan ni PRONIR Director Police Brigadier General Rodicindo Reales, Bacolod City Mayor Greg Gasataya at Bacolod City Police Office City Director Colonel Eugene Rebadomia ang paghahanda ng mga pwersa para sa festival sa Isanoga send-off ceremony. Tututukan ng matauhan ang seguridad, emergency response, traffic management, public assistance at iba pang kinakailangang serbisyo habang inaasang dadagsa ang mga residente at bisita sa Bacolod City para sa selebrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Taroza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Serbisyong medikal nilunsad para sa mga residente sa bayan ng Padre Burgos, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Aljon.
3: Nagsagawa ng medical mission ang Provincial Health Services Office o PHSO sa bayan ng Padre Burgos, Southern Leyte bilang bahagi ng kampanya na ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Pinangunahan ng mga medical practitioner at opisyal ng PHSO ang health interviews, health screening, konsultasyon, laboratory test at pamamahagi ng mga gamot sa mga residente. Binigyang prioridad sa naturang aktibidad ang mga residente sa Barangay San Juan, Laka at Bunga, kabilang ang mga senior citizen at mga bata. Ayon sa PHSO, bahagi ang medical mission ng kanilang patuloy na pagsisikap na matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residente, lalo na sa mga komunidad na nangangailangan ng karagdagang akses sa serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 10,000 e-titles ipapamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries sa Davao Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marcel.
4: Nakatakdang ipamamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa Davao Region ang kabuang 10,423 individual electronic land titles o e-titles sa inalim ng support to parcelization of lands for individual titling o project split ng Department of Agrarian Reform o DAR. Ang mga e-titles ay nagmula sa 1,294 Collective Certificates of Land Ownership Award o CLOAS na sumasaklaw sa 16,517 Agrarian Reform Beneficiaries at kabuang 13,910.57 na hektaryang lupaing agrikultural sa rehiyon, layunin ng project split na gawing individual ang dating kolektibong pagmamayari ng lupa sa pamamagitan ng pag-issue at pagpapalhiso ng hiwalay na electronic land titles sa mga kwalipikadong beneficiaryo upang higit na mapalakas ang kanilang seguridad sa pagmamayari ng lupa. Personal na mga pangungunahan ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III ang ceremonial distribution ng mga e-titles sa mga beneficiaryo sa Project Split Stakeholders Forum for the ARBs of Davao Region na gaganapin ngayong hapon sa Arcadia Event Center sa Ecoland, Davao City. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inspection sa kauna-unahang Super Health Center sa Hingoog City isinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog City. Narito ang balitang hatid ni Joe Bayon On.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joe.
5: Nagsagawa ng inspeksyon ang City Project Monitoring and Evaluation Committee kasama sina City Health Officer Dr. Julio Gis Ganaban at Assistant Health Officer Dr. Catherine Guanzon.

0: koordinasyon sa pinakaunang super health center sa lungsod ni Hingog bilang paghahanda sa opisyal na turnover nito. Ang proyektong ito na matatagpuan sa Barangay Balason ay nagkakahalaga ng 11.5 milyon piso na pinondohan ng Department of Health at ipinatupad ng Department of Public Works and Highways, Misamis Oriental 2nd District Engineering Office. Ang inspeksyon ay nagbigay daan na masuri ang pisikal na pag-unlad at pangkalahatang kondisyon ng proyekto bago ang formal na pagtanggap at turnover nito. Tinitingnan din ng committee ang mga nakumpletong pasilidad at kondisyon ng site upang matiyak na ang proyekto ay handa na para sa layunin nitong gamitin ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyernes, October 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. No. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Biyernes, October 2, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang mamayang alas 8 na umaga, ako po si Alan Alanige.
0: Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: Ay, thank you nga pala kay Alian Corpus ha, sa paghalili pansamantala sa atin sa programang ito habang tayo po may ilang mga gampanin, ika nga. May kaugnayan pa rin of course dito sa atin sa Presidential Broadcast Service. Thank you, Alian Corpus ha. Salamat din kay Hero Robrigado sa pansamantalang paghalili sa atin doon naman sa mas maagang programa natin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you. Pambungad natin ngayong Friday morning, mga kaibigan, traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Ang mag-atid sa atin, si Rogent Multok. Rogent, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Aurora Intersection hanggang dito na rin po yan sa may Santolan Annapolis Station. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate traffic din po tayo simula dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalipas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic po hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalipas po natin yan, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may tapat po ng SM North EDSA hanggang dito na rin po yan sa may FEMA Road dahil meron po tayong vehicular accident po dyan na isang container van at saka isang kotse po. Okay, pero ito po ito ay assisted na po ito ng ating traffic enforcer. Then pagkalagpas po nyan, nagtuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may monumento area. Then ang ating naman pong C5 northbound, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may C.P. Garcia Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then moderate rin po tayo simula po dyan sa may Calle Industria hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Chendicitas hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ito ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may 11 Mariano Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then moderate to heavy po tayo, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Bibis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonicerano. Then moderate to heavy po tayo, simula po dyan sa may Aurora Katipunan Intersection, hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Jupiland Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala natin sa ating mga motorista na may ending ng 9-0 ngayong araw ng Biyernes. Pero po tayo pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliba po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Bay. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Good morning dun sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz sa bayan na papakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz. At siyempre, nasa 104.3 The Capital FM. Yan po yung mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At sabayan din kami napapanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan. Siyempre, kasama dyan ang kanilang mga Facebook pages. 11 minutes na makalipas ang 7 a.m.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Meron pong paalala, mga kaibigan, ng Quezon City Health Department sa publiko tungkol sa panganib sa kalusugan na maaaring may dulot ng El Nino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye po mula kay Mary Ann Bastasa. Mary!
7: Pinag-iingat na ng Quezon City Health Department ang mga residente sa lungsod sa posibleng epekto ng El Nino partikular sa kalusugan. Bukod sa mga posibleng maranasang dehydration, heat exhaustion at heat stroke, dahil sa matinding init, maaari rin umanong tumaas ang panganib ng food at waterborne illnesses dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at mas mabilis na pagkasira ng pagkain. Kabilang din sa maaaring maranasan ng problema sa balat gaya ng pagkatuyo, pangangati, sunburn at bungang araw, gayon din ang psychological at psychosocial stress dahil sa matagal na tagtuyot. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagdami ng mga insect bite related diseases dahil sa matinding init. Dahil naman dito, pinapayuhan na ang mga residente sa Quezon City na manatiling alerto at agad magtungo sa pinakamalapit na health center kapag nakararanas ng sakit. Patuloy naman umanong nagbibigay ang QC Health Department ng mga primary health care services sa mga health center at super health center sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Mary Ann Bastansa. Yan po'y update mula sa Quezon City.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes. Makalipas pong 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OOWA, sa pamamagitan po ni Administrator P.Y. Kaunan. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Kasama niyo po hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. Ay, atensyon, atensyon. Naalala niyo noong August 9, dapat ay mayroong nakaschedule na civil service examination, ha? Paper and pencil test. Nasuspend, di ba, noong August 9? O ito, good morning dun sa mga nag-aabang ng nareset yung nasuspend noong August 9, 2026. May petsa na. So, sabi po ng Civil Service Commission, mga kaibigan, yung pong career service examination, pen and paper test, na nasuspend noong August 9, 2026 sa ilang mga testing centers, ay nai-reschedule na. O, ito ha. Markahan nyo na ang inyong mga calendars. Bagong schedule ng paper o ng pen and paper test. August 9 na suspend. Ito na ang bagong schedule. November 22, 2026. Ayan. November 22, 2026. Yung pong mga examinees na naapektuhan, please take note of the following. Ito po ha. Yung mga affected testing centers sa National Capital Region, sa Batangas City, sa Dasmariñas City, sa Santa Cruz, Laguna, sa Morong, Rizal, ganun din sa Baguio City, La Trinidad, Benguet, at sa Banguet, sa Abra. Wala pong re-registration at wala ring mga additional payment na required. So, yung pong mga testing centers o mga schools, yung pong mga examinees ay i-assign sa kaparehong testing center o kaya testing schools. So, kung saan kayo na-assign dati, doon pa rin. Pero magkakaroon pa rin ang separate na advisory na may kinalaman po sa final na school at room assignment. So, mag-i-issue pa rin. But initially, kung saan kayo naka-assign dati, doon pa rin. Ha? Ito pa. Paalala, pag hindi nakarating o kaya non-appearance sa 22 ng Nobyembre, yan po ay ituturing na waiver ng examination slot ninyo. Halimbawa, hindi kayo sumipot sa November 22, 2026 doon sa examination center. Eh, tinuturing ho yan na waiver. Yung mga examination fees naman ay nananatiling non-refundable at non-transferable. Ito pa, paalala rin ha, ng Civil Service Commission, kung sakaling magkaroon ng masamang panahon o kaya magkaroon ng inclement weather o kaya magkaroon ng red o orange rainfall warning, Kung halimbawa'y itaas ang red or orange rainfall warning sa examination day November 22, ang examination po sa lahat ng tatlong regions, hindi lang dun sa mga affected testing center, ay imumove sa January 24, 2027. Uy, tagal pa. Kaya sana maging magandang panahon on November 22. O, additional na paalala para sa mga examinees, ha? I-monitor nyo lamang po, please, ang official communication channels ng Civil Service Commission para sa final school at room assignments. Ganun din para sa mga guide, para sa mga examinees at iba pang mga mahalagang reminders o paalala. Ang mga yan po ay ipapalabas ng Civil Service Commission. I-issue po yan bago ang petsa ng examination. At ito, ha? Mag-rely lamang po sa mga official Civil Service Commission announcements para sa mga update sa examination. 23 minutos makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga, ha? So i-recap natin yung magiging petsa na bago ng Civil Service Exam. Yung mga na-cancel noong August 9, magiging November 22, 2026. Kung sakaling hindi matuloy dahil sa masamang panahon, magiging January 24 na, 2027. O, ayan, ha? 23 minutes na, mga kaibigan, makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilan pang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738
13: a.m. Pag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
14: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
15: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
14: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 27 minutes na makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC, ha? Kakausap natin this morning ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, good morning po.
16: Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng mga nakikinig.
5: Opo, we understand na meron pong atas ang ating Energy Regulatory Commission na kinakailangan sundin ang tinatawag na bagong format ng electricity bill. Specifically, I understand na dapat malinaw na naka-reflect yung VAT exemption dun sa allowable system loss charge. Attorney Juan, sir, please.
16: Oo, tama po yun. Dahil binasa natin yung naging issuance ng BIR at sinabi naman nila doon na pumapayag sila nga na hindi na makasama yan sa mabubuwisan ng value-added tax. Kaya lang, kailangan malinaw na naka-indicate doon sa billing statement o yung ating mga electricity bills na yung ang system loss charge, yung allowable system loss charge na nakikita natin sa ating bill, dapat ay malinaw yan na nakasabi na yan ay government-mandated na singil na hindi talaga siya mapapatawan ng buwis. So, sinusunod lang natin yung resolution o yung issuance ng BIR at ito na nga ang ipinag-utos natin sa mga distribution utilities kasama yung mga electric cooperatives para sa lalong madaling panahon ay mag-take effect na, umepekto na yung pagtatanggal ng buwis sa system loss charge.
5: Okay. At ito, di ba, ngayon meron namang mga electricity companies at yung mga kooperatiba na nagpapatakbo ng kuryente o may hawak ng kuryente sa ilang mga sa mga iba't ibang lugar, ano? Nandoon naman sa ano eh, nandoon sa kanilang bill ito sa ganyan, ano, naka-line item. Pero specifically, dapat itong mga distribution utilities na ito magre-reflect sa bill nila na ito wala ng value-added tax dito sa aspetong ito para mas malinaw na maunawaan at ma-appreciate ng kanilang mga customer, sir, di ba? Kung opo, ano yung binabayaran talaga, sir, di ba?
16: Opo, talagang para mas maintindihan talaga na may mga singil tulad ng system loss charge at kasama dito yung lifeline rate, yung missionary at iba pang universal charges, ang mga ito ay mga magkakatulad na government mandated charges at ito nga ay hindi napubuwisan ng value added tax. At ang gagawin lang dun sa bill format, malinaw lang na i-indicate na itong mga sigil na ito nga ay government mandated. Kaya lang, yung kasing pagpapalit ng bill format.
5: Opo.
16: Yung mga kailangan kasi yan na magkakaroon ng reformatting yung mga billing system o yung software ng ating mga utilities. Kaya ang sabi nila nung kami nakipag-konsultasyon sa kanila kasama ang BIR, pakaabuti ng dalawa o mahigit pa na buwan bago nila magawa ito. So nagkaroon naman din ng pag-uusap sa harap ng BIR na in the interim ay i-indicate lang doon sa system loss charge.
5: Opo.
16: Na yung mga salitang to the effect na yan ay government mandated. Para hindi na natin hintayin yung reformatting ng bill, kagad ay ma-implementa natin yung pagtatanggal ng VAT sa system loss charge.
5: Okay. Ibig sabihin, malinaw na naroon, kasama roon yung government mandated na mga alituntunin yung exclusion mula sa value added tax ng system laws charge. Ano? So, dalawang buwan more or less bago yung magiging mas itemized o naka-line item itong mga bagay na ito dun sa bagong bill ng kuryente, sir.
16: Opo, tama po yan. Pero in the meantime, pupwede na natin matanggal yung VAT sa pag-iimplementa lang nung ganung kaunting pagbabago sa billing system nila, dahil gusto naman natin na talagang mapatupad na yan at maramdaman yung bagyang pagbaba sa singil ng kuryente, dahil ito ay bilang pagsunod nga doon sa naging kautusan nung pangulo nung SONA niya na tingnan ang system loss charge. Ngayon, nagsisimula pa lang tayo sa value-added tax dito.
5: Opo.
16: At ang susunod naman, ang pinag-aaralan natin kasama ang Department of Energy ay yung pagtatanggal na noong system loss charge mismo.
5: Mm-hmm.
16: Dahil ito naman talaga ang gusto natin, dahil ito ang hiniling ng Pangulo.
5: Opo. Okay. On another matter, Attorney Juan Serrano. Noong uli tayo nagkwentuhan, nabanggit nyo na hanggang end of October, yung panuntunan tungkol sa no disconnection ng mga hindi updated na pagbabayad sa electricity bill. Sa aspetong yan, kumusta po, sir?
16: Oo, ito nga ay napag-uusapan na rin doon sa Kongreso noong kami sumalang sa aming
5: budget.
16: Budget.
5: Opo.
16: Ito ay natanong din ng ilang mga mambabatas natin dahil nagre-representa rin sila sa sektor ng kuryente. Dahil marami na rin ang nagpapaabot sa atin ng mga distribution utilities, lalo na yung mga kooperatiba.
5: Opo.
16: Na medyo nahihirapan sila doon sa kanilang operasyon dahil pumabagal yung pasok ng mga bayad ng kanilang customer. Mabagal yung pasok ng pera samantalang yung kanilang bayarin, lalo na yung mga sa generation supplier nila,
5: tuloy-tuloy.
16: Sa transmission, tuloy-tuloy. At sila ang nagkakaroon tuloy ng problema sa operasyon. Kaya ang naging solusyon natin dyan, ang pinag-usapan namin sa komisyon, pagamat ilalabas pa lang din, kasi hindi pa naman patapos yung Oktubre,
5: opo,
16: ang aming solusyon dyan ay para naman matulungan pa rin yung ating mga kababayan, lalo yung mga maliliit na residential customers, ay itutuloy pa rin natin yung no disconnection, pero ililimita na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Halimbawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time, nang sa ganun ay matulungan din nila yung kanilang distribution utility na masaayos yung operasyon, dahil lalo pat ngayon pinag-uusapan natin yung posibilidad na bababaan na lang natin yung system loss caps.
5: Opo.
16: So, kakailanganin talagang sila ay mas maging epesyente sa kanilang operasyon na. At mangangailangan ito, syempre, ng pera.
5: Mm-hmm. Okay. Balikan ko ng konti, Attorney Juan, yung binanggit nyo. So, yung deadline na end of October, malamang yun ay may papatupad na sa mga industrial consumers. Sir, ganun po.
16: Oo, tama. Kumbaga, ililift na natin yung no disconnection policy. Kailanganin na rin talaga nilang magbayad.
5: Opo.
16: Otherwise, pwede silang maputulan.
5: Ayun. Okay. Ngayon, para dun sa mga residential consumer, maaaring ma-extend, may binanggit kayo kanina, maaring ma-extend hanggang kailan po ito? Hanggang Disyembre?
16: Ang tinitingnan natin hanggang end of the year na.
5: Mm-mm.
16: Doon sa mga maliliit na mga residential customers.
5: Okay. Yung when you mention, Attorney Juan, sir, na maliliit na mga residential consumer, so ang mga ito ay kumukonsumo ng less than or 200 kilowatt hour and below, ganun ba,
16: oo,
5: sir?
16: Oo, mga 200 kilowatt hours and below, kasi yan ang typical na konsumo ng ating residential customers.
5: Mm-hmm. Pero halimbawa, yung mga detalye nito, yung mga specifics nito ay ilalabas din very soon ng ating Energy Regulatory Commission, sir.
16: Oo, itong buwan na ito, ito ay naka-agenda na nga din sa susunod naming pagpupulong sa komisyon sa next week.
5: Okay. Isang puntos na lang, Attorney Juan, sir. Of course, nandiyan ang babala na ng ating PAGASA, no? DOST PAGASA, na nandiyan yung strong to very strong El Nino na mararamdaman starting October until probably the first quarter or even beyond, first quarter of 2027. Ano? Ngayon eto, merong ilan tayong mga ang nature ng source ng kuryente ay hydropower. Ayan. Yung aspetong yan, kumbaga kasama na rin po ba sa mga pinag-aaralan na at ang posibleng epekto nito sa supply at maging sa magiging halaga ng kuryente natin. Attorney Juan, sir, please.
16: Oo, tinitingnan natin yung mga forecast na magiging epekto ng El Nino lalo na sa ating demand, kasi tataas din ang demand kung mainit ang panahon.
5: Opo.
16: At doon naman sa epekto niya sa supply, dahil nga gaya ng nabanggit nyo, maaaring mabawasan o magkaroon ng derating yung ating mga hydro plants. So kung mababawasan naman ito, ano ang pamalit na kapasidad o kung ano ang magiging epekto nito sa presyuhan sa kuryente. So tinitingnan na din natin, dapat kasi at talaga ay may sapat lang. Yun ang unang sisiguruhin natin.
5: Opo.
16: Yung sapat na supply. At kung may pangangailangan nga, ngayon ang pinakamabilis kasi na maaring maitayo pang tulong doon sa ating supply ay yung mga baterya, yung battery storage systems. Dahil ang pangangailangan naman, hindi naman yan pantay sa maghapon o sa buong 24/7.
5: May peak hours.
16: Mayroong mga peaking hours at meron naman off-peak hours. Lalo pat ngayon, marami tayong renewable na solar sa katanghalian. Sobra-sobra na yung kuryente, nagmumura nga sa merkado. At ito yung mga panahon na maaaring makatulong kung mayroon tayong kalagdagang battery storage systems na maaari siyang mag-charge during these hours. At doon naman sa peaking hours na magkukulang ang supply dahil mainit ang panahon o kaya kulang ang kapasidad ng hydro, maaari naman silang magdagdag dahil pwede silang mag-discharge ng kuryente sa mga panahong yon, sa mga oras na yon.
5: Ayun. And of course, we understand na nariyan din ang pakikipagpulong ng ating Energy Regulatory Commission with a delegation from the Czech Republic, ano, para pag-usapan kung paano higit pang mapapalakas yung mga long-term plans para sa sektor ng enerhiya sa ating bansa. Attorney Juan, sir.
16: Oh, bago tayo lang nakipagpulog doon sa kanilang delegasyon, kasi itong bansang ito, noon sila na mahusay yung kanilang engineering at yung paglikha ng mga makina na precise ang makina. At ito yung mga kakailanganin kung mayroong magsisipag tayo sa atin ng hydro or biomass plants o iba pang mga planta, maaaring magamit yung kanilang teknolohiya. So, but of course, ito ay base na lang sa desisyon ng mga magsisipag mamumuhunan sa ating bansa kung ano ang kanilang gagamiting teknolohiya.
5: Mm-hmm. Ayun, okay. Nako, Attorney Francis Juan, sir, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa ating Energy Regulatory Commission o ERC, sir.
16: Opo, maraming salamat din po dito sa pagkakataong makapag-update sa inyo sa lahat.
5: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
16: Good morning po. Good morning.
5: Good morning. Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: So yung binabanggit ni Attorney Juan ng ERC, ha? In about 2 months' time, mas magiging itemized na ang mga detalye ng mga electric bills natin. Specifically, dapat mag-reflect na walang value-added tax dun sa system loss charge. Pero habang hindi pa na-finalize yun, dapat naka-indicate din dun sa bill na wala ng VAT ang system loss charge. O isa pa, yung mga nagtetext tungkol dun sa disconnection, di ba? Hanggang end of October. Oh, inaaral pa, pina-finalize, pero ang posibleng maging mukha ay ganito. Base dun sa binabanggit ni Attorney Juan kanina ng Energy Regulatory Commission, yung mga consumer na mula sa industrial sector, mga pabrika, mga kahalintulad niya ito, basta hindi residential, ha, hanggang October, hanggang end of October. Dahil siyempre sila rin ay nangangailangan ng pambayad o panggastos. So, posibleng yung mga industrial consumers hanggang end of October. Yung mga residential consumer naman, yung no disconnection, magpapatuloy, maaring magpatuloy hanggang December. Pero among the residential consumers, malamang ito ang mga magbebenepisyo dito sa extension hanggang end of the year ay yung mga residential consumer na ang kinukonsumong kuryente ay 200 kilowatt hours kada buwan or mas mababa pa. So ayan ha. Okay. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 43 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: The public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 44 and a half minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa PIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hingil lang tayo ng update kaugnay nitong mga pinakitang aktibidad. Iga nga ng Bulkan Canlaon, no? Kapon. At syempre, update din sa iba pang mga bulkan na patuloy na minomonitor ng PIVOX. Darito po mga kaibigan, makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Sir, good morning po.
23: Yes sir, magandang umaga din po sa inyo.
5: Yes sir. Una sir, ringin lang kami ng update. Mukhang mas naging marami ang galawan ng Canlaon Volcano nitong nagdaang 24 na oras, sir.
23: Yes, mula hating gabi kahapon hanggang hating gabi kanina, nakapagtala tayo ng 94 volcanic earthquakes. Napansin din natin na medyo kumakapal yung plume mula sa bunganga ng vulkan. Nangangahulugan ito na medyo na-investive ang vulkan. Mahigpit natin itong binabantayan kung magpapatuloy o lalakas pa ba ito.
5: Okay. Itong 94 volcanic quakes na na-monitor ng PIVOX, how does this compare to, let's say, the average nitong nagdaang 10 araw, halimbawa, sir?
23: Okay, so medyo, this is the actually the third highest this year. Pero hindi ito yung, ang pinakamataas na naitara natin ay more than 100 noong April 1250, mm-hmm. And then on April 13, 102, and then this is the third highest this year. Previous to that, apat na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin between September 30 to October 1. And then again, October 1, midnight to October 2 kanina, o umabot ito ng 94. So, titignan natin ito kung tuloy-tuloy.
4: Mm-hmm.
23: And titignan din natin yung iba pang parameters kung magbabago.
5: Opo. So, ibig sabihin, from the previous monitoring period na 24 hours, ilan? Apat? Biglang then, naging 94.
23: Biglang nag 94.
5: Mm-hmm. And primarily, ano po ang sanhi nito? Mga pagkilos sa ilalim ng bulkan mismo sa loob.
23: Ang mga lindol ito ay dulot ng pagkabiyak ng mga bato sa ilalim ng bulkan. So, maring mangyari ito, nabibiyak yung mga bato natin kapag may magma na umangat o pwede rin yung volcanic gases natin yung umaangat, magalaw pa itaas at nagdudulot ng pressure sa mga bato.
5: Okay, and at present, Canlaon volcano is still under what alert level po, sir?
23: Right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon volcano. Again, ang alert level 2 nangangahulugan ay there is an increased volcanic unrest.
5: Opo.
23: Hindi tayo nagtataas ng alert level batay lamang sa dami ng lindol. So, tinanong din natin yung other parameters. So, again, ino-observe pa rin natin to kung tuloy-tuloy yung pagtaas, pagdami ng volcanic earthquakes and pagtaas din ng iba pang mga parameters na tinitingnan natin.
5: Ayun. Okay. Now, Director Sir, we'd like to take this opportunity na rin para makahingi ng update sa iba pang mga active volcanoes po na minomonitor ng FIBOX. Please, sir.
23: Okay, so for Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin tayo and for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng isang volcanic earthquake. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay medyo mababa, nasa 346 tons per day lamang. Again, nasa alert level 1 pa rin, as I mentioned, yung Taal Volcano. Yung Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And wala na tayong naiulat na rockfall events since September 25, so 7 straight days. Wala na rin tayong pyroclastic density current for more than 2 months na. And kahapon yung sulfur dioxide natin ay nasa 1,113 tons per day. Yung other parameters natin like yung Strombolian activity, 5 days straight

0: Okay, so paalala natin na manatiling alerto at seryosohin ang advisory. Huwag pumasok sa permanent danger zones. Maghanda ng posibleng paglikas kung lalo na for if say for example for Mayon or Taal or for Canlaon, i-raise natin to alert level to one step higher. And kung kailangan lumikas ay dapat maghanda sila. Pero right now, as is pa rin naman yung alert levels natin. So kailangan wag lang pumasok inside the permanent danger zones.
1: Opo. Okay. Director Teresito Bacolcol, sir, salamat na marami sa mga updates mula po sa FEVOC, sir.
0: Maraming salamat, Phil.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Epekto ng El Nino sa iba pang panig ng bansa, mahigpit pong tinututukan ng NDRRMC. Ang detalye ng balitang yan iatid sa atin ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J-Mark.
3: Musalan, magandang pagay. Natasan niya ang National Disaster Disaster Management Council o NDRRMC ang mga member agencies ito na mahigpit na tutukan ng epekto ng El Nino sa kanilang mga lugar bago isumite sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center. Kabilang sa kailangan i-report ay sa NDRRMC ay ang mga deklarasyon ng state of calamity ng mga lokal na pamahalaan pati ang iba pang epekto, developments at sitwasyon may kaugnayan sa El Nino. Layunin ito na makatulong sa assessment at documentation ng sitwasyon, agay din sa pagtukoy ng mga kinakailangang intervention at support measures. Nasa magpapatuloy naman hanggang sa unang bahagi ng 2027 ng Very Strong El Nino, bali na rin sa climate models at expert evaluations na binanggit sa pinakauling pahayag ng DOST Pag-asa. Dahil dito ay naasahan ang mas mataas na temperatura at below normal o mas kakaunting ulan sa malaking bahagi ng bansa na maaaring magdulot naman ng dry spells o drought o pagtuyot. Kaya din ang palandalihang malalakas na pag-ulan, kaya din ang pagdating ng bagyo. Para sa Bago Pilipinas, J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J-Mark Dagala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Cavite Police Provincial Office, binigyang linaw na walang katotohanan yung pong kumakalat online na nagkaroon daw ng pamamaril sa isang paaralan diyan sa Dasmariñas, Cavite.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Detalye atin naman sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
4: Yes, Bosala, nilinaw nga ng Cavite Police Provincial Office na walang katotohanan, Bosala, ng kumakalat na ulat sa social media tungkol sa umano'y mass shooting sa Dasmariñas City. Ayon sa pulisya, ay sinasailalim sa verifikasyon at investigasyon ng nasabing impormasyon at napag-alaman na walang factual basis, Bosala, ng naturang ulat. Sa mabalas ay walay na insidente naman ng pagkakatukla sa isang taong patay sa loob ng isang sasakyan sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute. Nilinaw ng pulisya na walang kaugnayan ang insidente ito sa kumakalat na alegasyon tungkol sa mass shooting. Patuloy naman, Bosala, ng investigasyon sa kaso at isinasagawa na rin ang forensic examination at autopsy habang kinakausap din ng mga otoridad ng mga posibleng saksi. Muli naman, nanawagan ng pulisya sa publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Bosala, mula pa rin dito sa Cavite para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, AJ Ignacio.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: O, paalala mula sa Department of Health, lalo na ngayon hong matinding tag-init. Strong El Nino. Ito pong El Nino, nangyayari kapag umiinit ang malaking bahagi ng Pacific Ocean. At dahil po diyan, mga kaibigan, mas mainit ang panahon, mas kokonti ang nagaganap na pag-ulan. May ulan, pero hindi ito kasing lakas ng karaniwan. So pagka ho, sobrang init, ang unang dapat gagawin ng ating

0: Mga kababayan, ay huwag magbilad sa sobrang init ng araw. And also, keep yourselves hydrated para hindi po magkaroon ng dehydration. Mga palatandaan ng heat stroke, eto ha, baka mamaya ma-heat stroke. Pagka medyo sumasama ang pakiramdam, baka mamaya heat stroke na yan, tawag kaagad sa emergency hotline. National Emergency Hotline 911 o kaya dalhin po sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar ang pasyente. Magsuot po ng mga light-colored o kaya ay manipis at preskong damit. Ha? Manatili kayong well-hydrated, uminom ng sapat na tubig. Actually, di ba? 8 to 10 glasses of water every day. Limitahan din ang mga aktibidad sa oras ho ng matinding tirik ng araw. Oh, ito na mga kaibigan, ang latest mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas. Weather!
0: Ihatid sa atin ni Benny Estreja. Benny, good morning!
2: Hello po, good morning po sa inyo. Ganyan din sa ating mga tagsabaybay. Sa ngayon po ay patuloy yung pagmamonitor natin sa bagyo na nasa labas po ng ating area of responsibility. Tropical Storm Choy 1 na ngayon ay naging severe tropical storm or mas lumakas pa. Huling namataan na 2,495 kilometers, silangan ng Northern Luzon at taglayang hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna. Sa ngayon na hindi naman po ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at panorte po ang direksyon nito no, sa mga susunod na araw patungo North Pacific Ocean. Yung buntot o yung trough na tinatawag ang siyang magpapaulan sa bansa sa mga susunod na araw, pinakamataas ang tsansa ng ulan for today over Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, and Central Visayas. Kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng mga malalakas sa ulan na nagdudulot ng flash floods or landslides. The rest of our country, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin, at magiging mainit, magsapit na ng tanghali. Sa dakong hapon naman hanggang sa gabi ay may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center na PAGASA, balik po sa inyo.
0: Thank you, Benny Estreja, mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Friday morning, October 2, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Refarial, Mark Buqueron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral